0: ningi tawag dysmenorrhea. Kuan mo na,
1: absence of blood.
0: Poy absence of blood tapos
1: aminorrhea.
0: Tingala ka dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka di TX500 kag main siya adlaw-adlaw. Kay nga man, syempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kay nga man, puno sa antioxidant o, may pambato sa mga gabuang buanga silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka di TX500 kag may TC. Hindi lamang silula sa reproductive organ, kundi ang tanan nga silula sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX500 kag mitose. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy. Tamis. Mahilig soft drink.
1: Added sugar.
0: Mga added sugar, cake, mga pastries. Mga mantikaon.
1: Abaw!
0: Grabe. Kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances. Maguba ang mga selula. Kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid TX500. Inom gid may TC or pure C.
2: TX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, are always in good health.
2: DTX 500. Pasami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subo kung nagnami na akong pamatya, di bugit ka tama.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salama gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
2: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay.
1: buhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Welcome sa Liwas sa pagpanumbalik sa K5 Balita. Akon K5 Sunday Balita kagalingawan. Ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Road.
0: Lang gani sa subong Domingo. Pila diri naka mga ka K5 naton ang nag-celebrar na sa ilayang mga kaadlawan August 2, no? Gani sa aton dira mga ka K5, no? Nga nag-celebrate subong sa inyo nga mga kaadlawan. Happy birthday!

0: Gani dira sa to nya mga ka K5 kay ti kalabanan sini ka K5 road kun dabi baga Friday or Sabado ang mga birthday ginabutang na lang ni Sunday agod nga ano
1: correct ka K5 miles
0: sabay gid no kan na notice mo ka K5 road kun Domingo maglabay ikaw sa mga balay may mga nagaha-video kay may mga nagaluto. Ano gidang imo masamis ni ka K5 road nasisimutan ko mga may baglakat ka bala sa mga syempre ng ibandra ga ihaw-ihaw gid.
1: Oo, ka K5 miles kung kis may nasisimutan ako nga daw inablang ambot tong pusit ina ang iya ginaihaw-ihaw. Awas kung kis may iban pagid nga inang ano ho do nagaadobo ho ba ho daw kanamit.
0: Inihaw no? Nga isda ka K5 road.
1: Yes, may ara man sa ka K5 miles no? So kadamo lang ta masimutan sa simhot na lang taguro danay ka K5 miles.
0: Subungan nga Domingo kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabique. No, ma'am, good morning. Ano dira ang mga ginaihaw-ihaw?
1: Yan, paambita-abi kami na, ma'am.
0: Subo nga Domingo. Kay Duy Arthur, nagapamati man sa subong. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, happy blessed Sunday. Hamba ni Ma'am Bernadette. Kay ano man, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning.
1: Subong man kay Ma'am Gianna Amvel Siluso, good morning. Same to you, no? Ma'am Gianna, have a blessed Sunday. Kaya, syempre, kaya Leo Jan, good morning. This, for sure, si Leo Jan, busy ni sa luto-luto, kaki 5 miles, kaya daw mahilig, hindi magluto-luto. Abe, ano daw ang ginaluto mo, Leo, no? I-share, abe, dali sa amon.
0: I-share ko no, at Leo, kung anong gina...

0: radyo kay Bango Domingo na sa K5 ka na.
1: Gaga ka K5 my lad. Dira pag sa TATC ang RV Mini Mart. Ano? Good morning dira sa inyo mga taga RV Mini Mart. Eh, kamusta dira ang lakat sa ngaton nga pa ang pamaligya, no? Damo goro ni Binta ka K5 Mars kay Domingo Chenda sa Kadaman.
0: Yes, kag kadami ginadira iya mag-agi ako dira kay K5 bro. Naka ano na iya daw naka speaker na dira iya nga gamay, no? Dira ginabutang sa may guwa nila.
1: No, sa front gini ya kay Kifama sa ilang nga store, no? Aton tingog tong nagalulusot sa ilang
0: batiyon ginadira iya. So buma nagapamati si Sir Tristan Wyatt Gulay kag kay Ma'am Liza Barrientos. Ma'am, good morning. Kamusta dira ang hampak sang balon?
1: Dai ko tagit kay ano kay Sir Nestor Calzado kag kay Sir Roy Abila. Dai may radyo kita dira sa kwan sa may bagsakan na center sa
0: Timbangan ng Bayan.
1: Timbangan kag bagsakan gid ka kay 5 miles galanog na kita dito sa bongsa sa mga nagabarigya da sa bagsakan. Good morning mga ka K5, no? Enjoy listening sa aton sing programa sa bunga aga.
0: Kay subong nga Domingo, no, masako ang aton nga mga ka K5 dira sa pag plastar kag pagbaligya, no? Kay subong naman nga Domingo, madamo naman sa mga mahimo mabakal dira ya sa lipunan.
1: No?
0: Ang teknik dira sa iban ka K5 road. Aga pa, madulom-dulom pa, nagkakadto na sila dira sa TATC.
1: Yes. Kag
0: agod hindi mausik ang imong tiyempo nga paglibot-libot dira. May iara na sang kinahanglan, may iara na sa mga listahan nga nakapreparar.
1: Tapos kung paliwaliwa ang imo nga katuyuan, te maliwaliwa kag gid iya kag miles, no, ma entertain ang imo sa nga kaisipan, te makabati kada piha kag piha nga tig 5 pili hala, sige pili agid o kaya kay damo o kay ukay kag 5 miles.
0: Yes, kag amo man ano mo na gid ang iban dira nga ginakadto sa aton nga mga ka K5. Magluwas pa dira kay K5 road ang iban naton nga mga kay K5 nga halin pa yas iban nga mga kabanwahanan ang ginatawag bala nga bulante.
1: Yan.
0: Na dira na sila gadala sa ila sini nga mga produkto ang iban ginabayluhan na biang saging dira bayluhan na nila sang chinelas.
1: Barter.
0: Ginabarter na nila. No kay ti na ano tana na kit antagid na kay na experience kay K5 road inang pagbulante, no. Pero kay ti subong kada banwa madamo na yan sang mga ano mga baligya na do parehas na masa city bala ka kay Fabio.
1: Oh, may mga merkado na sila kay Fabio.
0: And like nga sa Toya mayara lang gid sang banwa nga didto gid do madahog do damo gid siya bala ginakadtuan gid sang mga negosyante o manugbakal na kay Fabio.
1: Kag syempre, no, magluwas sa ukay-ukay kag 5 miles, ara pagidira ang mga kakanin, no? Be, ano nga kakanin ang imo dagi na target kung adlaw sang Domingo kag 5 miles?
0: Damo da kag 5 road may mga pitsu-bitsu, bayara sang palitaw.
1: May ilig kag sa pitsu-bitsu.
0: Bayara pa sang fresh lumpia, mayara pa na dira sang ibos.
1: Nah.
0: Pero sa ibos, ka K5 road, feeling ko mas nami siya kung ara sa dahon sang saging ka K5 road. Ikaw, ano yung mong gusto?
1: Ka K5 mile, kung kisa ganit daw mapatawa na lang ako kay... Ang terminology bala sang kakanin, lain dito sa amon sa Masbate. May iban nga, inang ibos, ano inang ginamini mo nga ibos ka K5 miles? Bugas inasa.
0: Bugas na sa...
1: Pilit.
0: Oo,
1: tapos ginabutang sa dahon sa saging.
0: Oo, pero may arap man sila iba nagagamit, ginabutang nila sa dahon sang lukay bala, sa lukay
1: na,
0: sang
1: no, lubi. Okay, ang sa amon, ang pagtinawag nga ibos, sa lukay, ina siya ginabutang ka kay 5 miles. Dari gani ko na kayo encounter sa ko naman ibos, ini nga tiari sa dahon sang saging, lain ina sa amon.
0: Oo, sa ito nabing ka mga ka-K5, na si ka-K5 road, hindi na siya taga-kapis. Amo na nga may mga...
1: Hindi ako well familiar.
0: May mga nga ano kita no wala kami nagaintindihan ay kung kaisa no nga lain gali sa ila no ang aton diri nga ginatawag parehas gani

0: sa atong dira gani no mga ka K5 no nga base pala matingala kay base kag ano lain na ang pag ano or kay kada ano dabi ka K5 road kada area or lugar no mayara kita sang masiling kita na narisari nga mga ano
1: tawag
0: oo
1: sa
0: tawag
1: pagkaon
0: amo na ang sang nagligad ang amo na hinalaan ni ka K5 road kun sa Pasayan ano ang buot silingon dira sa inyo kay diri sa mahipon mayara sang ang Pasayan na daw hindi siya sang dagko gid ang hipon diriya daw grugagmay may ano pa ganin
1: ang iban sadayo ka kay Fabio sa tong aton gid
0: ang istorya amo to gali ang kay, sadayo
1: ang sa amon pagambal nga dayok ka kay 5 miles ila ba lang mga kasudlan na sang isda ho na di ba man ang dayok ya sa amon ha pero natingala ko kay sa imo ang dayok. Ang kinatawag mo nga dayok, hipon gali ka kay 5 miles. No? So hipon, inasama din ang kulay pula, di ba? Muna siyang hipon na, na hipon gidaya sa amon, ina, sa dayok.
0: Kaya tabi ka kay 5 road, may arasang lain-lain kulor, may arasang daw pula nga daw pink ang dayok.
1: Oo, tapos daw naga-violet na.
0: Oo,
1: ano,
0: may
1: masubong
0: sinana.
1: Hipon na siya tawagan mo, hipon na. Regardless ang color ka kay 5 miles sa amon, hipon gina sa tawagan.
0: Ang ginasiling naman eh, Moya Kaina nga, ano to?
1: Dayok?
0: Hindi, ang isa.
1: Ang diin.
0: Daw, ano na siya yan? May tawagin sina ang isda na ba lang daw ginburo na siya?
1: Ah, okay. Dayok na sa amon, inang kasudlan sang isda.
0: Oo, lain. Lain na diriya ka kay Febro, nalipad lang ko kung ano ganing tawag sila din sa amon. No? Ah, nang kalabanan, sila ginaubra, ginabutang na, butangan na kalamansi.
1: Mm-mm.
0: Kag, amon na ang iban, ginasawsaw sa nila. Ga, nga saging, gamo lang gidna. Kag ginasudan man syempre ka kay Febro.
1: Yes, ka kay Febro, lain ang sa ako na dayok ang term ko sa itong kasudlan sang isda. Ang amon sa ginaubra, ginasugba ina sa. No, ginabutang ina siya sa dahon sang saging kaki 5 mila antes ina siya nga sugbahon. Manami na sa mahumot na siya dason kay naga-blend ang humot sang dahon sang saging kag ang humot mismo sa nga dayok. Tapos pag magkaon ka, kuna no siya dason no, tisgaan sang kalamansi. Ah, nami.
0: Perfect gid na iya.
1: Kag kumainit-init pa ang kanon bao.
0: Amo gid na kag amoy na syempre may mga ka K5 man kita yan nga do hindi gid no familiar sa subong sina nga mga kaya ang iba tabi ta ka K5 road no manami siya kauno ilabi na kun aga no kun bahaw ang kanun no depende akon ano man ni ang inyo dira nga pamaagi kung paano nyo inayakan on kay K5 road.
1: Yes, depende sa trip ka kay 5 miles. No? Tapos, tapos ang ari pa ginag sa ang hipon ka kay 5 miles nami naman ibutang sa mangga. Nan.
0: Ano nga hipon?
1: Ang hipon nga, inang nabal mga gagmay-gagmay ka Pasayan nga may dayok, kulay pula. Nan, dayok sa inyo.
0: alamang, kumbaga.
1: Na, alamang na lang para mag-intindihan kita nga doon.
0: Kaya kung hipon niya, dagko na din ka K5, bro, ginatinlag ina.
1: Oo, Pasayan.
0: Oo, Pasayan. No, so, amuna, no, ka, ano, may mga, ano kita, may mga tinaga kita nga wala pag-intindihan ay. Pero ang aton ginapunto, isa lang.
1: Yeah, so far, ka K5 daw, hindi man siya sang language barrier, ah.
0: May mga ano lang gid ya, may mga do gamay lang gid nga ana. Base man sa imo ka K5 road, ano ang do palarehas kita nga mga gina
1: meet lang.
0: Oo, pero lain ang
1: Kami abi sa Masbate sige ka K5 man sa. Kami sa Masbate multi-dialect na siya. So daw may ara kami sang lima ka dialekto nga ginaistorya ha. Nagkalailain na, do, pariyo man sa Kapis, may ara sang bahin din sa inyo nga nagakinaray, di ba? At dito sa amon, may ara sang Waray, may Chabacano, may Tagalog, may Minasbate, kagining Panay Hiligay nun. No, so, kami abi sa Balod, facing gid kami din sa inyo, sa Ross City. So, kwan gid kami na impluensyaan gid kami sang Panay Hiligay nun. That's why, nga hindi man siya lipod sa amo na ihibalo ang iba ninyo diri nga terminologies pero may ara lang gid sang iban kay kung sa proper Masbate ka mix na siya may Tagalog kag Waray Chabacano no dapat may mga tinaga na sila nga hain sanday mama nimo pakain ka mo nan ang pakain ka mo kung buhat sing ano diri sa aton sa Masbat sa Rojas sa diin ka mo makadto nan amo ina siyang pakain ka mo hain sanday mama mo hain o kon diin si mama mo nan amo na siya tapos diri ya may ihaboy kita diri di ba ang terminology pag ihaboy is to throw away no dito sa Masbate ilapog te amo na nga kung kaysa una-una ko gindi pag-abot ka kay 5 months ang nag-eskwela ako mga kaklase na tingala anong ginawinakal mo nga ilapog sino ko ina palang ilapog basta ilapog kay may basura kung hawid ilapog sa basura ausos ihaboy galing
0: oo ihaboy na diri ang ilapog
1: tapos kahuna nila sa akon permi ko akig ka kay 5 months kay ang diction bala ang mga intonations pag taga Masbate ka actually kwansa hindi siya soft spoken alay sa inyo diri nga kwan bala ka kay 5 months nga maskin akig na ga maluo kagid karon sa akon nan tam-an ka mo kalambing makatilaw kagid karon ga sa akon dito sa amo niya pag akig ka gid niya mahalata gid ka kay 5 months although gani kay hindi ka akig dabi mo yung may inaway kay mga dagko tingog kasi 5 months ang mga tagmas bati dagko tingog kag kuan ini siya matigdas no matig abala magmeet lang sa mga tinaga kay pag abala akigid kuya sa imo bahala kada nana hindi mo kuya mapapasira diri akigid kuya sa imo nano yang imo yagin ubra kay muni mo to di ba may mga palawit kamo diri kay 5 months muna nga kon makatupa kagid sa proper Masbate City mabalaan ka gidya nga Ilonggo ikaw bala ka 5 miles mabal gid ang mga taga Masbate sa imo may tuno gid ka mo yan no na daw gid sa Rosamanya kana nila dito kung adto kana dito te ako taga Masbate ko nakatupa ko sa city nagligad gid mo no pa ko hindi ka gid guro taga Masbate sir ko taga Balot ko mapano nga hindi ko taga Masbate
0: pero ikaw ka kay Febrod anong nahidawan mo kon ikaw baga pauli dabi sa inyo
1: ang amon dito nga mga sceneries gid ka kay 5 miles ang kabuhi sa probinsya no sa makahilidlaw lain gali ang sa city kay 5 miles la no so amo na gani sa namhambal ta sang bata kita naghandom kita sang city life pero sang nagaedad gali kita ka kay 5 miles ang handom naton ang malinong nga palibot
0: yes
1: hindi ah malinong ba okay so ang crime hindi I'm not speaking into crime rates ah ka kay 5 miles la no so ang hambal ko nga malinong inabalang ambiance nga pagkabugtaw mo fresh air tapos
0: ang gabugtaw sa imuya ano ang tuktaraok
1: sa tuktaraok sang manok ang tweet da sang mga ibon na no ay diriya sa city ang nagabugtaw sa aton serbato sa mga salakyan diba
0: oo
1: ang serbato sa mga salakyan ti ha kuan ka pa gani ya yeah, temprano pa ya naga beep beep na ya halagid sa kuay sang dinalagaan sa mga dalaga sa salakyan na,
0: kag nami gid siya dabi magbugtaw ka abakita mo tuod mga bukid mga kahoy dayon
1: tapos inang hagumpaal sang dagat nan mo nami pagida ka kay 5 miles kami nga daan sa Balod hindi kami sang habalta nga bukid lang ara kami sa center pag gusto mo magpabukid, madasig mo siya ma-access ang bukid. Tapos kung gusto mo naman nga magpabaybay, madasig lang man ka kay 5 miles. Unlike na rin ati, kung kwan bala may mga part din sa aton, no? Nga, bukid lang gid. Diba? Wala sila sang baybay. So, hindi subong sa dito sa amon.
0: Pareho sa ano, sa amon mandabi, no? Magpuli dito yung kay 5 road, puro na yung bukid ang imo makita.
1: Wala ka mo dagat, no?
0: Well, gakad ko pa na di sa Rojas.
1: Agad oh, diba? Kalayo sa inyo sa dagat.
0: Pero mas nami, ya, kung dito ikaw dabi, kay Malinong, no, manami, ang do magkapamensar ka sa insyakto, maka-relax ikaw, dayon, syempre, mas nami kung upod mo man mo yung pamilya ka kay 5 road.
1: Yes, kag syempre, ang fresh ganyan ka kay 5 miles nga pagkaon pero abi isang isda nga fresh from the sea gidya kay dari sa city ka 5 miles although nga ti may fresh pa man pero daw lain na gidya ang masaburan nimo no unlike gidya sang inabrang bag-ong kuha gid sa daga tapos diretso mo tula kag sugba baw na minamig na amo na sa amo nabi kung magbakal kami isda ka 5 miles wala kami sang habalta daw merkado sa amon gidya nga area sa barangay Ginbanwahan no so shout out mga taga Ginbanwahan gapamati na akong mga kakilala ari oh kita oh No, so kwan, nga panagbo. Panagbo ng tawag sa amon. Panagbo ka makatokato sa bye-bye. Bantayan mo na ang mga nagapalalawod na mag-abot. Pag-abot si Nakaki 5 miles, wala pa ya ang mga bangka nga nagpalawod. May ara na nagadapong sa higad sang baybayon. Yes, pag-abot sa isang isda Kaki 5 miles, bakal ka dahi kag pwede ka man ka pangayo, no? So, ato na galing dugangan Kaki 5 miles.
0: Kag iban pa dira mga ka K5, natuto kag magbantay diri sa K5 News FM. Rohans, maghaboy na kita sa pila ka maghapahan nung dom.
2: K5 News FM E3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala na siya na batsyagan.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka ang butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, naubo, pag-sip on.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawan sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi! Tigalaba!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi, ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
17: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
21: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
25: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
26: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
29: Ay, Mari. Naadito kaya mabakal sa mahal.
30: Kay may barato balaya nga butika.
29: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
32: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
29: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow, may puso!
0: Sa gyapon mga ka-K5, kaburaga pa mati sa K5 Sunday Balita kang Kalingawan. Kaupad sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
1: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Sa subong aga ka-K5, nag-upod man sa aton si Sir Boyet Rote, Rose Aventurado. Hi, Ma'am Rose Aventurado, good morning. Kag kay Ma'am Ruda Donato Amago, good morning.
1: Yes, kag subong man kay Sir Mike De La Torre, good morning. No, ari pa siya sa nga message kay Kevin Myla, no. So, good morning sa Family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon. Kag sa Family Serrado sa Barangay Liyong, especially sa iyang kapakaisa kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado. Kag sa Family Basi sa Barangay Buntod, Panay. Sa iyang kapakaisa man kay Gaga Junas, kag sa Sokgang Family. Kag kay cousin niya Rachel Maricel, good morning. Subong man sa Binlero Store, good morning. Kag ari pa kay Auntie Daday De La Torre Binlero, kay Colbitit Binlero sa Barangay Tuburan, maayon mga kasiman. Wa mo ka 5 miles. Good morning, no? Kag may dugang pag-ida. Kay good morning man kay Uncle Sal de Lambarte, kay Gingging. Subong man kay Eden. Good morning mga moms and sir. Thank you sa pag-upod kag pagpamati sa atong semana nga programa ang K5 Sunday Balita kag Kalingawan.
0: Yes, kag subong man no sa aton dira nga mga K5 nga nagpamati man. Si Sir Richie Penalba, good morning sa may Kujan EV San. Nagpamati sa subong Domingo ka K5 Rodney.
1: Yes, ano? Kag siyempre kay Kapma Aruldan, good morning.
0: Kay Ma'am Rodado na to, Ma'am. Anong imo dira subong ginakabisihan? Anong lutuon? Anong pala niya gahon dira subong adlaw sa ang Domingo? Kay daw ano ni permig ni energetic kasi Ma'am Rodat ka K5 Road.
1: Yes, sakto gid ka K5 Myla, no? Ma'am Roda, i-share na abe kung ano nang ginaluto ni mo.
0: Kaya siyempre sa aton dira nga mga K5, no, subong Domingo sa aton nga mga estudyante na no, magbugtaw na, magbulig na kay nanay, kay tatay, kay papa, kay mama sa mga ulubrahon dira iya sa balay. Ang iba nag-celebrar o kung nag-ano ni, nag-kadto sa mga bye-bye, mga resort or sa mga mall. Ang iba niya, nag-general cleaning ka K5 Road.
1: Correct, ka K5. Correct, correct. Tete, kaka-general cleaning, komando sa Amon area.
0: Amon na, gidya importante, no? Nga, ilabi na subong, ano na, nag-tingulan na, titigululuha naman isang mga lamok.
1: Correct, ka K5 Mall. So, dapat malimpyo ang aton sa palibot para layo sa dengue.
0: Kag magluwas sina ng kinanglan, protektahan ang aton sininga mga pinalangga sa kabuhi. Protektahan ang aton nga lawas, kinanglan man aton mag-inom sang may TC.
1: Yan.
0: No, agad nga magluwas nga malimpyo drang inyo nga palibot. Kinanglan protektado kita, no, hindi lang ikaw kundi ang imo bugos nga pamilya pinaagi sa pag-inom sang may TC. Ilabi na ang mga nag-ululubra dira kung nagapulaw ikaw. No, nagasulay ikaw sa init, no, hindi mo mapaktan ang dalagan sang shampoo, mas maayo nga temprano pa antes man niya ikaw tupan sang konduktan ikaw dira sang sakit. Mayara ka na ya pananggalang agod nga mangin mabakod ang imong sling resistensya ka K5 Road na kay ang shampoo subong nagabag-o-bago. Kabulig man or kaupod man sa nga may TC, amo ang klinika D3 Bio ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Miles.
0: Subong man ang DTX 500.
1: Mm-mm. Pero kung maruluya ang mga immune system, daw wala ka gana magkaon ka K5 Miles. Kaya may mga time nga ang mga kauturan ta, daw wala gana magkaon. Ari ang may TC. No?
0: Yes.
1: So tama, ang may TC ka K5 Miles, hindi ni siya ma-hapdi sa imong atsa. Di ba may mga vitamin C ka K5 Miles nga na daw mahambal ka na nito nga daw nag-hapdi ako siya nag-inom lang ko sa do, di ba la?
0: Yes.
1: Pero ining my TC, yaho, waay ka K5 Miles tested and proven kay kita nagagamit gin sa isang my TC. No? So, hula, manami.
0: Oh, hulato-lato nyo ang ano, ang pagbag-o no, ni ka K5 Miles.
1: Wow. Depende ka K5 Miles.
0: Oo,
1: no?
0: Kay ginahambalan ta siya nga mag ano man, magamit man sang YTC na no, good nga magluwas nga mapabakot ang yasin ni galawas ti ano
1: magtambok na lang dapat diretso ha na lang ka K5 Myla magtambok ikong kung tuod nagadag ko kamuhay paano abe ya ka K5 Miles kung lawas na gid no kay nakita nyo man si ka K5 ni road ni daw kawayan. Joke lang ka K5, mga ka K5
0: hindi
1: no?
0: Ah, pero kay ti syempre no mabuligan ginayang sang may TC. No? Sa diin bala mahimo sini magkabakal ka K5 Road sa mga ka K5 naton nga luya gid makatilaw man sini mga ginapangambal tang may TC, ang D3 Bio kag DTX ang DTX 500.
1: Ah, no, mahimo ini nga mabakal sa Clinica the Alternative of Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Adiri ini mga ka K5 sa Roa City, McKinley Street ha. Pag makita nyo ni ang PLDT, atubang niya sina ang Clinica di Alternativo. May pangalan man na siya, Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag syempre, kung malayo ka mo sa Roa City, sa inyo sa inyong mga kabanuhanan, mga butika na malapit sa inyo sa inyong lugar, may ara man sa nga produkto ni Doc Ramiloy.
0: Yes, kag, siyempre, magluwas sin akong gusto man imo manginhan mangin manami ang imo siling kutis.
1: Yes, kay no? Famous. Para sa imo abi kag guwapa, no? Kung gusto ninyo mag ano mag pareho kay kay 5 mile la, no? Hindi na kamo magpinamangkot na how to be you po, no? So ari ang sabon. Kaki pa may lalo. Ano ang sabon gani?
0: Amo ang Clinica DTX Beauty Soap.
1: Yon! Clinica DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Tapos tanggal arikis, imo nga bako sa lawas, tanggal gid kaki 5 miles, no?
0: Yes, kaya mayara ini siya sa Palaya Leaves kaki 5 Road.
1: Yahan.
0: No, mayara man ni siya sa natandaan ko gid ni ang mga ingredients ni kaki 5 Road. Sad to ana, yung akong sining lola, kung magpaligo sila, may dala ini sila ng dahon sang kapayas.
1: Kung diba, bayabas. Na, oo, diba,
0: may ara sila sang mga dahon-dahon na ginabagno sa ila sining mga panit.
1: Mm-hmm.
0: Agod nga, ano ko no, makuha ang ila sining tawag sining ang mga ano da, mga nagakalalatol or nano yung tawag sina.
1: Yung mga agit-in. mga ano ni agis-is na nahon. Yung mga agud-od na.
0: Na agud-od.
1: Ay, hindi naman ikawan ka magka-agud-od kita ka kay Femmas. Ilabi na kung nag-ferme kita expose sa gwa. Siyempre, haklo mo kitang galbog.
0: Na, amo na, no? Kag, amo na, no? Kag perfect ni sa ton nga mga teenagers. Dira, nga nag-dalaga na.
1: Yan, kag nag-sinultiro, no? Parang nga maluyagan, ikaw ni Crush. Para wala.
0: Mag, sa mga ginikanan man, no, nga luyag inyo makita, kag masimutan perme nga humot ang inyo sining nga mga kabataan nga magadalag nga kagsultero. Mag bakal kag testing inyo ining Clinica Detox Beauty Soap mga ka-K5.
1: Yes, ka-K5. Kag syempre sa mga mister, for sure. Kitong kag day off to kahapon nga adlaw, yanda ini mabirada ka-K5 miles Domingo nga adlaw. Extend food supplement para sa mga kalalakin ano, sa mga tatay naton dira te base kag maruluya-luya ng performance ari ang extend food supplement no para pampabasko gining mga ka-K5 no para ganahan gining imo sining asawa no si Mrs. Maganahan bag extend food supplement ka mister e base bala kag mahambal na si Mrs. mo da wala na gid init ang aton nga pag-updanay. Ayaw na pagulata pa nga magbugnaw, no? Samtang may init pa pag-inom ka na sa extend food supplement.
0: Mm-hmm. Kag para naman no sa aton nga mga ka-K5 nga bloated ang inyo sining mga tiyan, perme na budlayan mag pambuhin o kon may constipation. Kag arena no ang Clinica Spore Biotics no mayara ini sang probiotic kag prebiotic supplement kag ginatawag nga Serbiotic kun sa diin na mabuligan ini agod nga hindi ikaw magantos hindi regular imo siniga pagpambuhin mag likawan nga maging bloated kita no kag subong man magabulig agod maging manami ang digestion kag pagtunaw no sang mga pangkaon. Gagilabi na din ang mga palakaon, ang kungabi. Nandun na kahiligan na bala ka kay Five Road nga tapos lang pamahaw. Dayon may kuyam-kuyam mo naman.
1: Mm-hmm.
0: No? Doon mo na. So perfect ni sa inyo mga ka kay Five. Ining Clinica Spore Biotics na ito. No? Mabakal initanan, inig extend food supplement for men, ining Clinica Detox Beauty Soap, ang My TC, Clinica Detox 500, D3 Bio, ang Detox Coffee Mix, kag ang Clinica Spore Biotics, dirayan sa My Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center, sa Talan McKinley Tabok, sa PLDT, na no, diri ni sa may McKinley Street mga ka-K5. Subong man, mahimo nyo man ini mabakal tanan sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar kay na, nakita ko ni ka-K5 Road may iban nga nagka ano na nagka display
1: mm-hmm.
0: No sa ila sini nga mga butika ang iban gani mga tindahan-tindahan kay ka-K5 Road
1: may ara DTX coffee mix nga naka-display ho
0: gabaligya sila per ano sa shade No, kag sa atong dira nga mga KK5 nga luyag yung gid ma-try, no, mayara dira sa mga nagabaligya, dira gani sa may lipunan KK5 Road. Ang, di ba lang aga, may mga ano dira, nakaplastar dira nga nagabaligya sa mga kape.
1: Mm-hmm. May ara man, DTX KK5 Miles.
0: Mm-hmm. May box, ginadira, may ara gani dira, nakabutang ta sa ibabaw sa water dispenser, paglibot, tabala KK5 Road.
1: Oh, sakto, KK5 Miles, bahala ka kung amo ng timplahon mo eh, no? Pero, sa akong nga observation man, madahog niya ang DTX Coffee Mix KK5 Miles sa TATC, kada aga, galibot ko dabaw. Daw, kadamo sang nagapangapis ang DTX sa KK5 Miles.
0: Kaga, amo na no, mga KK5, kay iti syempre, may mga KK5 kita yan nga naka, ano na, nagabakal sang per box, no? Ilabi na kun, ano na, doon na inganyo na bala nila, ila sininga mga komare, ay, ila sininga mga kumpare, ila sininga mga amiga, kag mga amigo.
1: May kapamangkot. Kung mag-inom DTX Coffee Mix, hindi matulugan mayad. Hindi, no? Kaya di ba may mga kape kung kisa, kasi 5 mile lang, kung makapangape ka, daw hindi ka gidman matulugan.
0: Mm-hmm.
1: No, ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, manami man gapon imo sinitulog, hindi maapektuhan ang imo nga sleeping habits. No? So kung palatulog ikaw, maskin mga pikas ang DTX Coffee Mix, tulog ka man na gapon. Na, no? Kay, so amo nang manami ka-K5 mile lang.
0: Mm-hmm. Kaya ang iban, di ba, syempre, ilabi na kun ano ka, lutoy ka, dayon mabalik ka sa obra, no? Ang ibang dira KK5 Road, yung pangitagid sa kape, nga, sa ila, syempre, nga pagpate, maka, ano sila, makabugtaw sa bilog pagid nga adlaw, maka, ano bala, hindi sila madasig pagtuyuhon, do, amo na na, no? Nagapangita sila yasang maisog nga kape KK5 Road.
1: Pero KK5 Miles, kung gina-insomnia ka, di ba? Pag gina-insomnia, hindi ka matulugan. Imni bala DTX Coffee Mix. Kay matulugan ka na da soon, na, no? So, amo nang manami sa ato ng kape, KK5 Mile. Kay, kung buot anti-insomnia, no? Pampadula sa emotion ng insomnia. Kay may mga kauturan, kita kung kis ang inabalang babagid sa obra, halang nga pinangapi, abis isang ibandira nga kape. Kaya karon kay nagtalabgid ang caffeine, no? Well, caffeinated na iyang lawas. Hindi na siya matulugan. Ga problema naman siya kay lutoy ng lawas niya, pero ang iyang mata, maskin ano kakapiyong, hindi gid matulugan. So, ari ang DTX Coffee Mix. No? So, manami ini siya, mga ka-K5. Kung may problema ka mo sa pagtulog, hindi pagkalipati ang brand, Clinica DTX Coffee Mix.
0: Yes, kaga, amo na, no, na-prove, na, ano, tanana, na-testingan, tagid na, kag napamatudaan, nga, manami ni siya. By the way, amo ni, gani, ang magpauli, ako sa balay mo ni nga ginatag ko kay Mama, ka K5 Road.
1: Oo, nami siya pang regalo, ka K5 Miles.
0: Sa mga nanay, no. Dira, no? Sa mga ka K5 naton, nga nagpauli, sa ila, sining mga Mama, kung wala sila sang trabaho, manami ni regalo, no, pulo ni ka Shashay.
1: Sa isa ka box, carton
0: isa
1: box.
0: Ka box. Kagaamo na madugay naman kag makita nyo gidayon ang ano sini, ang epekto, no, sa pamangkuton nyo dayon kung nabi maubos ng isa ka box. Pamangkuton nyo kag kamustahon kung ano man ang ila sini nabatyagan. Mangkuton nyo before sila nag-inom, kag after nila naubos ang isa ka box. Mayara pala sa pagbag-o kung i-compare nila sa nakaangda na nila ka kape. Ano ang kinalain sang DTX Coffee Mix?
1: Yan, sakto gid ka kape mala. Damo na nagpamatuod nga lain gid ko no ang epekto sang DTX sa iban nga mga kape, no? Damo man mga kape, mga 3-in-1 da nga mga kape. Di, kung ako man ka kape miles no, own experience, may mga, kung kis okay siya, makapadula-dula siya sang pilaw ang iban nga kape. Pero kahit daw mas nagapalpitate ka pa, no? Nagapangaslom na dason ang imusin nga sulok-sulok, tapos pangapi. Pero ining DTX Coffee Mix, mas gandamo pang imo nga itimpla sine. Wala nagapangaslom imo chan, wala nagasakit ka K5 Mile. Pero isa ka benepisyo sang DTX pagid nga makuha sa katong sa mga katuran, ang iba, di ba, ga problema mamuhin.
0: Yes.
1: Ilabi pang mga katigulangan. Hindi makapamuhin. May pila na kaadlaw, hindi sila kapamuhin. Ga problema sila. So, ining DTX nga daan, hindi lang siya kape. No? Detoxifier pa siya. So, amo na nga, Kung mga problema pagin sa pagpamuhin, ari ang DTX Coffee Mix nagapahumok siya sa imo siniman nga mga kinaon nagdira makapamuhin kada sona. No? So pila lang nakainom sang DTX Coffee Mix, mahimo ka na nga makapamuhin.
0: Yes. Kag sa liwat no, inatanan mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Mackinley tabok sa PLDT. Hindi nila nilabi masyado makita kay damo ginagapi na mangkot. So din kami pwede magbakal sa din dapit ang clinic sina no. Ang palatandaan ang dira mga KK5, dira langid ka mo sa my PLDT, magtabok ka mo ara na ina dira dayon dako-dako na na dira ang ano ang pangalan.
1: May karatulas sa frente gid mismo.
0: Kaga amo na pwede man ni mabakal gani no sa liwan sa mga butika malapit dira ya sa inyong lugar mga KK5. Kag subong man nga aga sa aton dira nga mga KK5 nga nakatutok sa ilas ni nga mga radyo sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo subong man sa mga KK5 naton nga nagalantaw pinaagi sa aton nga mga Facebook pages ang KK5 News FM Rojas
1: kag KK5 NFM Rojas Digital.
0: Good morning sa aton nga mga KK5.
1: Yan.
0: So sa sunod naman siguro nga Domingo KK5 Road no dirita yes. Liwat istoryahan ang history, no? May kaagtanan man ni sa pagsaulong or subong gani nga bulan sang Agosto, madamo kita sa mga iga-celebrar. No? Mga ano ni, mga history ni KK5 Road.
1: Correct. Kaya siyempre, ang gusto ko ganyan mahibaluan, ang history na isang kapis KK5 Miles. No? So, ato din galing tutukan sa Sunday.
0: Kaga syempre magluwas si Nano iban pagid nga mga balita man no sa kabugusan man nga semana bantayan naman liwat kay K5 sa masunod naman nga Domingo. Kag sa katapusan kay K5 inyo nabatian ang pangkabugusan or inyo nabatian ang subong nga Domingo ang K5 Sunday balita kag kalingawan. Sa gala na gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sining partner sa technical side kaupod si ka K5 Michael John Ditoga. Sama nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Kag sama nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sama nga mabuhat kay gambang nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 kami ang inyo nga nangin kaupod sa subong nga Domingo.
1: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Kapis,
0: K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Malay si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
12: Mabaka.
13: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon.
27: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
36: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
37: DTX 500.
38: Mabakal sa mga butika.
39: Healthy nga uto.
40: Hi, Tennis Juan.
39: Matalong kag alerto nga paminsaron.
40: Hi, Tennis Juan.
39: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
40: Hi, Tennis Juan.
39: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
41: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murubuan na presyo.
33: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
42: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1

0: ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel kung kaisa nagaka-irritate. Kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain. Halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imong paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, base ma-injured ang imong median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit kanton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why ka pala nakit in siyang imong nerve. Nga again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kun mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500. So that ang imong inflammation and nerve irritation madula, ilabi na nga inisya ang manami panguntra sa ginakaon yung tamis.
1: DTX 500. Si
2: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin nag-itsa ako nga mata.
1: DTX 500.
4: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang ining gitawag deficiency sang B complex. Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy. Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, no? So, siyempre, sobra nga gamit mo sa imo kamot mo.
0: Isa man na. Sabi na kung computer, ka, mouse.
4: Computers, typewriters, kung ano pa. So, ibig sabihin, cellphone pa gani. Pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imo nga mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Permi na mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Amo nang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500, dako nga bagay, especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Muna siya, Sir Boy.
0: Kag ining mga diabetic, ha? Kung diabetic, ining obesity. Kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot, kita mong kamot sang tambok, pala Sir Boy, doga hiting-hiting man. Ina will cause sang imo nga carpal tunnel nga magamay ang alagyan, it will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
5: Of course, hindi, Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo.
0: Ay,
5: atong inambal mula kagina, hindi diabetes, medyo na. Pero, may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itom. Ah, hindi. Kagaina gambal.
0: Oy, last time, ang sweet ko bala puti.
5: Ah, puti.
0: No. White sugar. Ang sweet ko, white sugar.
6: Atilain na.
0: Pero ay ko na nayagin, sige. Kaya hindi mayo ang mga sweet.
6: Oo.
0: Makaguba. Munay makadaot, engineer.
4: Alkaline nga vitamin C, isa sa mga number 2 or number 3 nga kinahanglan sa nerves mo.
6: Correct, no?
4: No, importante na mo na nga pa, may namgiga Mighty C, may namga Pure C, couple with DTX 500. Gusto ka mangin healthy ang mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 kag Mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Especially ang mga organ

0: mo nga ginatiro ginaguba sa mga oxidative stress mata. Mm-hmm. Usa ginas grabe na nga grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress. Uh-huh. Kurason.
1: Ay ma'am,
0: brain. Brain. Uh-huh. Amo na gani nga importante nga magsigi ka inom kan liver. Mm. Kaya mo na importante nga magsigi ka inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
1: And Mighty C and Pure C gapadamo sang collagen no. Tikon ang imo ang tunnel syndrome usually kung sige na repetitive ng imo task, sige ka da type, sa imo computer, sige ka da was imo tab, ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo di wrist area, which are made up of pebble bones, no? Mga bones na sila nga gagmay-gagmay, damo na sila, do siyam, I think, or 12, no? I may be wrong, no? Pigaw na ako sa anatomy. But, kailanan na siya tendons and ligaments, and collagen is basically the precursor of those things.
0: That's why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinang language siya. Now, aside nga, ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500, which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium, importante gid sa mga nag-suffer sa carpal tunnel
1: syndrome. And magnesium.
0: Perti ang pain na nasurboy mo.
1: Oo. Perti ng pain, no? Kapit ba bago ka mata?
0: Arthritis, hindi gali arthritis. Sa nerves, gali ang problema.
2: Kaya siguro, Doc, ang exercise, isa mo na, para circulation eh. Circulation. Exercise, kag ang extend. Amo nang nami bakit
0: tingala ko engineer wala ka sang ano?
1: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo dok, tuo ang overuse, tuo.
0: Wala ina. Wala gani siya.
1: Wala gid. Hala!
0: Kay extend ko na ya sekreto.
1: Extend. Oy by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, sir boy.
3: Of course,
1: lain na yan. Klinika diophresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon na talagang yung mikrobyo ang nga gapabaho sa imo balas. Remember, ang balas mo, ang hindi gapabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amula na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektasi mo, nga makapanamit sa imo reputasyon. Klinika diophresia.
2: Actually, balaan ko ang regimen engineer kung maglakat mo, magdulong, bisa South.
0: Hindi, maligo na siya kan.
2: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
0: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
2: At din, ma-diopresya.
0: Maklinika diopresya.
2: Malaki ang lulo siya, abida yun. After sina, ma-DTX ni siya. Pero, ang extent, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag-abot ito sa stopover niya, mga pisa sa... Ay, premium na ni Subong. Sugod nagwa ang premium. Kay big time na. Premium coffee nga DTX.
0: Kagulpi
2: ko. Kagulpi ko.

0: Patason, hasta sa 4 days. Ang isa lang kapsula, hasta 4 days.
1: Aperte.
0: Ang epekto.
2: See? Gusto gin kami, no? Hindi ang, pa
0: ito sirkulasyon sa ikayong
1: labas. Kailala ko, engineer, ang tsura mo sa nakilala. Tamo, Japon tsura sa mo. Ang sekreto ni engineer, gapamassage na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
2: Amuna ta dali mo noon ko. Kay pag tumalis ang extend, dahil nyo na pagwa sa iya, Santon Plus Herbal Oil, pwede nyo na kumabanyosan.
3: After banyo, sa na all?
2: After 30 minutes, banyo sana yun.
1: Mas stay young di ka, nga may manog banyos, may manog hilot, tapos gainong pag-extend.
4: Good circling.
1: Tapos, pangapingapi na yun sa DTX Premium. DTX Premium.
3: Healthy lifestyle. And then ang iadok na kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Uh-huh. Kaya mo nang ginapangatag, kay medyo bulo barato, para sa DTX Premium, at least gabulig.
0: Gabulig.
1: Basin mo, talantaga Barangay 35, mga ayon ni Rayo Coffee.
3: Uy, promote mo to, baligyan ka to kami.
0: Okay. Kaga, isa pa, nag-insubong, ang Barangay 35. Anami, nagidya sang kwan, sang atmosphere. Kaya do, lapit na lang.
1: Musta to, imo, ano? Imo nga pag-upitan to?
0: Ay, medyo, ang barbiro ko,
3: medyo,
0: kaya balo ka, nag-obra to sa SM. Hindi na, aga lang sa gasulon, pagka alas 10.
2: Si Kirby, kung lumapalantin.
0: Oo, libre. Oo.
3: Siya ko naman kunting.
0: Siya ko naman kunting.
5: TTX 500.
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadlo, kapila ka maginom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na
7: lang. Subong, kamusta?
6: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500! PUC, ang alkaline niya vitamin C.
8: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy. Saka luminaw yung mata.
5: PUC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sir Boy, okay. Paano ang D3Bio makabulig sa imo nga immune system?
2: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
1: Masiling ka innate, built-in na
2: na.
1: Pero, wala pa experience siya?
2: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginaing nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din na. Mambata, why nagamasakit gani?
1: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system.
2: Correct.
1: Innate lang anay,
2: no?
1: May paman nga monolaurin kag lauric acid.
4: Sige, sir boy.
2: So going back, no, paano balag na buligan ni D3Bio ang aton innate immune system? Una-unahon tagit, ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amo ni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na monocyte ni sila, simple lang na sila na monocyte.
1: Amuning ka pa nga ang kagaw. Kay medyo, mas dako pa sa kagaw.
2: Dako pa sa kagaw.
1: Kay bodlay man kung gamay ka niya, manong kaon ka dako.
2: Okay. One of the biggest cell found in the body are macrophages, no? Ini mga macrophages ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsaga niya, hindi ka party sa lawas, kanon niya ka.
1: Lantaw niya porinir ka, kanon ka niya.
2: Kanon niya ka. Hindi ka di, hindi ka dito ka diri kanon niya ka. So ini siya macrophage ni, usually okay na ni siya, no? But ga-evolve ang mga pathogens, mga virus,

0: mga bacteria nga kailangan gid support sang aton adaptive immune system.
1: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
0: Hindi lang sila manugkaon.
1: Manughimos pa.
0: Manughimos pa.
1: Grabe, no?
0: Doktor,
1: multitasking?
0: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. Eh, paano magpadamo sila?
1: Amo na gali rason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata, gali, no?
0: Correct.
1: Tungod kay dalawric acid nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
0: Correct.
1: Galing kayo nag-untat ang bata, sir boy.
0: Ka?
1: Nag-untat, hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
0: That's what supplementation.
1: Kung alam ka nga, Eloy, painumon mo ditribayo.
0: Ditribayo.
1: Para padayon.
2: Continuous.
0: Ang, ano, padayon ang proteksyon nga alin sa Eloy through ditribayo. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
1: Pero ang point natin rin, sir boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay, nanay natin. So, kung gusto natin ang aton nga immune system, padayo ng ilang trabaho, padayo ng ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga ditri, sir boy.
0: Correct, no?
1: The lauric acid.
0: The lauric acid.
3: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga buti ka. BOC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Periodin, pinyakakan, tagay ganya. Permilang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PureC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: PureC vitamin C. PureC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ito si Helen na Dairo. Kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: PureC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: So, kung ang vitamin D3 gapas strong sa mga immune system, gapaalam, mas nagid ang ditribayo, sir.
0: Correct. Mas nagid.
1: Mas nagid.
0: Mas nagid.
1: Mm-hmm. Kaga ako nakita, sir boy, sa ditribayo, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka ditribayo. The reason why, the monolaurin of ditribayo, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
0: Wala
1: chance. Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ang imo selula sa monolaurin. No.
0: There should be daily supplementation. Na mukile ka pamangkot sa akon, you take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning. Sampo ka katalo ka, gaubo ka, na feeling mo virus. 3 soft gels.
1: Akon sir boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa kataro. Tagtatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga. Iway naman ko kapamaw, engineer.
0: Ang mong pagid na.
1: Ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong, wala ko kapamaw, inom lang ko di tribayo? Kayang-kaya. Pwede kasi, pa alauna, alas dos, di pa ka maanyaga, sir boy.
2: So, hindi ka kabatya gutom.
1: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from the tribayo.
0: Okay.
1: Ang ketones.
0: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ng extra virgin coconut oil nga may paaman ng vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imukat, gakadto sa imo brain, tanan-tanan nga pati sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system them goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mabumbagi na siya, balukan ng ginaobra ni macrophage before sa magkaon. Kung dako damo na niya kontra ga release ni siya ginatawag nga, ginatawag ni siya ga release ni siya reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kag si virus.
1: Almas ni siya ni immune system.
0: No, almas ni macrophage, no?
2: So hindi kinanglan nga makadug sa to kundi habuyan
0: niya. Habuyan niya lang anay. Pagkabuyan niya luya na pangkaon niya na pangkwaon niya na. But nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kag kunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, takong mamasakit ka. Uh-huh. That's why galuya ka. Uh-huh. Kung masakit
1: so, amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
0: controlled,
1: kabalo mag-control, uh-huh, healthy, uh-huh, alam, ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo gid ko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork. Imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
0: Okay. Checklista.
1: Engineer. Nga nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
2: Hindi kinanglan gid. Parang ma-reactivate or ma-double. Double the effectiveness.
1: Sa ito pa, ang imo rason nga nga ditribayo ka para mas doble ang epekto.
2: Oo.
1: So lain gid man kung Batman and Robin.
2: Oo.
1: Lain gid kung may partner. Lain gid man kung may partner.
2: Oo, may synergistic effect.
1: Synergistic effect. Tarzan kag si Bar. Lain gid man kung Romeo and Juliet.
2: Correct.
0: Maka-mentional ni nga lang yun yung hindi amot.
1: Dara-dara ng point number one. Double ang effectiveness ng nakaditribayo kaysa plain D3.
2: Correct.
1: Check.
2: Check.
8: You know what? Naga D3 bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang. Kay bangod sining maghamot ang akon nga
2: hininga.
8: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bacteria nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, ang iban pa. Kung nagainom ka D3 bio, hindi bangod sa D3 ha, bangod sa iya
2: VCO.
8: Ini ang makabulig sa imo gum health, mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga oil.
1: Oil pulling
8: ka, buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
2: Abaw.
8: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
2: Ang ginaambal mo nga buluma aslom nga ma-upload. yogurt na iya yogurt.
1: Oil pulling, dako gid sa oral health.
8: Tiba no? Lang na yan sa D3 nga plain. Ara yan sa D3 bio.
1: Tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3 wala siya BCO. Point number two, sir boy.
0: Gusto ko ang D3 bio. Over ordinary
1: gusto
0: vitamin.
1: Gusto ko maging happy ka.
0: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Mag-inom ka sang D3 bio, ang iyan ni medium chain triglyceride, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo nga tawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism, usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So, makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
1: May dugang ko na, sir boy. Hindi lang fatty liver, ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3 bio. So, HIPAA B man na, HIPAA C, kag iban pa nga litra sang HIPAA.
2: So, malikawan, Dok, ining ginahambal nila nga liver transplant.
1: Kamahala ng liver transplant na...
8: Makakapagita donor na engineer.
1: So at least siya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, matamat nubo ang mga viral load, sir boy.
8: Correct.
1: Kung gainom ka D3 bio, perdi na ang kuhan, plain nga D3.
8: No.
1: Ako. Aamon ni kuhan ni Sir Kevin. Aamon ni na-discuss na mo kapon. Nga mapili ko D3 bio over plain D3, tungod ang lauric acid sang D3 bio,
8: which is a medium chain triglyceride.
1: Wala na sa no sa plain nga D3 bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 bio, pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers. Ang stress fibers daw siminto na. Siminto ho niya sa engineer ang ano?
0: Ang selula.
1: Ang selula sa cancer cells. Pag siminto, hindi na siya kapagwas ang toxin. Hindi naman kasulod ang magkaon.
2: Correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
1: Matay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay siminto niya mo.
2: Correct.
1: Nagtawa bla, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
2: Ati oi.
1: Patay ka. Di ba? Amo na matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kauno ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to. Madamo, masiminto. Hindi na siya kapagwa toxin.
0: Hindi naman siya kapadamo.
1: Hindi man kasulod ang glucose.
0: Hindi man
1: kasulod. So matabo, mapatay siya.
0: Dead siya.
1: That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imo cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintuhon ta kaya?
0: Correct.
1: Amo na siling D3 bio, simintuhon ta ka? Ang lauric acid nga daladala ko, siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi na ka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
8: Doging quarantine, gali, Dok?
1: Correct.
8: Defensive wall? Hindi ka
1: makagawa? So, saan o ka mainom sa ano, sa D3 bio? Damo-damo na cancer cells mo?
0: Correct.
1: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo? Di pa gulata, subong pa lang, wala pa cancer cells?
0: Maintenance.
1: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid niya aras D3 bio, simintuhon na niya daan.
8: Hindi lang to 1 point, Dok?
1: Ha?
8: 20 points to?
0: 20 points
8: to?
0: 20
8: points?
0: Ah, yung question to 20 points, no?
1: Dapat niya be wise sa pag-inom sa ang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
0: Correct. Kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, D3 bio, gid. Layo, gid.
8: Kapin mo kung edad ka na?
0: Gusto, gid.
2: So, nalangid, may mga misconception na ako nabatian.
0: Anong nabatian mo?
2: Siling nila ko, no? Pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
1: ano hindi na sa makaw kanon
2: amo kanila hindi kuno doko
8: so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
2: gani
8: hindi mapainit ka may D3 ka
2: so misconception ina
0: that is a misconception, let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
1: Giliwat na to nila ya.
0: Giliwat na nila.
1: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
2: Ang virgin ang coconut oil.
1: Extra virgin coconut oil lang ang may MCT, may lauric acid, may monolaurin.
8: Nagit man nila nga ang D3 dapat may oil gid nga. Kay fat soluble siya mo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Sporbiotics.
11: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporbiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
13: Katalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
14: Anong ginamit na gitsa ako
13: kon nga mat.
4: TDX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Excel Food Superman for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: Ito masyon sa barangay.
6: Ano kinabatsag mo sa akin?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumang kong DX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
14: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
2: Extend
14: supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced.
18: and syrup.
2: Bumakat sa mga butika.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalas umong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-banga. mga naga. Sa pulmo, baby.
15: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
19: Matakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio!

0: five galinga one time.
1: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola kung ang milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, five galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Oh, sige. Kaya sige. Sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
8: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
7: Aha.
8: Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
7: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
8: Para una ya gamiton ni.
7: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Kaya nalauna pa ako manyagaya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
9: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio ka.
8: Basta, Megid Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan. Correct. No?
9: Protect yourself.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeepers ang akong nga lawas.
7: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
11: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
7: May housekeeper siya sa imo brain.
11: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
7: sa imo
11: system, sa bilugid nga lawas.
8: Namin, no? Ang epekto bala sang housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sa giubra, kaya siya yung ubra para sa imo.
7: Para sa kubla, nagpulik ko sa balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog kay may nang dapanin
8: do na to. Galing ng D3 Bio, no?
7: Oh, ah. Si kung naka D3 Bio ka, kumpleto ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa Imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
8: Oo, no?
7: Why?
8: So that is the...
7: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ay. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka importante nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
8: every
7: gusto
8: eight
7: ka,
8: hours, good,
7: protektado ka.
12: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Kuweks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health! News D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Visio, yung may D3.
15: Mga butka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Mags 4 Biotics.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
16: Gasa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
17: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Ilatong
19: score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
19: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500!
20: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
23: Pamakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
24: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
26: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
27: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
26: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi pre?
27: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
13: DTX 500.
29: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.
30: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 9 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on Air.
5: Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on Air.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on Air.
4: Mayong aga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng 100.9 Punto Legal. Sa kinandan ko po sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 garaga monitor nagatutok na nagapamati na diri sa aton pagpangalagad. Mabatian kita sa 100.9 100.9 MHz sa inyo FM band FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Likewise sa K5 News FM Philippines mobile application kag sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages. Magalo mo nang aton sininga kalangitan subong adlaw sang Domingo mga ka-K5. Pero sa piyak sinang aton sa Gyapon padayon nga pagdulong sa mga mapuslanon nga mga impormasyon diri sa 100.9 K5 News FM Rojas diri sa 100.9 Punto Legal. Sa mga suki naton nga mga ka-K5, ganaga pamati na sila sini tag sa ka mga radyo. Pananuga pagidan nyo sininga mga radyo sa mga nagatutok sa Facebook. Hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan. Antes ang tanan mga ka-K5, i-welcome tanay aton sininga regular partner ang aton sininga regular nga bisita diri sa 100.9 Punto Legal, ang tingog nga inyo ginakalangkagan tag sa kadomingo mga ka-K5. Amuning wala sa makagaw siya sininga titulo bilang pinakagwapa nga abogada diri sa Roa City and Province of Capiz. Topod naton mga ka-K5, ang abogada sang Banwa, anay board member diri sa probinsya sang Capiz, kaganay presidente sang Integrated Bar of the Philippines Capiz Chapter. Kopod naton, Attorney Remya Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga, kopod mo si ka-K5 Roldan.
7: Good morning, ka-K5 Roldan. No? Kag sa tanan nga tagpalamati sa nga K5 News FM, ilabi na gid sa ating programa nga Punto Legal. Hindi lamang dili sa probinsya sang Capiz, kundi sa nagakaingod man nga kaprobinsyahanan kakabanwahanan. Good morning and happy Sunday, especially gid sa Banwa sang Panita. No? Nga doon nalipay, gid ako basta ginambalan ako nga wala sa makaagaw sang akon nga titulo nga pinakagwapa nga abogada, of course. Well, baton man na sa iban, pero iban hindi mabaton, pero pasensya sila kay daw nakatatak na ina sa aton. Yes, good morning and thank you so much as always, no, sa oportunidad na ginahatag ninyo sa aton para makapalabot man kita sa aton gamay ng ihibalo sa publiko.
4: Why sang may nag-challenge nga mag-agaw sa titulo nga attorney, undisputed mo na nga title mo?
7: Not in my face, ha? Pero pag magkalikod ko, gari, feeling ko, damo man ang naghahambal. Pero batuno nila, eh. Pa-una-una na lang tayo agaw sang titulo nga ina. Tigan sila sa nga, naghatag sang tatak nga ina sa aton.
4: But anyway, attorney, no, I know masako kagid subong, pero nagatag kagid time diri sa aton sininga programa. Sa ngalan man sang matuntuod kapag serbisyo sa aton sininga mga kauturan, nagligad to mainit na nga ginistoryahan. Kaya ginbantayan actually, attorney, sa State of the Nation Address o Consona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung may anunsyong presidente about sa matabo nga eleksyon. Kay sa aton sining layi, ang eleksyon dapat iwato na sa November 2, 2026. Although, may iba naman subong nga grupo yang nga nagaduso nga kung pwede malang hingagaw nga i-postpone na naman. No? Hindi naman madayon. Pero samtang wala pa kag ang certain subong iyang may eleksyon gid sa November 2, damo gapamangkot. Nga mga kauturan nato na ang mga qualifications, sino magkapadalagan, anong mga gine-expect nila during election. Now, diri kita sa aton una nga pamangkot, attorney, pwede pa subong makaparistro ang mga luyag makaboto sa plaboton nga election sa Nobyembre.

0: And then, probably ay kung schedule nila sa ibang nga chimpo, basi mahatag naman sila sang chance kag oportunidad nga bago para sa gusto magbuto kung hindi madayon ang election. Pero kung madayon ang election naton sa November 2, 2026, hindi na gid makaparehistro para makabuto sa palaabuton nga election.
1: Hmm. Now, sa mga interesado attorney magpapili, interesado magdalagan, kapitan, kagawad, SK chairman, SK kagawad, pila gid bala ka tuig or ang edad nga kinanglanon para makakandidato ka, kag ano mga basic requirements si dalom sang kasuguan agud nga magqualify nga magkandidatong isa ka persona?
0: Okay, so let's start first kung sino ang pwede makabuto. Okay, para sa SK election, ang mga tao nga pwede makabuto is ang mga edad halin 15 hasta 30 anyos. Meaning, if you are 15 years old, kag hasta ka 30 years old, pwede ikaw makaboto sa SK. Pero ang pupwede lamang makakandidato para sa isa ka posisyon sa SK, ang ila edad dapat 18 years old, kag 24 years old on the day of the election. Kaya kung hindi pa sila amo na nga edad o kung lapaw na sila sa 24 years old, then hindi sila pwede makapadalagan sa SK. No? Pag-abot naman niya sa aton nga barangay election, sa aton mga kapitan, kag sa aton nga kagawad, ang edad sa pwede makabuto lang is 18 years old and above. So meaning, ang imo edad 15 up to 30, isa lang kabalota ang pwede mahatag sa imo kung 15 years old ka to 18, ay below 18 years old. Kaya ang imo lang pwede mabuto is SK. Pero kung 18 years old ka na, pataas, pwede ka na makabuto sa mga nagapakandidato nga kapitan o kung barangay kagawad. Ang pwede man niya makakandidato, pag-abot naman niya sa barangay nato, no, hindi isang SK, ang nagaedad 18 pataas. So pwede sila makakandidato kag pwede sila makapapili sa posisyon nga kapitan o kung barangay kagawad. So ang basic qualification, which is actually common, no, dapat residente ikaw sang barangay nga kung sabihin gusto mo o kung ginatuyo mo nga magkandidato sang at least 1 year. Kaya ang requirement for registration, no, is 6 months. Dapat 6 months ka nga resident sang imo nga barangay. So kung nagpa-register abi ikaw sang December of last year, tapos ang registry, kung nagpa-register ikaw sang December last year, both silingon 6 years prior to December residente ka na sang imo barangay, then you are qualified to run. Pero kung let's say for example, miski pa nag-register ikaw abi isang May, no, so ang requirement mo naman is 6 months because ginapaigo-igo nila nga dapat 1 year residency requirement ang ginapangita nila para makakandidato ka both sa SK kag sa barangay. As to other requirements, pinaka basic of course ang able to read and write. Kay kabudlay man nga magakandidato ikaw kag mapilian ikaw sa isa ka posisyon nga hindi ka kabalo o kung hindi ka kabalo magsulat o kung hindi ka kabalo magbasa. And of course, para makakandidato ka, again, dapat registered voter ka sa barangay na kung sa diin gusto mo magpadalagan. Kaya let's say, for example, rehistrado kaya sa barangay Tabuksor. Ang gusto mo kandidatuhan is Tabuk Norte. So, hindi ka po pwede makadalagan sa barangay Tabuk Norte because you are a registered voter of another barangay. Lain niya, abi, kung mga ginapadalaganan mo sa Banwa because ang importante lang nila is registered voter ka sa Banwa na kung sa diin gusto mo mapagdalagan. Ano pagid? Dapat, hindi ikaw na desisyonan o kung hindi ikaw convicted sa isa ka kaso nga ang penalidad is o kung ang imo nga imprisonment is above 18 months. So buot silingon kung na may mga kaso ikaw kag na convicted na ikaw, hindi ikaw po pwede makapadalagan o kung na actually pati gani makabuto. And of course pati man nga dapat kung ikaw na convict sa isa ka kaso nga may involve ang moral torpedo, then hindi man ikaw po pwede makakandidato. Kag dapat, of course, Filipino citizen.
1: Okay. So, kung lang taon ta, do ka simple laman attorney ang requirements, no? Do mas stricto pag ani mag-apply isang trabaho sa pribado kumparar sa pagdalagan gali sa anuman nga palangakuan, attorney?
0: Yes, of course. Kaya kung kapangita ka sa trabaho, ang ginapangita subong dapat graduate ka sa 'di ba? Graduate ka, sometimes graduate ka sa senior high, pero dapat kung gusto mo mga position na daw medyo mataas-taas, miski gani subong mag-apply ka sa security guard, although wala tang ginapakanubo ang security guard, dapat college graduate ka, 'di ba? May mga requirements. Pag nagpadalagan ka sa position, because ang aton constitution, kagang aton nga local government code, kagang aton nga

0: wala pa na amyandaan sa as to the requirement, kung ano ang imong educational qualification para makapadalagan, ang able to read and write lang gid dia. Ang basta able to read and write ikaw po pwede ka na makapadalagan. Of course, wala man naton ginahambal nga tungod kay able to read and write sila kag hindi sila professional o kung wala sila ka graduate, they are not supposed to run. Ang ginalantaw abi naton diri tani kung ang qualification nga ginapangita sa pagpangita sang trabaho is mas mataas ang aton nga mga gina-elect nga mga official, gusto man tani nato no may mga kwalifikasyon man sila para kay sila na mag-leader sa aton barangay eh. So tani man, pero well, unfortunately for others, ang requirement lang is able to read and write.
1: I see. Pero kung pag-abot iya able to read and write, pero kung how proficient, ano kataas ang comprehension niya or ano siya kamayad magbasa kag magsulat, why na niya na define basta kabalo lang gid magbasa kag magsulat, attorney?
0: Yes, wala na nila gina miski ang nabalaan mo lang ya abi nga isulat dira ang imong ngalan kag ang balaan mo lang basahon ang imong ngalan, then wala sila ya sang wala na ya ginalantaw sang aton nga layi kay ginahambal niya able to read and write, and as to how proficient, wala gid man gina require no, wala man nila ginalantaw kay kung gisabal abi no aka K5 bulletin, wala ang maayo abi nga pang ang maayo nga leader actually kung gisa, wala man ginalantaw sa ila pagiging professional eh. Right. In fact, kadamo sa nagatunto sa ato no nga mga professional, right, nga mga elected officials, ang manami lang tani nga ginalantaw naton diri is miski able to read lang ang aton nga leader, able to read and write lang aton nga leader, ang importante is ara sa iya tagipusoon ang maayo nga pagserbisyo sa mga tao. So wala ginalantaw how proficient you are, ang requirement lang is able to read and write.
1: Siguro ko lang to, attorney, ang wisdom man sa likod sang siningalayi kag sa aton sina konstitusyon kag iban pa nga mga kasuguan nga ti manginkwan ini manginpatas para sa tanan, ano man yang imo nalabutan o kun estado sa kaboy, attorney?
0: Yes, actually amugid man ang ginalantaw no, because hambal taga ni no sa election lamang nagapatas ang tanan. Sa election lang patas ang tsansa kag oportunidad sang tagsa-tagsa nga mangin kabahin no, because that's a basic right nga ginhatag sa aton sang constitution. That is why siguro ngati regardless of your educational attainment, ginatagaan ikaw sang gobyerno kag sang aton nga constitution sang tsansa kag oportunidad nga makaserbisyo sa imo isig katawo. Wala nila ginalantaw for how proficient you are, how professional you are, or anong imo educational attainment, because hambal tagani no sa election lamang nagiging patas ang tanan. Alalangay kita tanan, wala sang manggaranon, wala sang imol, wala sang sang graduate man, bugada ka man, doktor ka man, o kung ano man dira imo profession, o kung wala ikaw nakaiskwela, ang importante lang is palariho ka mo kag papatas ka mo sa oportunidad nga ginahatag sang layi sa aton.
1: Now attorney, subong halos tanan mayara na sang social media. Grabe na gid subong ang gahom sang social media, wala lang ni ginagamit as a platform sa pagduso sa mga produkto or pag-promote da sang kunanong mga bagay, kun kaysa ginagamit man ni sa pag-promote sa mga kandidato or sa mga opisyal. Pero ang pamangkot, subong, legal bala, allowed bala ang pagkampanya using different social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, kagiban pa, attorney?
0: Yes, allowed ang paggamit sa Facebook, TikTok, kag Instagram no sa pagpangampanya. Ugaling may ara abi nga limitation na ginhatag sa aton ang COMELEC. If you are a candidate no, kag may ara ka nga Facebook page o kung may ara ka nga Facebook account, dapat kung gusto mo gamiton ang imong Facebook account, kag imong Facebook page sa pagpangampanya o kung ang Instagram account or ang TikTok account mo man, kinahanglan i-register mo siya sa COMELEC. Diba? Para magamit mo siya sa pagpangampanya. However, kung iban man yung mga tao, no, ang magamit sa ilang Facebook, kag sa ilang TikTok, kag sa ilang Instagram account para ikampanya ikaw, then hindi nila kinahanglan magpa-register. Ang kinahanglan lang magpa-register amo ang mga tao o kung ang mga kandidato nga magagamit sa ilang personal nga Facebook page o kung Facebook account. That's why nga requirement ina nga dapat iparehistro mo gid. Otherwise, pwede ikaw mapinahan kung maglapas ka sa amo sininga pagsulundan. Daw po pwede siya ma-consider nga daw vote buying, kag pwede ka mag-atupang sang isa ka kapresuhan kung hindi mo ini pagsundon man no, kay ginadumilian nga gamiton ang personal nga Facebook page o kon Facebook account sang kandidato. Pero kung iban nga tao, po pwede get actually ang isa ka loophole nga makita mo dira no is Siyempre, may mga premature campaigning nga matabo gidira and then paano ma-monitor sang COMELEC ang paggamit gid sang Facebook nga account. But you know, agi na panugyanan man naton nga be cautious lang sa paggamit sini because you don't know, wala ka kabalo ang makabasa o makakita sa imo nga post is taga COMELEC kali or kontra mo sa politika, then it could be a source of your disqualification or pwede questionon kaga pwede ikaw makasuhan.
1: Mm. Sa nguna, attorney, natandaan ko pa mag-eleksyon sa barangay ang ginatag noodles, sardinas, posporo, lipid. Subong may sobre naman. Ang pamangkot, allowed bala ina? Kag kung hindi siya allowed, anong penalty sini, attorney?
0: Oo. Siyempre, ang vote buying and vote selling is hindi gidya pwede. And when you say vote buying and vote selling, hindi lang buot silingon nga kwarta, kundi po pwede man miski material nga bagay o kung anything with value, po pwede siya makonsider nga vote buying and vote selling, no? Kaga may kasilutan ini, siyempre, suno sa aton nga omnibus election code nga po pwede ka mapriso nga hindi magnubo sa isa katuig kag tubtub anom katuig kag po pwede ka pa ma-disqualify, no? Sa miski ano nga posisyon sa ginadalaganan mga posisyon o kung sa sunod pa nimo nga pagpadalagan sa masunod nga mga election because that's really bawal. Siyempre kung gisa hindi man kita ipokrita yagi na kita taman kung anong nagakatabo sa eleksyon pero siyempre pag sila nakasuhan kag napamatud-an nga naga vote buying sila kag naga vote selling sila then pwede gid sila mapriso pwede sila makasuhan kag pwede sila ma-disqualify no sa ilang posisyon nga ginapadalaganan kag pwede kuwaon sa ilang kinamatarong nga makabuto pa sa eleksyon.
1: Okay, so ang paghatag gali attorney sang bisan bagay pa na especially kwarta, makonsider na gali as vote buying, attorney?
0: Yes. Anything with value. Oh. So, po pwede noodles, po pwede sardinas, di ba? Kag we have to remember, may ara lang abi nga allowable amount nga po pwede mo igasto sa isa ka sa isa ka pumuluyo ang isa ka kandidato. That's why they are required to submit their statement of contributions and election expenses, no? Because ginalantaw dira ko na bala nagkakaigo kag tama lang ila ginagasto because as much as possible, no? Ang rationally sa likod siningalayi is tagaan sang freedom ang isa ka tawo nga magpili sang iya gusto iboto sa adlaw sang election. O galing tungod kay nagasulod ini mga vote buying. So kung gisa batunon taman kag sa hindi may mga circumstance kag sitwasyon nga naiimpluwensyahan ang desisyon sa isa ka tawo. So once nga naghatag ka sa something of value, no, t-shirt, halo, pamaypay, pamahaw, although may mga pamahaw abing exempted kun may mga meeting pero syempre ginalantaw gidira kun saan o ginadistribute sa mga pumuluyo that can be considered already as a vote buying.
1: Oh, ano ka matud attorney ang pwede silutan, hindi lang naghahatag, kundi pati ang nagabaton.
0: Yes, of course, because it is tantamount to vote selling. Diba? Kiti hindi lamang niya ang nagabakal, ang ginasilutan, kundi pati man ang ginabakal. So, ang nagabaligya sa ilang boto. But of course, as to vote selling, abi, medyo mabudlay ni mo, ini pamatudan because let's say, for example, ang balon ko lang yung ati, wala kuya, yung padulong lang na nila sa balay. So, possibly, yung obligation is ibalik ina. Para, di ba, para hindi siya mambal nga ginbaligyan niyang iyang boto. So it's not only the person nga nagahatag kag nagapamakal sang boto, kundi ang nagabaligya man kag nagabaton sang kwarta.
1: Okay. Now, maginadumilian bala attorney ang pagkampanya mismo sa adlaw sang eleksyon? Kay kung kaysa may mga nanonotice kita nga election day na binutuhay na, pero may mga kandidato nga ragyapon sa mga eskwelahan or sa guwa sa eskwelahan kag sige pa pinanglaman, no?
0: Okay, hugot gid nga ginadumilian ang pagpangampanya sa adlaw sang election. In fact, may ara lang nga tinion nga ginhatag sa ato no para magpangampanya sa adlaw sang election. And the election day, hindi ina siya nadala sa adlaw nga pupwede o kung sa diin ikaw pwede makapangampanya. In fact, bawal gid ina masyado. So inang ginahambal nimo nga naga pangamusta, naga pang-distribute sang anything sa adlaw sang election, hindi gid ina iya pwede dapat. Kaya hindi siya pupwede makapangampanya kag bawal na gid siya magpangampanya. So sa aton palaabuton nga election, may ara lang adlaw nga ginhatag no ang COMELEC nga kung sa diin pupwede makapangampanya niya ang isa katawo, and that's only from October 22 to October 31, 2026. Amo lang na ang campaign period niya ginahatag. So, campaigning before that, after filing of the Certificate of Candidacy, and the campaigning after October 31, 2026, pwede ina ikaw makiha, pwede ikaw makasuhan kay hugot gid nga ginabawal o kung ginadumilian ang pagpangampanya sa adlaw sang election.
1: But silingon sa this coming barangay NSK elections attorney, hindi pwede kakampanya si Kapitan, si Kagawad o si SK Chairman sa All Saints ilabi na gid sa All Souls Day, which is na tuon sa election day.
0: Yes, oo. Hindi gi siya po pwede. In fact, may ara kita nga ginatawag nga day before election nga makonsider mo. Well, luwas nga holiday ina siya, no? Luwas nga adlaw ina siya. Sa idalom subong sa guidelines ng COMELEC is hindi na po pwede makapangkampanya sa November 1. Kay basi bala, di ba? Imbis nga patay ang aton ginahulat kag adlaw sang Todos Los Santos, ina, tawo nagalibot. So kung may tawo ka mo nga gusto ninyo ba tayan kag gusto mo ni turon ate kun magpangampanya sa November 1 kag do medyo may ka issue ka mo tipo pwede nyo gid sila makasuhan because bawal gid, although well hindi man again hindi kita sang ipokrita pati amo ginadagani ka katabo kung bisa ang paglibot-libot sa mga kandidato, no? Especially may rason sila maglibot, so pareho abi sina, no? Kay uso ini sa adlaw sang November 1 damo kung gisa, nagliligad ng mga pista minatay, may mga nagapanghatag sang tubig, may nagapanghatag sang ice cream sa patio. Well, pamatud-an ina, kag kun ma-identify kung sino nga kandidato, ina po pwede gin sila makasuhan. Bawal gin ina sa matabo.
1: Oh. Pagbalik ta attorney, kay man ang ibalan ko ang inkwentro anay sa barangay kon kay sa pinamilya. What if abi may pamilya kang empleyado sang gobyerno ang consideration sini? Balikan ta na mga ka K5 pagbalik ta ka upod sa Gyapon si attorney Remia Fuentes Bartolome, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdo.
2: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air. K5 News FM. News FM. Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw. Aw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
7: Punggod kag rashes,
8: mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Dina kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
2: siya. DTX 500!
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DDX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DDX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DDX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako nga magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balay nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
13: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
17: 22 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna ng alas 12, pabalik diri sa 100.9 Punto Legal. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal, kagkaupod naton sa gyapon Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang Punto Legal program mga ka K5 ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang banwang. Kape nga manamit ng sabor kagaroma ma-detoxify ka pa. DTX Coffee Mix, yaraman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Kag syempre, mga ka K5 kung taas BP mo, taas blood sugar levels mo, may mga pagpalangubag-ubag ka na sa kalawasan, ari nang ginasaligan tanga suplemento DTX 500. DTX 500 mga ka K5. Kag para naman sa mapagon nga immune system, mayara kita sang protection batok sa mga infeksyon kag masakit sa adlaw-adlaw nga tanan. Mighty C alkaline base ga vitamin C D immunity booster. Kag para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag iban pa nga mga masakit, tugas ang kagaw. Yaraman ang klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag gold plus extra virgin coconut oil mga ka K5. The natural antiviral antibacterial specialist. Tandaan na, power trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Balikan taton connection with Attorney Remia Fuentes Bartolome. No, Attorney Balanta ang barangay, yung eleksyon sa barangay, usually ang Balnila, pinamilya, gini na. What if may himata ka nga kandidato? Kag kumo kandidato, gusto mo ginsuportahan. Ikaw bilang isa ka-empleyado sang gobyerno, pwede ka bala makakampanya sa imo himata nga kandidato? Or kung hindi mo man himata, you're a government employee, pwede ka makampanya, attorney?
18: Ang aton nga Civil Service Commission, no, may ginpapanaog sila ako ng civil service. May ginpapanaog na sila nga guidelines. Nga kung sa DIN, ginadumilian, gid, no, nga mag-intra sa partisan political activity o kung magpangampanya para sa kay kung sino man parente mo man ina o kung abyan mo man ina o kung pamilya nobya mo man ina, asawa mo man ina, ang mga regular nga empleyado sang gobyerno, no, kay tungod supposedly ang mga empleyado sang gobyerno naton is dapat non-partisan sila. Hindi po pwede makapangpanya either directly or indirectly ang isa ka-empleyado sang gobyerno. Ang ginaubra sang ibandera, no, para hindi sila makasuhan, either nag-leave sila, no, because ang gina-avoid naton dire is they will use, no, their power and their authority as employees of the government para ma-impluwensyahan ang desisyon sa isa ka tao. Syempre laingid man naya kun di ba, kun matawag nimo nga near presence lang sang government employee sa isa ka pagpangampanya o kun ara siya dira ti maka-impluwensya gid siya, especially kun ang posisyon sang government employee is ara sa posisyon nga maka-impluwensya gid siya sa desisyon sa isa ka tao. So ang sabat naton dira is ginadumilian ang isa ka government employee nga magpangampanya directly or indirectly in favor of any person nga running for a certain position. So go, miski pa pamilya ni mo ina, miski ano pa ni mo ina, bawal gid magpangampanya ko na empleyado ikaw sang gobyerno.
17: Ang eleksyon sa barangay kag SK attorney is mano-mano. Now, pwede ka dala sang sample ballot ang isa ka botante sa sulod sang polling place?
18: Okay. Ang pagdala sang sample ballot sa sulod sang voting precinct is wala ginadumilian. Ang ginadumilian is magpanagtag sang sample ballot, di ba, sa sulod sang voting center o kun ipakita kita mo ang imo nga sample ballot sa mga iban nga botante. As to your for personal use po, pwede ka gidya makadala sang imo nga sample ballot kay pay syempre gusto pwede mo ilugan kung sino imo gusto butuhon, po pwede mo kopyahon, pero ang ginadumilian dira is ang pagdistribute mo sang sample ballot o kung nagamiton mo ining sample ballot para i-impluwensyahan mo ang iban nga butante para butuhon ang gusto nimo butuhon o kung ang mga kandidato nga nakasulat sa imo sample ballot.
17: Madugo ang pilahay sa
18: tagsak. Mahina imo audio ga.
17: Yes, ma'am. Oh, ma attorney, usually sa election makuan eh ang pila balatuman kalaba. No, may special lane nga ginaalat para sa mga PWDs kag senior citizens?
18: Yes, may ara sa nga special lane o kung na may ginatawag na nila nga daw accessible polling places para sa mga aton mga PWDs kag mga senior citizens. In fact, priority gid ini sila sa pagbuto kaya ginahatag ini o kung ginabutang ini sila sa mga ground floor, no, kung may second floor or third floor ang mga butante. And they have priority lanes para sa diin po pwede sila ma-entertainar nga daan kag unahon sa pagbuto. Kaya ini may mga ara niya sa aton nga layin, no, kag ara gid mismo sa ilang sa nagcreat sa ila, no, sang organization sang senior citizens kag sa PWDs nga ti pag-abot sa election o kon anywhere man, no, nga mga serbisyo sang gobyerno, may mga priority lanes nga ginahatag para sa aton mga senior citizens kag sa aton mga PWDs. For our PWDs, kinahanglan ang ilang voting centers ara sa isa ka lugar nga accessible para sa ila, amo man ang sa aton mga senior citizens nga hindi sila dapat pagtagaan sang rason nga mabudlayan para makabuto kag i-exercise ang ilang kinamatarong, because sino pa otherwise kung hindi nato ni sila pag itagaan sang priority, balantaman nga mga katigulangan natin kung isa nabudlayan sila magkanto kag hindi sila pwede kaulat sang dugay, amo man aton mga PWDs. That's why may mga special lanes for our PWDs and senior citizens.
17: Ang kon incumbent barangay officials hindi maligawan nga base gamiton ang resources sa barangay, mga programs sang gobyerno during the campaign period para makapagwapo sila attorney or ma-promote ang ila sining kandidatura. No, may mga limitation ina dira nga gintalana sa mga muna nga mga bagay.
18: Yes, ang mga incumbent barangay officials or especially if nagapadalagan sila, ginadumilian, no, kay ang pagsulundan is hindi sila po pwede magamit, kagbawal magamit sa mga sang pundo sang barangay, mga kagamitan sang barangay o kung salakyan sang gobyerno para sa ila kampanya. Of course, lain man na iya kung ang serbisyong ihatag nila is in relation to the performance of their duties na kinahanglan nun. But if they will use the funds or gamit sang barangay o kung ang sang gobyerno para sa ila personal nga interest, ti hindi ginaya po pwede. So let's say for example, di ba may ara kitang barangay nga salakyan. So kung ang salakyan sang barangay, paggagamito nimo para sa pagpangampanya, bawal gid ina. Pero kung ang salakyan sang barangay gamiton mo para magdulong, no, sang pasyente sa hospital, which is the usual nga ginaubra sang aton sang inyong nga barangay sang inyong nga vehicle, then hindi ina, pwede na siya maubra. Ang malain lang dira is gamiton mo lang ang imo nga salakyan para lang niya sa imo mga apin sa adlaw sang, di ba, sang nagapadalagan ikaw o kung sa campaign period, that's bawal. Ang ginahambal natin din, no, bawal gamiton sa personal nga interest sa mga kandidato sang barangay, bawal magpagwa sang pundo para sa ilang pagpangampanya. Kay ginadumilian ina, kag hindi ina pwede, ang pwede lang is padayunon nila ang ila pagserbisyo sa mga tao nga wala sang pinilian. Bawal man actually ang mag-appoint o kung mag-hire sa mga bagong empleyado o kung magpataas ang sweldo, kuno abi, di ba, kay tungod ginadumilian ina sa idalom sang aton nga layi, especially if it is election period.
17: Now, paano attorney ginahimo ang proclamation sa mga magadaog sa election?
18: Okay. Syempre pa, 'di ba, tungod kay sa barangay nga eleksyon, no, mano-mano gani. So ginabasa anay tanan, kag ginatali ang butante nga ang mga boto nga nakuha sang isa ka kandidato, and then after sina, no, igaproklamar ina siya sang aton nga Board of Election Canvassers nga kun sa diin pag makita nila kag mapamatud-an, 'di ba, nga nagdaog na ang isa ka tawo kag wala na sang butante nga wala na sang boto o kung balota nga pagbasohon basahon kag nakita na, no, nga nagdaog na siya after permahan sang mga watchers kay sa tanan nga mga opisyalis nga nasulod sa presinto, po pwede iproklamar na ang isa ka kandidato nga nagdaog na siya sa election kag i-announce na niya ang resulta sang election.
17: Okay. Now, Attorney Antes, paman ang ginalauman nga pinili ay sa November 2. Anong imo mahatag man nga panugyan sa mga butante and even sa mga nagaplano magkandidato, attorney?
18: Well, una-una sa tanan, no, kilalahon sa mga butante, no, kilalahon naton ang mga tawo nga gusto naton pilion o kung ang mga kandidato nga nagapadalagan sa aton nga barangay, lantawon naton ang ilang integridad, maayo bala ila track record, may plataforma bala sila nga pagasundon o kung makabuligid bala sila sa aton barangay o kung basi nakikita lang naton ina sila kay tungod kay manug election o kung nagapaila-ila lang sila kag after election, hindi ta naman makita. Lantawon tagidayon kung may mga incumbent abi no nga mga barangay officials nga nagapadalagan sa masunod naman nga election, lantawon naton anugid bala sang saan mo sila nakita, basi nakikita mo lang sila sa distribution sang financial assistance because may picture pero after sina wala man sila nagaserbisyo. Sa mga gusto man magkandidato no, lantawon ninyo kung ano bala kasinsiro, kag ano gid balang inyo intention kag purpose nga man gusto niyo magdalagan. If your intention really is to serve the public, is to really help nga magpaayo ang inyo barangay, then well and good. Pero kung ang inyo malang intention is makabaton lang sang inyo honorarium, kag magpaila-ila lang dira, kagamiton lang ninyo ang kundos ang barangay para sa inyong personal interest, di siguro magpanumdom na kita, magpangduwa-duwa na kita. Kaya ang ina nga posisyon, balaan, based ina siya sa pagsalig sang imo isig katao. Kag once nga maguba ng imo nga, di ba, maguba ng imo nga ngalan, tiwala sang pulo sa imo pagkandidato. Sa mga gusto pagid magbuto, no, sa samtang timprano pa lang, i-verify na ninyo ang inyong nga presento, diin ka mo nga presento, ano bala inyong nga numero para antes ang eleksyon, para mabalaan na ninyo kag magamit na ninyo ina, hindi na kamo magdugay pila pa, kay balaan taman nga pilahay nga daan sa presento. So para hindi na naton mabudlayan sa mga senior citizens, no, kag sa mga daw may mga special needs, unahon nyo na sila early pa lang, mas manami gid nga timprano pa sila para hindi na sila mainitan. Kung hindi nyo madumduman ang inyo gusto butuhon, magdala sang kodigo, lantawon ninyo kung nagakaigo, nagakabagay bala ang tao nga inyo butuhon. Kaga, well, syempre as always ginahambal nato, no. Hindi naton pagibaligya ang aton nga boto, hambal tagani. This is the only time that we are equal with other people. We are equal with mataas man sa posisyon, may tinun-an man o kon manggaranon man, pare-pareho kita tanan. So once nga ginbaligya mo imo boto, wala ka na sang wala na sang sa umpisa pa lang wala na sang integridad ang imo pagboto. So hindi ka maka-demand, nang hindi ka maka-expectar sang maayo nga performance because sa umpisa pa lang may hindi na maayo nga proseso. But at the end of the day, no, at the end of the day, kita ang magabaton sang resulta sang aton mga decision. So kung maghimo kita sang decision aton nga kayuhon nga daan, kag bantayan gid nato, no, ang aton mga kandidato, bantayan naton kung ano gid bala nakagaigo kag tama gid bala nga sila ang magapungko sa posisyon nga ila ginapadalaganan.
17: May mga proposal attorney nga ipaiway ang eleksyon, hindi naman pagdayunon kay kapila na nina postpone. Ikaw personally, pabor ka sa pag-postpone sang eleksyon or dapat madayo na gid?
18: Well, ang eleksyon, abi, amo lang na ang tion nga ma-assess naton ang performance sang aton nga mga opisyali sa barangay. Ako ya personally, gusto ko may eleksyon because kinahanglan matagaan, kay ti siyempre batunon taman kag sa indi, they'd been there for the longest time. May mga barangay nga maayo ang ilang performance sang mga kandidato, may mga barangay nga hindi man maayo ilang performance. Pero kung lang taon naton, although kung personal interest ko lang akon nga lang taon, hindi ko gusto nga may election because it will somehow define what will be the result in the 2028 election. Pero mas gusto ko tulukon ang mas para sa interest sang kadamuan nga kung sa diin may mga barangay abi nga malawig na ang serbisyo sa mga kapitan. Pero you know, gasalig kita nga mangin maalamon ang aton ang ara sa mga pwesto para magdesisyon para dira. Pero hambal ko gani, no, personally, kung personal interest ko lang gid akong lantawon, hindi ko gusto nga may election, but because ginalantaw tang interest sa mga kadamaan, ti mas okay gid guro nga may election. Pasensya lang sa mga kapitan yung mga nakakilala, hindi tungod ini para sa inyo kundi tungod para makamo man mismo nga ara sa position, ma-assess nyo man imo inyo kaugalingon as to whether or not, di ba, okay bala or hindi, kakaigo pa bala nga ara pa kamo sa posisyon para magserbisyo sa barangay.
17: Okay, sige. Sa sining at sempo kag information attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid sa imo kag maayong udto.
18: Yes, madamon, masalamat kag maayong aga sa tanan.
16: 100.9
17: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome aton sining regular partner diri sa 100.9 Punto Legal mga ka-K5. Kani sa mga tagpalamati naton dira, no, asa timprano pa lang kilatisan nyo na ang mga nagakilikisi ngaloy agpagpapili sa masunod ga eleksyon mga ka-K5. Kuna kuya dapat madayon ang eleksyon, no? Dapat wala sa mga postponement nga isulod sa pinsar ang mga lawmakers naton. Kay tion ini sa mga incumbent officials, ma-assess nyo inyo kagalingon kung bala nangin epektibo kamo o kung nangin oyaya kamo sa inyong sinipagdumala sa inyong barangay. Kay kung mangin maayo ka nga leader sa inyong siniga barangay, hindi ka nangin oyaya, nangin epektibo ka, maayo ka sa pumuluyo, o ay ka nagalantaw sang apin kagkontra, ang tao magaboto gid sa inyo. Pero kung hindi, napaslawan ka, ang tao magapili sang alternatibo nga kandidato. Hambal ni Leo Jan Bilyones, dapat i-background check gid ang tanan nga mga nagadalagan. Kay ang iban, nagahugod lang kay damo kamera nga nagatutok sa ila. Mo gani, Leo Jan Bilyones, salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Lisa Bariento sa Tambakulasi, madamo nga salamat. Jezreel Colasino, happy Sunday man kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Mayong nga adlaw man sa kay Ma'am Roda Donato Amago sa Dinginan. Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok, madamo gid gid salamat. Sa kay Leo Bilyones, thank you gid sa pag-monitor. Sa mga suki naton, dira sa RV Mini Mart sa TATC, kag sa mga taga-Paseo da nga nagapinamati sa K5 News FM, no, naga mga solid ka K5 tada sa may Paseo, natungaan sang Cathedral kag Roa City Hall, gapinamati gid sila dira adlaw-adlaw. Galanog ang ila sining radyo nagatutok sa K5 News FM halin agas tamagabi. Sign on to sign off ko, no, nga nagatutok sa mga balita diri sa K5 News FM. Madamo gid nga salamat sa aton mga suki nga mga ka-K5. Sa kwan daw kay Ma'am Grace Delphine, kay Marjeline Noblesa, Rowena Hasmin, kag kay John Edward Delphine sa mga suki naton nga mga ka-K5. Madamo gid salamat. Nanginkopod naton diri sa Punto Legal Program ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Salamat gid sa aton sininga mga ka-K5 gadagtutok. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo. Sa ngalan man ni Attorney Remia Fuentes Bartolome, ini naman si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
16: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Herminia Titong, 53.
20: Pila ang imo blood sugar sa una?
19: Sobra 300.
20: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
19: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
20: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
19: Oo.
20: Ano nakadugay ka naginom?
19: Mga sobra na isa kabulan.
20: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
19: Oo.
20: Anong resulta? Pila na?
19: Sobra na lang 100.
16: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
21: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
22: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
21: Grabe,
22: GP,
21: no?
22: Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano, daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
21: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
22: no?
21: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
22: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
21: Grabe, ano?
0: TGX 500.
21: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
21: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
2: 470.
21: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
22: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
21: Mm-hmm.
22: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
21: Mm-hmm.
22: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
21: Mm-hmm.
22: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
21: Correct. And then comes opportunity bakterya nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
22: Dapat causing, hindi ka constipated.
21: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
22: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
21: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500.
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
25: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
26: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
27: Ew! Yucky!
26: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
28: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
28: DTX 500.
4: Masaligan.
28: Epektibo.
4: DTX 500.
28: DTX 500.
19: Q7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
21: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
19: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
28: DTX 500.
4: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
28: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
6: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
28: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
28: DTX Coffee Mix.
7: Mabakan mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
11: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
30: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay-biyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
28: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: Hi, Tennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Tennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
32: Hi, Tennis Juanes.
31: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
28: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadalas sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
7: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Ha? Sa din ta ba do?
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! I'm Kalingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadaan mo gitsang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
8: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Chulvietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
16: good day, magid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag,
15: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Dairy Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
19: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dairy Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend the food superman for men.
22: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad ko 30 anyos bala. Nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Kay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
24: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
5: Paano mo lang buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
6: Ano bala? First and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
7: Tuta, sir boy. Kaya, siyempre, duha man kaklase ang carbohydrates. The complex one and the simple, simple one.
6: Oh, monosaccharides, no? Yeah,
7: pero mostly, sa mga party parties, di ka kakita sa complex.
3: D3 Bio!
7: Sino ma, 10 birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Sila yung sa, ikaw na lang, Dok.
6: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanan man, sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ang aton lawas, kinanlan protein. Ang metabolism ta, needs carbohydrates. But, good fats could provide also power also metabolism.
7: Kami tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao nga pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
6: Correct.
7: Mm-hmm. Kaya wala mo na nakapan mo, no?
6: Wala mechanism, no?
7: Pero digit sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
6: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
7: So, bindas galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
6: Kay may stored fats.
8: May stored fats.
6: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amunay imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
8: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
6: Sa tugnaw.
7: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ka problema.
6: Dako ka problema.
3: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: Kung palakaong katam is, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
7: gawayay,
6: and even zinc.
7: Gawayay, sir boy.
6: Gawayay.
7: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
6: Wala sugar.
7: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio. Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 Bio ka, sir boy. And so course, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
6: Glucose.
7: Ang D3 naman nga ara sa D3 Bio. ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
10: Ang extra
7: even BCO, gap bulig, para nga may ara ito ang insulin sensitivity. Ang muna ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
6: Oo, no?
10: Let's do the math.
6: Let's do the math.
7: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasamaan ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
14: Garantisado.
3: DTX 500.
14: DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat chag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C
14: babaka sa butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo. Kag-sip on. Das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat. At sa Mighty Sea kinadula ako niya na ubo ko zip ko.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap.
3: Mamaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Missy ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasang ako
24: ang extend.
23: Supplement for men.
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
24: May maca
3: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
24: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
14: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
10: Oras sa K5 News FM, Rojas, ala una, tres.
4: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko. Ang aton kapulisan, aton mga abyan, upti kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa sa kampyon. Gestasyon 100.9 K5 News FM, Rojas.

0: Isa naman ka maayong hapon sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kauturan. Nagapalayag na ang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Siyempre sa mga adlaw sang Domingo, Agosto 2, 2026. Makibahagi mga kauturan. Like, paki-like and share sa itong sininga program para inyo may baluan ang mga accomplishments ng inyong sininga Kapis Police Provincial Office. Sa gihapon ang inyo nga mga alagad.
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Medyo puno-puno aton sini nga balita subong, no? Damo gid aton accomplishments kag aton isa ka kamera puno man. Duha sila sa isa ka kamera, no? Mabalaan nyo na karon kon anong purpose aton sini nga isa ka partner makabig haligidri sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Partner Ramil, mayong hapon gid.
1: Partner, mayong hapon kag mayong hapon gid sa aton sining mga maukod na tagpalamati sa 100.9 K5 News FM. Kag sumuman sa aton sining mga naga-view subong sa aton sa Facebook Live sang K5 News FM. Nagapalayag na subong ang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Isa kita partner ka may diet nga hapon sa imo. Kag dumidyo ang chimpo to subong mula gid da perti kagwa si Haring Adlaw. Dumidyo magulo-galom do nagapanago ini siya sa aton sini nga kapanganudan.
0: Kung kaysa da pareho man sa ulo sa iba natong kuturan partner.
1: Oo,
0: nga medyo malamig-lamig.
1: Malamig.
0: Kay kung kaysa mainit-init man.
1: Sala sa init, sala sa lamig. So isa kita ka may diet nga hapon sa aton sini nga makuturan especially sa mga bag-o da panyaga. Nagapahunay-hunay. Mayong hapon gid sa inyo sa mga estudyante naton nga nagaprepara para sa pagbalik naman sa ila sini nga tagsakaporting nga oses.
0: Amo giniya basta Domingo partner.
1: Domingo,
0: no? Kag hambalo po na yon ay amo gid yung isa nga tigluluto sa mga talagsalang maluto. Sa aton panimalay, no?
1: Kay
0: sa kuay kung isa mga madasig lang nga kalanon.
1: Oh.
0: Sunod anon. Oh. Pero kung Domingo medyo patulo timpuhan.
1: Oh, gani.
0: No? May mga lulaswa ka muda.
1: Wow.
0: Or mga ano pa na iparis yung mga sulusunan.
1: Pinarito ang isda. Kung hindi pinarito, paks yung isda.
0: Nan.
1: Kay
0: masabor gidya lalo na kung mga aga bala partner.
1: Oo. Oh.
0: Pinaksiwa ni mo sudaan.
1: Wow. Ay, kay manami pagid partner kay Domingo adlaw dari sa City sang tag-tsinda. So, madamo kita sa mga kuturan.
0: Oo, oh, damo ka pila partner sa mga karnihan.
1: Karnihan, utan, no? Utanan. Utan, no? Damo gid, no? So, hopefully sa aton sining nga mga negosyante dara sa may TETC. Tiga matamat naman sa buong himos. Angan-angan, diretso na sila, puloyan. Kay siyempre, may ara naman sila other obligation.
0: Okay.
1: Gani sa aton sining nga mga kuturan, relax lang anay kamo ah. Mati lang kamo dito sa 100.9 Q5 News FM. Lulantaw kamo sa inyo sining mga Facebook, especially sa aton sining Facebook Live. Kag don't forget to like and share, no? Sa sining programa para nga ang inyo sini pala ka mga kuturan, kung sinin man nga bahin sang pungsod Pilipinas, well of course maka-update sila sang pilaman ka mga accomplishment kag mga dalagkuan nga balita nagikan sa aton sini pala ka mga police stations. In more particularly sa aton sini sa probinsya sang Kapis partner.
0: Oo, ang aton gid nga pagtamyaw sa mga listeners viewers tada sa aton sini nga K589.7 FM Radyo Pagbuanay.
1: Gani ang utod
0: ta. May banwa sang pilar.
1: Pilar.
0: Kag Kalinong Spearhead Region, no? Dira sa may bayan sang banwa sang Hamindan.
1: Oh.
0: Aton tanga nga nagadaan partner ko kay malimtan ta ni Krono aton mga nag-view na.
1: View na to na
0: si
1: nay.
0: Si classmate ko ni PCMS Stephen Pibrineo.
1: Oh.
0: Amoy Bukbok from Quartiro MPS.
1: Yes.
0: Ma'am Kindrin Pagia, KLD Pags, sa God Bless Kapis PPO. Thank you.
1: Mm-mm.
0: Of course, classmate ko sa high school, Ruben Glindro. Kag of course, Sir Johnny De Los Santos. Thank you so much. Wow, si partner Numta.
1: Andoy. Si Andoy. Andoy. Good afternoon kay Andoy.
0: PSG Delinia.
1: Yeah, Delinia. Yes. Good afternoon, God mga sir. Pomo. And God bless po mo, Kapis PPO. O, mayong hapon lang si Mundo Doy. Kag sumumang kay Floyd Snow Arrigo. God bless PNP or hashtag Kapis PPO.
0: Arrigo si Ma'am Dolores Abelardi, partner. Wow, hindi ganyan pa si Ma'am sa aton. Thank you so much, Ma'am. Mayong hapon, Ma'am.
1: Aton yung pisina. Siyang PNP Kapis Police Provincial Office. Sunod gin sa aton, partner.
0: Okay. Amunin yung kasmit ko. Mayong hapon, mate. Ray, kag sa partner mo, kaysa tanan nga viewers ng hapon gid from Iloilo City. Iloilo pa ni siya, no? Pero ga monitor gid sa aton permit.
1: Wow, salamat gid ha, salamat gid. And also sa aton sining mga kaotod nga pulis dira sa mga isapian municipal police station, mayong hapon gid halong sa duty ha. Kag sumaman sa kay Ronald Alejo. Okay, mayong hapon gid.
0: Kag classmate ko man sang elementary ni Nene Hernandez sa Canada pa ni siya subong. Thank you so much, classmate. Classmate pa gid sa recruit PNP Jojo Cordovero Bisonia.
1: Oy, si Jojo.
0: Thank you, partner.
1: Daryl Laparcon Puerte watching from Duran Dumalag Capiz. Kag aton sining mga utod nga policeman sa maybayan sang kwartero Municipal Police Station. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Halong sa duty.
0: Liya Baez.

0: Okay, sa una, tingog lang. Kung gwapo, gid kami. Kaya siyempre, tingog lang.
1: Tingog lang.
0: Siyempre, hindi na pagwapo, ito tingog ta.
1: Diri sa Bautista, mayong hapon mga sir. Kapamati kami diri sa Sitio Tabay, Barangay Bara. Mayong hapon sa mga utod na tunda sa Barangay Bara. Kag tunog kayo pagid ang inyo sinigang mga transistor radio.
0: Benjo Banas, good afternoon. Watching from President Rojas MPS. Thank you. Kag Ainam Alinob, God bless. Kapis PPO. Thank you.
1: Okay.
0: Okay.
1: Karon naman Gorong Iban.
0: Tanta ni karon manamuna una ang isa partner na nasampawan pa.
1: Gani.
0: First come first serve gani.
1: Yeah. Okay. Don't forget to like and share sa atong sining program ha para at least ang ibang dagkong gusto magpatamyaw just fill in lang kag free nga maghatag sang inyo sini nga mensahe sa atong sining pagpangalagad.
0: Okay partner, ilatag ta naton sining mga headlines 10 minutos na nakaligad sa tak na nga ala una.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
0: Sa aton nga headlines, anay OFW arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay Utso, Rojas City.
1: Lima ka mga mangingisda dakop sa ilegal nga pagpangisda sa kalalawuran nga sakop sang Banwa sang Panay.
0: Isa ka lalaki arestado sa ginkasanga drug buy-bust operation sang kwartero PNP.
1: Samtang street level individual kon SLI arestado sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa Banwa sang Ibisan.
0: Isa pagid ka street level individual lakop sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Dao PNP.
1: Balita naman sa may bahin sang tapas, wanted nga persona sa kasong homicide, dakop matapos ginsarbihan sang mandamento de aresto sang kapulisan sa Banwa sang tapas.
0: Most wanted person sa kasong murder, voluntaryo nga nagsungka sa Hamindan, PNP.
1: Kag sa aton sining administrative accomplishment, culminating activity sang 31st PCR month nangin madinalagon.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Sa morning balantay naton ng mga headlines sa atong simakuturan na accomplishment sa inyong sinimakatapos ang kapulisan. Kag kung nanotaran ninyo, halos permi. Sa tanay lang mga banwa, buy-bust operation, arrested wanted person. Pero sa likod sina, madamo man kita sa activities. Ngayon di lang puro operation. No? Kag isang nagligad yan eh, isa ini ang atong sininga, culminating activity partner sang 31st Police Community Relations Month.
1: Yes, actually partner ining activity ito igan ini siya nga gina patigayon sa aton sining Philippine National Police kay starting gid partner July 1 kay basic mina ganing month but sing isa gid ka bulan. So there is a launching

0: Ito si otoridad.
1: Oh, kag malive na to, masalak na pinangita sang pulis kag bumbero or ano da.
0: Nan.
1: Ay pa, why man tuyo kabalong sin utong dapat na tong dan, kay wala an yung makontak raan. Pero kung may contact number ka mo, kung ida sigla pa.
0: Amugit. Importante gina. Always put on your cell phone those emergencies number that you could contact anytime. Amugit ang pinaka-importante da. Kagataga nyo gina niya sang importansya kay bangod ang muna makaluwas sa imo. Importante gina. So that's one of the part of the PCR month celebration. No?
1: Isa lang ina. Sa pagkadamo, may mga sports event kita.
0: Yeah.
1: No, kaya hindi lang puro amo-amo ning trabaho abidra, no? Mga may kwan man, medyo lingaw-lingaw man sa ibang bagay, ang sports activities.
0: Ang ibang part niya, nag-conduct sa school symposium sa pila ka mga eskula nato.
1: Oh, importante gid subong part niya sa mga eskulahan gid ya.
0: Aton sining security measures nga ipatuman sa aton sining eskulahan.
1: Oh, kag nami partner kay ang DepEd may order na nga magpatigayon sang simulation exercise sa IMEX sa lockdown.
0: Amugid.
1: No, nami kahalos tanan kabalo na sa ila sining imuon.
0: Amugid.
1: Kag ining mga malayo sa mga police station, ti arada ang ila sining barangay officials, mga BIPATS or barangay tanod partner.
0: Amugid.
1: Oo. Kay kun hula to no pa ang police station layo kung mga dagat ka mo, hay. Layo ba to ang halin sa police station?
0: Isa pa kay partner nga gindion man sa aton sining Philippine National Police is to create direct contact sa mga principals per school. And also pag create man sang other contact baka to sa ila sining mga chief security.
1: Na, no.
0: So, kag luwas pag idrayagin, extend pag idya sang aton siniyang Philippine National Police, especially dari sa Capiz Police Provincial Office down sa mga municipalities, kag Sarawak City, ang extension nga pag-duty sang aton siniyang mga men in uniform. Not only nga ma-visible kung makita sila ang presensya sa kada eskulahan, but also nag-assist pag idya sa itong mga kabataan nga nagatabok sa karsada.
1: Oo.
0: So, pinakaman namin pag idray kay naghatag man sang extension sang bulig, ang aton sining mga barangay opisyales sa tagsa ka barangay nagahatag kag nagadeploy sa mga tanod nila luwas pagi diri nga may ari makita sang security private security from the other schools and of course aton man sining mga other force multiplier.
1: Yes, tama partner kag nami ako ya ginapanglantaw kag ini ang ilang mga lockdown exercise sa mga eskwelahan laro na sa elementary high school dira kag ginalantaw kag mga comment ang ini mga comment kabigo na ini nga positive.
0: Amugid.
1: No? Kay ini gana exercise. But silingon, mangin open kita sa pagbaton sang kritik.
0: Amugid ya.
1: No? Anong dapat mangin namin? Nami ang iban. Oh, sila niya, paano nga nakasulod? Ano ni? Ano abi nakasulod din ang hubo? Kay a brand new gate. Hindi wala tama partner.
0: In one way of critic na ibaluan ang ilalapsis nila.
1: Oo.
0: Tama na.
1: Di kay nakasulod tuon, kay wala masira ang gate.
0: Amugid.
1: Oh, basic. Amo man na sa mga balay naton.
0: Hay.
1: Na nasulod kita sa kawatan.
0: Amugid eh.
1: Ay nawili na kita yung cellphone. Abri pagliaton gate. Abri paton pertahan.
0: Tapos ang makawat at tugalin nagatihintihin pa kato sa kilid ng kabalay mo. Tikita to karon bukas o bintana mo. Dito ka na sinulod.
1: Nami-nami mga comment. I-take ko pala positive partner ang mga comment.
0: Kaya hindi dapat sila mag-take lang sang siling naman sala lang ang ilang ginalantaw. Hindi yung sakto. Dala na dala, no? Ang inyong pagkritik, una-una nila anay ang medyo inyo sininga dapat nga ibaguhon kag i-upgrade kag on the other side of course matag man sila sang pagdayaw man sa inyo sininga preparasyon.
1: Pero nami partner kay at least ya mga bata ya grade 1 to grade 6 or ano das elementary or secondary. Kabalo na at least basic nga hindi lang maghinibi. Hindi lang magwinawa o magpadugang sa
0: na.
1: Kulba sa imo sining mga classmate.
0: Oh.
1: Kundi basic kabalo.
0: Amugid.
1: Manirado, mang sira sang ano ni kurtina,
0: kurtina,
1: bintana, pero tahan. Kag alerto nga may tawagan kita.
0: Amugid.
1: No, mabaser ang principal or sino na pinakamalapit nga rada. No, para maalerto ang mga palip mga kupdanan da ng mga estudyante o kung mga manunulo partner kana may giman sining activity partner.
0: Amo na by way of saying that constant practice makes perfect.
1: Ah.
0: Pero pinamin na daya is always nga be take it seriously and religiously so that at least kung once nga mag-abot kin man sa sitwasyon nga kita maka-experience or maka-encounter sa amo na nga sa isang problema, hindi kita maglasa-lasa.
1: Nan, kag isa ka observeran ko partner sa amon simulation exercise sa about sa unattended baggage or possibly nga may bomba. Ang atong gidyang nga mga pumuloy, mga usi, mabudlay gidyang ipalayo.
0: Ay, no?
1: Dapat hindi kita da nga sila nga malantaw kamo da. Kani ba kung tuod na ina bomba. Ano yung dalahay ka muda sa
0: pagdulupok? Actually, partner, dapat paintindihan sila nga hindi niya pelikula.
1: Hindi niya pelikula.
0: Nga may arak kita cut and action.
1: Liwat lang kon daw, pigadong
0: performance.
1: Libaton.
0: Ngayon po rin sa toon-toon ng sitwasyon. Pag inaaya, actual gaman toon nga mga unattended baggage nga may arak sa mga IED.

0: or magbutang tami bumba.
1: Ginahulat na kita ya.
0: Ginahulat lang tinion kag kunsulo bupok da karon madamo pang madalasa.
1: So, ga kwan gi mo sa kami sa iban nga mga tao da sa palibot, para mga estudyante man pero basi siguro na amaze lang sila nga amo na may mga canine dogs,
0: no?
1: Amo nagli porma sa aton sini nga mga taga-IOD dira, Pico.
0: Pero mo nami.
1: Pero mo na gani sa tuntun ba? Ang exercise tuturon ginaton ina.
0: Yes, correct.
1: No? Kay kung aktwal na why na gani liwat, why na take two?
0: Wala na take two.
1: Nah, nirinipli.
0: Pagatod lang.
1: Okay, mga part lang ni, no, sa ato sining activities kag isa diri, no, sang nagligad sa ato sining Capiz PPO, te maigi patigayon nga oratorical contest, no, oration.
0: Oration.
1: Galinan, tawag ko live daw, inspired ko partner sa mga kontestant.
0: Ako yung hands up
1: ko. Abilidad siya.
0: Ako yung hands up ko da.
1: Believe ko sa mga, abilidad sa mga inyupi, mga kopdanan, tayong mga kop.
0: May mga, may mga hidden talent. Ang atong sinig ng mga pulisan, kaya atong mga inyupi.
1: Gani, hindi lang kutob kita sa operation, kundi halos daw tanan, no, na ginatrabaho na sa inyo kapulisan para sa atong sinig ng kalinong. No? Kaglabaw sa tanan ng punto sini, ang pagpakigupod sang aton nga mga kapulisan kag ninyo nga mga pumuluyo naton, ha? So kabahin sini amo to nga contest kag ginapabugal naton, no, bugal kita mismo partner nga upod naton subong ang nag champion.
0: Wow.
1: No? Sang nasambit nga oration contest kag isa ini siya sa likod sang success sang Capiz Pulisya Balita para sa masa.
0: Yes.
1: Ining mga video nga makita naton iya ni ta obra na kag ang iban pa, no, sa technical nga aspeto kag iban pa iya ini kag sa iya sini nga mga kopdanan.
0: Kopdanan man.
1: No. Ti permila ni siya sa technical naton, no, ma, ma bati ang ginalawag naton iya ngalan pero ari gid sa subong upo naton
0: kag naga sideline pa ni nga police patroller naton.
1: Police patroller.
0: Oh, police patroller. Blagger. Blagger.
1: Oh. Okay. Ti Chinito, Chinitong Lispo.
0: Chinitong Lispo.
1: Ato ni pabati partner, no? Ang iya sining winning piece, no?
0: Oh, winning piece, yeah.
1: Ang iya sining speech, no? Pamatiin niyo mayad, no? Hindi lang kita mag focus sa kagwapuhon ni aton partner. Hindi lang kita mag focus sa the way sa pronunciation, but ang mensahe. Pamatiin yung mensahe. Tudok sa inyo tagipusuon ka panguna-una para ma abatyagan naton, no, kag ma-share naton ang aton dapat nga ipagigbahin bilang katapo sang komunidad.
0: Okay.
1: No, so partner lihog pabati sang speech sang aton sini nga champion sa oration contest.
2: Viravis nationes non armis nec moris sed virtute populi metitor. The true strength of a nation is measured not by its weapons nor its walls, but by the courage of its people. Distinguished members of the Board of Judges, mentors, guests, fellow contestants, friends, ladies and gentlemen, a pleasant day. Today, our nation stands at the crossroads. One path leads to fear, while the other leads to hope. Crime becomes powerful when good people choose to remain silent. Peace is not the responsibility of the police alone. Peace is a shared mission. Peace is every Filipino's sacred duty. The Philippine National Police can enforce the law and pursue criminals. But no police force can secure every community without the trust, cooperation, and participation of the people. A community that trusts its police becomes stronger than fear. A community that works with its police becomes stronger than crime. Together, we build safer communities. Every report made, every witness who speaks the truth, every parent who teaches integrity, every young person who rejects violence, and every citizen who chooses action over indifference weakens the power of crime. Let us reject apathy, replace fear with courage, and division with unity. Because when the police and the people walk side by side, justice becomes stronger, communities become safer, and hope becomes unstoppable. And I firmly believe, ladies and gentlemen, that the day will come when this badge glistening like gold shall dispel the darkness that looms over the true essence of law enforcement, guided by the pure mandate of light reflected in every badge. Our police officers shall witness the dawn of a new era, an era when we shall no longer be portrayed as villains, nor branded as abusers of human rights, but honored as protectors of lives, defenders of justice, and guardians of peace. The children will look at us with admiration. The youth will follow us with inspiration, because they will know that behind every badge is not merely authority, but integrity. Not merely power, but compassion. Not merely law enforcement, but selfless service. When the police and the people stand as one, crime has nowhere to hide, fear has no power, and evil has no future. Together, let us rise. Together, let us protect. Together, let us prevail. Because the true strength of the Philippine National Police is not measured by the badge we wear, but by the trust we earn, the lives we protect, and the communities we inspire. One community, one purpose, one nation. United for peace, united for justice, united for the Philippines. Maraming salamat. Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
1: Lakpak partner,
0: dumera ka na sa ang
1: dumera
0: ka na sa ang aplos na ton kayo, di ba?
1: Biga, totop sa nila, wow, lingwi tuto, o di ni partner, o grabe galing abilidad sa public speaking, no?
0: Ang muna, ganyan kinahabal na ton, nga sooner and later, mayara na ta discovered nga mga bago naman nga mga anchor man diri sa atong singa programa.
1: Ay, amo na gani may chinitong lispo na taya. Ay, ako ya. Kalbong lispo.
0: Kalbong lispo.
1: tiyatag na sa chinitong lispo sa mga masunod.
0: Gani. No? Sige.
1: Sa mga wala pagkakilala, although may nameplate na atong partner, te, walay liwan, assigned dira sa atong sininga first mobile force company, no?
0: Second din na siya, no?
1: Then the is aton sininga PIO office, no? Public information office ang Capiz Police Provincial Office, Police Corporal GC Ray V Catalogo.
0: Okay.
1: Chinitong list po, partner?
3: Mga partner?
0: Aral ako.
3: Mayong hapon, especially sa mga tagpalamati sa K5 News FM Rojas. So bago ang tanan, itamyaw ko ang aton nga tatay diri sa Capiz PPO, officer in charge, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Sir, good morning. Good afternoon. Yes. Sa amon man nga Chief Picado, Police Lieutenant Colonel Pedro Goldino Jokson. Sa PIO, Police Major Rachel Garnica.
1: Ma'am.
3: Kaga sa akon nga sa amon digtong ano nga
0: Chief Clerk,
3: Chief Clerk nga si Ma'am Weng Canto Mayor. Wow. Sa PESPO nga si Ma'am Donna. Kaga of course sa akon man nga wife, no, nga nagapamati da subong sa Lunoy, kaga akon mga babies.
0: Ang mga babies mo katamyawa.
3: Okay, si si Amira. Kag ang ako niya, ang subang si Amira, kag si baby Jessere Jr.
0: Junior.
1: May junior.
0: Junior.
3: Sa akon man long lost classmate, no, nga gapamati da yanda from Calibo, si RJ Reyes. Kag ang akon man nga coach niya si Sir Gary Tabanera nga subong sa Calibo.
1: Yes sir.
3: Mayong hapon, sir.
1: Mayong hapon, good, sir.
0: Okay, mayong hapon, good.
1: Okay. No, so mo to gani partner sa siyam sila ka contestant. No. Siya gina nag-champion, no?
0: Pero, partner, ang siyam na, gina-congratulate yun na ton.
1: Congratulate yun kay puro, mga nahimbalo ko yun na partner, puro gina mga maayo, partner.
0: Best, they're best, no?
1: O galing, ginanglang gina may
0: magdaog. May the best gina.
1: Ginanglang gina may magdaog, partner.
0: So, gina-congratulate na ton tong siyam gina nag-participate, no?
1: And, si Ma'am Jaika, nagkuhan pa gina siya, hindi lang orasyon, nag-TikTok pa siya. Nag-intermission number pa
0: siya. Believe because
1: nakita niya. Being a Billy Dad. Sige. Congratulations sa inyo, tanan-tanan.
0: Oh, congratulations.
1: Shout out sa inyo mga contestants, uniform personnel, kag-inyopi. No? So, bilang background, si interesado kita partner, no? Hindi ka man basta-basta makadto lang na.
0: Gani.
1: Kag matindog. No, kag maghambal-hambal, no? May mga requirements ini, may mga kinanglanon ini. May mga dapat kang himuon kung paano ikaw makatubang sini nga publiko kag makadaog ka sini nga contest. Ako mismo Iger, anong background naton partner? Jisiray na no? Sa with regard sa sini nga competition para kapareho sini.
3: Okay, sa liwat, mayong hapon sa tanan, no? So, isa-isa ko, Gid, kung paano ako nag-umpisa diri sa oration. Actually, isang college, no? Dito ako nag-pa-enroll sa Cagay, sa isa sa college natin diri sa So, may ara kami cross-enroll subject sa ROTC. So, diri sa Purisima. So, that time, first time namon nga nag-ano sa amon nga professor nag-meet. Kag that time, timing gid nga nagapangita sila sang orator. So sa amon nga class daw, ako bala ang nagapasadya bala. Daw ako ang
0: komedyante.
3: So daw tripping malang sang classmate ko. Kaya kakatulog ako that time. Kinglista nila ako nga lang. Kaya nga tag to sa amon professor.
1: So napatulog-tulog lang gali?
3: Oo, patulog-tulog ako na to. Pag ano sang professor, inawag ako nga lang, nakibot mo ko nagtindog ko ning palakpakan ko nila. So tapos tingala ko kibot na ko nga contestant na ko gali sa oration. So may ara sila sang oration that time nga ginaparticiparan man sang different colleges and universities diri sa Bilog nga Capiz. So naging contestant ako, kaupo na ako ng classmate. Digto man sa nag-enroll digto. So in short, sang nagabot na ang time nga nag-contest kami. Ging seryoso ko kid eh. Kay actually it was my first time nga mag-entrance sina ng audition. So ging seryoso ko gid kag muna nasortehan, no? Nag-champion kita digto sa sa audition nga ato. Kag first time sa history sang college, especially sa ROTC, nga duwa nila ka contestants, nagdaog champion kag ang first runner up daog pagid. That time. So dira dayon, after dira pag padayon ko sa akon nga course dira sa Purisima. So nagpadayon ako dira sang course, nag-entran ako dayon dira sa mga orations.
0: So, manami gin manggali basta you start it from the beginning, step by step.
1: Kagin seryoso yan.
0: Seryoso niya.
1: Halin sa nagatulog lang siya, pagbugtaw ya, gin seryoso yan.
0: I'm good. Okay, so partner Jess, ano ang pila ka mga butang nga masiling naton kung isa mo ni ang challenge being isa ka-orator, no? Kay man una bes ang iba nagasiling kabudlay mag-istorya sa kadamaan sang tawo. Kabudlay maglagpat sang imong nga peace, no? Kag especially ang paghabyog uro ang emotioning tonation sang emotioning voice. Kag subong man ang emotioning action, no? Kag ang pronunciation na amo gid na ang ano. So sa mga gimpangmitlang ko, ano ang mga naagyan sang ikaw ang nag-start kag subong man sa subong kina continue sa nimo ang being as orator?
3: Actually sang nag-start ako, grabe gid akon kulba eh. Syempre first time gid akon nasadto nga time nga nag-intra sa oration. So adlaw-adlaw naglagpat ako. Kag hindi ako kampante nga galagpat lang. So gusto ko nga daw galakat-lakat ako nga nag-memorize. Kag after that nagkuha gid kami sadto sang coach nga mag-coach sa akon kay hindi gid ko kabalo kung paano bala ang proper delivery sang bilang isa ka orator kay first time nakon. So ang mga hindrance or ang mga problems or
0: encounter
3: mga na-encounters ko along the way, may, especially sa mga ano man may ara man yung mga instances kis ang daw na discourage ka bala. Kay ambal mo kis aga ano ko ambako kung possible ako mahuyaan ako sa tunga, malipatan ko akong pyesa. kag may ara man sa ako nga classmates, may mga bashers man eh nga nga ano nga gin daw gin seryoso mo gid mo na nga ano nga hindi ka man mayad nga muna bala.
0: Mm-hmm.
3: Pero gin ano ko gito nga gin amo gito ang gin panghawiran ko nga obrahon ko ang tanan nga maskin daw tiaw-tiaw lang to para sa ila. Seryosohon ko ni kag obrahon ko lang ang tanan nga hindi ko malipat. Amo lang gid nangakon nga ano sir nga hindi ako malipat sa pag-deliver ko sa akon nga pyesa. Amo lang gid wala ko yan naga ano sa to ga aim nga mag-champion. Amo lang gid niya akon purpose, hindi lang ko malipat kag tanan ko nga gin practice mapagwa ko lang.
1: So basta ma-perform mo lang ya sa
0: ma-perform mo lang. Oo. Tama gali no. Amo nang isa kada mayo nga motivation. Nga dapat hindi mo pagpanumdumon nga ma-champion ka. Ang imo lang ya is to deliver ang imo sini nga services or ang imo sini nga piece nga kompleto kag maayo.
1: Okay, mo na partner mo sa competition hindi man niya silinga amo nang purpose lang gid. No, nga may champion, may runner ups
0: diba? Oh, yes.
1: Kuno ang purpose na paano ka naka-relate sa viewers
0: gani
1: or sa audience.
0: By the way, pag ano partner Jess, once that you deliver sang isa ka piece, siguro pinaka the best pagkita nga isa puso mo gid no. But sagon mo gid guro ang word forward para do kanami guro sang hub yo sang action
3: yes.
0: Mo.
3: Yes. Oh. Chakto gid na partner no.
1: Oh.
3: Nga hindi mo silingon nga lagpat mo imo piyesa. Kag mayad ka mag-deliver. Nang madaog ka na. Tira ginalantaw sang judges ang imo emotion.
1: Yes. Emotion, yes.
3: Kag kung paano mo bala i-deliver. Nga dapat daw ikaw gid ang naghahambal sina
1: sa natural nga ikaw.
3: Nga daw hindi ka bala hindi pala man nila makita sa imo facial expressions ka daw conscious ka kung ano pala ang next nga masunod. Ang mga masunod mo nga tinaga nga ano nga ihambal.
0: Ihambal.
3: So bali daw makita sa mga judges nga daw natural ka pala maghambal. Kag daw gastorya ka sa ila.
1: Yes.
3: Ga ang nami imo facial expressions, pronunciation na kag and so on and so forth.
1: Oh, by the way, anong kurso naton partner Jess?
3: Akon kurso, actually nag-start ako sa AB Philosophy
1: okay.
3: Dito sa ano. Tapos nag-proceed ako sa AB Pulsai.
1: Wow. Dito sa Pulsai partner ka Pulsai ka man.
0: Pulsai ko.
1: Oh. Dala na ini
0: yes.
1: Ang public speaking.
0: Sa Pulsai ka danda partner. Dira ka mo ginabait pag about sa public speaking, more particular sa debate. You need
1: na,
0: how to deliver your statement with gato nga persuasion and conviction.
1: Kaya muna ang preparatory nga course gid para sa mangin law kay, no?
0: Oh, sa mangin juris doctor na sumuna. Isang una LLB na isang una. Subong juris doctor na. Sa una sa ton LLB na tawo na. Subong juris doctor na.
1: Okay.
0: Sige, kanto kita partner sa subong sa ining pag ano niya, pag interna sa aton sining oratory contest, no? Which is part sa aton sining 31st PCR month celebration, no? Sa Philippine National Police. By the way, ang pag sa siyam ka mo kabilog, no? Sa ikaw nag-deliver na, would you think ayhan nga nakabutang sa mind mo nga magdaog agad? Or ang para sa imo lang is to complete your mission? Yeah, in front of course sa aton sining mga matanda nga judges kag sa aton sining mga televiewers during the time kag sa aton sining mga tumalanaw.
3: Actually sa akon nga mindset subong syempre may ara na kita background sa oration. Actually gina-aim ko man nga magdaog sa sining competition. Kay hindi lamang makakuha mo prizes.
1: Yes.
3: But also ang dungog.
1: Yes,
0: the pride.
3: The pride.
0: Oh,
3: naging
0: oh.
3: Champion ka sa sining competition.
1: Hmm.
3: Pero hindi isang hamak ang mga challenges nga ano different kaya ang challenges nga na-experience ko dire compare sa college.
0: The college.
3: Iba kaya syempre sa aton yang pagpinulis. Mayara tiya nga obra yang ano sa aton offices.
0: Yes, correct.
3: Hindi na yan aton masalot ang aton nga hindi take
0: care. Sige nga binga
3: i-practice lang
0: ko. Oh, yung priority mong imo practice. Ipabayaan mong compliances imo.
3: Sir, hindi ko danay ka, ma'am, hindi ko danay ka pasa sa compliance ko.
0: Ka-practice ko.
1: Kag ini partner, hindi lang ni nga unlike sa college sa estudyante kaya. nga part lang na sang inyo sining lison.
0: Lison. Oh,
1: iniya
0: oh,
1: oh. Gambal kaya with authority.
0: Na namugid.
1: Oo. Oh, gambal kaya bangod pulis kaya partner.
0: What you speak na, on your mouth kuno oh, is in front of you with the dignity of being as a person. Amo na
1: yung responsibilidad mo ya nga ginadala mo ang hayaha isang PNP.
0: Na namugid.
1: Pagisi mo nga speech, mensahe. Oh. Na.
0: So kanami.
1: Oo.
0: Kanami tama.
1: So mga ni ang pinakapunto di at least paabot sa mga pamulyo partner. Ang pinakapunto sang imo nga mensahe, no? Ano gidabi para at least sa mga wala ka catch up mayo sa mensahe kay ina. Ano gid ang pinaka sintro sang imo sining mensahe para sa aton sining pamulyo.
3: So ang ang punto sini ang peace, no? Ang hindi maging successful sa isa ka pungsod kung ginaobra lang ini kung ang pulis lang mismo ang naga nagaobra o ang nagahulag.
0: Yes.
3: So kinahanglan gid mismo sang bulig pagsalig kag bulig kag cooperation sang aton nga komunidad.
0: Yes. So,
3: kay wa kung wala sang bulig sang komunidad wala sang masolbar nga krimen.
0: Amugid.
1: Yes.
3: Kay siyempre example mayara nga mayara ang isa ka naton ka member sang community. May nabalaan siya. Siya mismo naka-witness ang krimen nga natabo. So wala siya nag ano, wala siya nagsugid, wala siya nag-witness.
0: Yes.
3: So hindi naton masolve ang crime.
0: Yes.
3: Pero kung tama, nag-witness siya, nag-cooperate or nag-coordinate siya sa aton mga kapulisan, lasig ang aton yung pag-solbar sang krimen.
1: Yes, tama. Kag kun ang mindset sang tao, peace ang kalinong, guro bisan ini ng ilang police partner.
0: Amo gidi.
1: Ngaman, kay gamay pa lang tong diferensya, op. Ang mindset niya isa, hindi ko mag-away, hindi ko mag-bias at trust ko.
0: Oh.
1: Oh. Kung naman ang mindset mo, di may gamo pa?
0: Wala na.
1: Wala na.
0: Basi wala na duty place.
1: Oh. May layay kita. Pagkakita yan nga, up, bawal ini. Hindi ko.
0: Oh.
1: Bawal magkuha sa hindi akon. Hindi ko.
0: Hindi ko.
1: Oh. Bawal gali nga i-post ko sa Facebook ng utang sang akon migo.
0: Hindi ko.
1: Oh, hindi ko kay ma-cyber libel ako. Oh. Bawal ini ng libakon ko sa kay masakitan ini siya.
0: Hindi na.
1: Kung mabalaan niya, hindi. Nan, mindset bala partner, di ba?
0: Amugid.
1: So, diraya sa community, nag-umpisang tanan dapat. Oo. Kung ano ang sitwasyon sa community naton, inibangod sa aton tanan.
0: Amugid.
1: Hindi inibangod sa pulis. Hindi bangod sa militare, hindi bangod sa simbahan. Kundi para sa aton tanan. May party kita tanan-tanan sinada.
0: Ano ganyan ba ni isang presidente ito sa Amerika?
1: Donald Trump?
0: Hindi, ang dating, ano ba lang ang presidente nga ginutang, no? Si John F. Kennedy. Don't ask the government what the government can do for you, but ask yourself what you can do for the government.
1: Kung hindi ikaw, sino?
0: Sino?
1: Kung hindi subong, sano? Gani? Ikaw na.
0: Ikaw
1: kita na. Sige.
0: Okay.
1: Do, kanami, kid partner. Pero, do, kasi malangalangan to, chimpo ta.
0: Ito.
1: Importante na paabot na ang punto sa ato sinimang kotoran. Gani, amuning i-like and share ninyo.
0: Na.
1: Ah? Hindi na mga wala pulos nga. Pagwa-guwa sa mga hindi mayo.
0: Oh. Wow. Damugin na.
1: Oh.
0: Tapos sa mga pagpinamuyayaw.
1: Sige. So, partner, salamat, kid. Daw, kanami, kung amuning parami program ta, partner.
0: Gani.
1: Oo, nga may kaparyosin ni kita ng mga pakighinun anon. Okay. So, last ni partner.
0: Anong ma-advise mo gali? Sa aton sininga mga kabataan, estudyante, sumong nga nagapamati, no? Anong mahatag mo nga tips, partner Jess, nga para at least sila maging successful man, kag maging kapariyo man imo, nga daw kabigo na lang bala nga ang ining being as orator daw parts ang imos ni nga life, kag nag-enjoy ikaw nga paano ikaw nga naging successful orator.
3: Actually ang akon nga ano nga advice lang sa atin yung mga younger generation
0: kung
3: focus nang kamo sa pag-eskwela. Kag kung ano ang inyong mga advices sa inyong mga ginikanan, patihon niyo lang para sa inyo kaayuhan. Hindi kita magpati kung ano man mga nakikita naton sa social media. Kay almost more than 50% or even
1: mga fake
3: 70%
1: news,
3: fake news ang aton nga makita.
0: Majority gid.
3: Yes, majority gid nga posted sa social media. Kag hindi kita mag-ilog-ilog kung ano mga nakita naton nga ginhimo na sang isa ka tawo, sang hindi naton pagilugun. So focus kita sa aton pag-eskwela na ulihi lang ng mga migo-migo. Siyempre, kisana amupan na ang nakapakupa ano sa aton.
1: Although nga kung isa inspiration ko no, pero kung isa makaguba man sa aton sining mga palabutan.
0: Tips, pabing maging successful nga orator ka. Anong mga tips mo sa aton sing ano, nga maging successful orator?
3: Okay, para maging successful kang orator, siguro constant practice.
0: Practice.
3: No, practice. Uh-huh. Focus ka sa imong pronunciation, okay. Diction. Kag, kung gusto mo gid nga mag-mayo ka mag ano sa especially sa American accent.
0: Okay.
3: Ang ako yun na obra, nagpamati ako or nagalantaw ko sa movies like the toy stories
0: okay.
3: Kag wow. Finding Nemo. So pangbata ni siya. Uh-oh. Disney
0: movie,
3: pero dako gid niya ang mabuli kay the way sila maghambal. Nami gid
0: their diction and pronunciation. Amo ni gali
1: namin pa kun sa mga bata, no? Palantaw sila.
0: Kita makaya they are different accent, especially when you speak some English na to.
1: Oo, oh, ayos. Ikaw para siya ng palantawon mo sang iban nga, hindi mo na ito mention diyan na.
0: Amugid.
1: Oo, oh, chinto nga ba? Mga nano na, no? Mga iban na, no? Hindi mo ito siya nakinyin, di. Oo, oh, ang inang makabulig nga.
0: Pindot ka na lang sa ano na, inang translator.
1: Oh, ganun, amo na ito, ano makabulig yun sa aton. Oh, partner, God. Thank you so much. Gida?
0: Thank you. Oh, congratulations, ha? Congratulations.
1: Sa sining binungahon na ito. Thank you again. Okay, sige. So mga inspirasyon tani kaglabaw sa tanan sige ko na ang mensahe sang pagbinuligay kag ang mindset naton nga kalinong na mo nang ipairal naton, okay? Sa aton sini makotoran. Alauna 44 naton sini attack na. Diri na kita sa detalye sa aton gipang headlines. Anay OFW arrestado sa drug buy bust operation sa Barangay Utso, Roha City. Akon partner sa detalye, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
4: Anay OFW arrestado sa drug buy bust operation sa Barangay 8, Roha City. Arrestado ang isa kaging pahayag anay OFW sa ginkasang drug buy bust operation sa Paradise Street, Barangay 8, sining siyudad. Ginkilala ang subjects ng operasyon na si alias Burnok, 32 anyos, kaging pahayag residente sa Barangay Punta Tabok, sining siyudad. Na-recover sa arrestado tatutanan kamo sa Shea isang suspected shabu kag isa kalibong nga buy bust money. Nakaunong na sa karon sa kustodiya sa Roha City Police Station ang nasabik nga arrestado. Bagod man sa paglapa sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa latest nga impormasyon, ginpahayag ang nasabitan sini nga subject ang ginpasakaan na saan nga kaigo nga parambon.
5: Amuyan to ang mga dalagong ablita nagikan sa Roha City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
0: Sa dugang hinulisig naton sa mga balita, lima ka mga mangingisda nakop sa illegal nga pagpangisda sa kalalawuran nga sakop sang Banwa sang Panay. Sa detalye, ari akong partner, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
6: Lima ka mga mangingisda nakop sa illegal nga pagpangisda sa kalalawuran nga sakop sang Banwa sang Panay. Hulyo 31, 2026. Las 10:15 ang takna sa aga sang ginpatigayon ang operasyon sang makatapo sang Panay Bantay Dagat. Kalakip na ang Panay PNP. Sa din, akto nga nadakpan ang lima ka mga persona nga Sanday alias Bob, Gab, Al, Jess, Char. Tanan mga pumuluyo sang Barangay Gugo Estancia Iloilo nga akto nga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda nga troll. Natigayon nga makuha sa ila ang isa ka unit sang pump boat valor 200,000 pesos, isa ka unit sang 6D14 diesel engine nagabalor 120,000 pesos, fishing net with complete accessories valor 100,000 pesos, kapin 30 kilos sang nanarisari nga isda valor 5,500 pesos, tanan nagabalor 425,000 pesos. Anasamit nga mga mangisda ang gindakop sa paglapas sang Municipal Ordinance number 03 DA-02 series of 2003 ukon pag-operate nga wala sa nagakaigo nga mayor's permit. Ang nasambit ng mga persona kag nakumpiskar ng mga kagamitan ang gin-turn over sa Mendro Il Gio Panay para sa nagakaigo nga disposisyon.
5: Ito ang mga balita na gikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Pulita Patroller, Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: Sa dugang pagid nga balita, isa ka lalaki arestado sa ginkasang drug buyback operation sa kwartero PNP. Sa detalye, Police Staff Sergeant Romel Palmera.
7: Sa gipasangkad na kampanya batok sa ilegal na droga, ang Kwartero Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Jesse J. Lipanya, Officer in Charge, COPOD ang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit, Cluster SDIT, Sangdao, Kagdumaro. Matigaya na nadakpan si alias Ray, 32 ang edad, kagpumuluyo sa Barangay Nagba, Kwartero Capiz. Sang takna alas 5.26 sa ngapon, Hulyo 28, tuig 2026. Nakuha sa iya paginakop ang apatanan ka heat shield plastic sa siya na ginaaligar Shabu, Baybas Money, kag isa ka motorsiklo. Sa karoon niya rana sa Kwartero Municipal Police Station ang nasambit na sospechado, agod mapasakaan sa nagakaigo nga panumbungon.
8: Kag-amuyad to, ang balita nagikan diri sa Kwartero Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Romel Palmera, para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Adamo gid nga salamat Police Staff Sergeant Romel Palmera sa mga dalagkuan nga balita nagikan sa kwartero samtang sabay naman sang ibisan street level individual kon SLI arestado sa drug buyback operation sang kapulisan sa Banwa sang ibisan. Sa detalye atong Police Patroller Police Staff Sergeant RV Ondilio.
9: Madinalagon ang ipatigayong drug buyback operation sa Ibisan Municipal Police Station sa pagpanguna sa ngamon nga hepe nga si Police Major Ray Le F. Villaris Jr. na nagresulta sa pag-aresto sa isa ka street level individual na tabo ang nasambit ng operasyon sa naligan nga Hulyo 27, 2026 sa Barangay Kudyan, Banwa sang Ibisan. Sa tiyon sa operasyon, nakuha sa posisyon sang suspitsado ang tatlo tanan ka plastic sachet sa ginapatian niya shabu na ginabulubanta nga kabugaton nga 5 kagramo at may ginabalaban nga balor nga 34,000 pesos. Sa subong ang nasambit ng arestado ang yara sa custodial facility o kon lock-up cell sa Ibisa Municipal Police Station kag napasakaan na sang kaso sa korte bangod sa paglapas ang Section 5 kag Section 11 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon ang Ibisa Municipal Police Station sa pagpatuman sang kampanya batok sa illegal na droga kag nagapanawagan sa publiko na magbuligay pinaagi sa pag-report sang bisan anong illegal na aktibidad na may kangtanan sa illegal na droga agud mapabili ng nung kagkatawhay sang atong komunidad.
10: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Ibisan Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant RV Dequina Ondilio para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Salamat gid Police Staff Sergeant RV Ondilio sa Ibisan PNP. Sa dugang pagid nga balita, isa ka street level individual dakop sa ipatigayon nga drug buyback operation sang DAO PNP. Sa detalye, Police Corporal Jonel Fabracel.
11: Buyback operation madinagon sa Banwa sang DAO. Sa pagpamuno ni Police Major Ray C. Dordas, Officer in Charge sang DAO Municipal Police Station, kaupod ang Capiz PDU. Naaristo ang isang lalaki sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Natabuhin niya ang operasyon sa barangay na sunugan DAO Capiz sa tinaligdaan nga Hulyo 26, 2026. Nabingwit ini nga persona sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga nang katapos ang kapulisan nga nangina poser buyer. Nabaklan ini nga persona sang isa ka sachet sang white crystalline substance as shabu kag may ara pagid nga recover nga tatlo ka sachet sa iya nga posisyon. ang nasambit niya persona ginpabaluman ang iyang mga kinamatarong kagiyara na karon sa karasel sang Dominis Pao Police Station para sa iyang nagakaigo nga disposisyon.
12: Kagamuyad to ang balita nga gikan alin sa Dominis Pao Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Corporal Junel Faeldin Fabracel para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Maraming salamat, Police Corporal Junel Fabracel, sa mga dalagoan ng balita na gikan sa Banwa Seng Dao. Ulito naman kita sa Banwa Seng Tapas. Isa ka wanted person o kung sa kapersona nga may kasong homicide, dakop matapos ganserbihan sa mandamento de arresto sang kapulisan sa Banwa Seng Tapas. Sa detalye, yari aton sininga Police Patroller, Police Corporal Dr. Vincent Llorito.
13: Isa ka wanted person arestado sang Tapas PNP takna alas 5:10 ng hapon Hunyo 27 tuig 2026 sa Barangay Ruwas Tapas Capiz sa ginting gobyersa sang Tapas PNP sa pagpamuno ni Police Major Greg Anthony Salbang hepe sang Tapas Municipal Police Station. Naging madalag-o na pa-serve sang mandamento de aresto sa isa ka lalaki nga ara sa hustong edad, kasado, manguma, kagresidente sang Barangay Santo Niño Dumalag Capiz, kag temporaryo nga nagapuyo sa sitio Arisgal Tapas Capiz sa kaso nga homicide. Kami ara criminal case number C-26-2898-07 na ginisyo ni Honorable Romel Lacson Leonor, Presiding Judge, RTC 6 Judicial Region, Branch 21 ng Busao, Capiz, sa tuwing Hunyo 27, 2026, kagbipensa nga nagabalor sa 60 mil pesos para sa temporaryo ng Hilwayat. Sa karon, ang nasambit ng wanted person, ara na sa kustudiya sa Tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo ng disposisyon.
12: Kagamuyad to ang mga balita gikan sa Tapas Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Dr. Vincent Llorito, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
14: Sa tabagid ng operational accomplishment, most wanted person sa kaso ng murder, voluntaryong nagsungka sa Mindan PNP. Sa detalye, atong patroller sa Mindan PNP.
15: Most wanted person nagsungka sa Hamindan PNP. Formal nga nan padulong sa Hamindan PNP ang isa ka most wanted person agud isungka ang iya kaugalingon sa tung alas 11:16 sang aga Agosto 1, 2026. Gilayon naging service sa mga pulis ang warrant of arrest kadungan sa pagsurrender sang akusado sa Hamindan Municipal Police Station sa kaso ng murder. Ang akusado ginkilala nga si Alias Bato, 18 anyos, grade 11 student, kagresidente sa barangay Agkukok, Tapas, Capiz. Nahibaluan nga ginpapanaog ni Presiding Judge Judith D. Urindain Tunog Banwa sang RTC 6 Judicial Region Branch 20 Mambusao, Capiz ang warrant of arrest nga ginserbi sa mga otoridad sa akusado. Wala naman sa ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Ang akusado ara karon sa paghinakop sang Hamindan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
16: Pagamuyad to ang mga balita na gikan diri sa Hamindan Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Corporal Jovel Diseo para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Thank you so much, Gid, sa aton sining patroller sa bahin sa Hamindan, si Police Corporal Diseo, no? Bago naton sining Police Patroller.
17: Thank you.
0: Kasalamat, Gid, sa imo sining report. Kagaroon sa aton sining katapusan, administrative accomplishment naton, culminating activity sa 31st PCR month, nangin madinalag-on. Sa detalye, ang aton sining champion sa orator, Police Corporal G.C. Ray V. Catalogo.
18: Ang Capiz Police Provincial Office sa pagpangunan ng Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge, nagpatigayon sa culminating activities ng ika-31 nga selebrasyon sa Police Community Relations o kang PCR Month nga may tema nga sa Bagong Pilipinas, ugnayang police at mamamayan, tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Sa Hulyo 31, 2026 sa Camp Chederico C. Apil, Barangay Lanot, Roja City. Kabayan sa programa ang paghatag sa mga tropeyo pagmedalya sa mga nagdaog sa PCR Basketball League, lakip na ang pagkilala sa Mythical Five. Ang second Capiz Provincial Mobile Force Company ang nag-angkon sa kampyonato, samtang Aroa City Police Station ang nagkuha sa first runner-up, kagang Provincial Headquarters o kon PHQ naman ang nag-angkon sa second runner-up. Yung kilala naman sa Police Corporal Joy F. Layog bilang Most Valuable Player. Sa tiyon man sa seremonya, ginapasidunggan ang Dumaraw Municipal Police Station, President Rojas Municipal Police Station, Tag Pilar Municipal Police Station bilang Best Performing Units in Police Community Affairs and Development o kon PICAD para sa calendar year 2026. Sa piyak naman, gindayon si Police Staff Sergeant Romel V. Palmera, Assistant PICAD PNCO sa Cuartero Municipal Police Station bilang Best Social Media Handler para sa calendar year 2026. Ginhatagan man sa Outstanding Stakeholder Award para sa calendar year 2026 ang K5 News FM Rojas bilang pagkilala sa padayon sini nga suporta sa organisasyon sa kapulisan. Na naghatag man sa Certificates of Appreciation ang Capiz PPO sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office o kon CAPENRO kaga sa Philippine National Red Cross bangod sa ila dako nga kontribusyon sa pagpatuman sa mga programa kag aktibidad sa Police Community Relations. Ginpasidunggan ang okasyon sa presensya sa guest of honor and speaker nga si Honorable Jonathan Sunny B. Besa, Municipal Mayor sa Panay, Capiz, na nagpabutyag sa importansya sa mabakod nga kooperasyon sa tunga sa Philippine National Police, mga local government units kag komunidad, agud mapauswag ang kalinong, mapadayon ang katawhayan sa bugos nga probinsya.
17: Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini ang inyong Police Patroller, Police Corporal Jessere Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
14: Salamat gid sa aton sininga mga patrollers, kag sa aton sininga mga kuturang nagupod sa aton sininga pagpangalagad. Loaded gid kita matong program partner.
0: Gani.
14: Sa sunod naman, upod sa aton sininga mga patrollers, kag program assistant Sir John Bitoga. Of course, Ma'am Amy Orleans Birondo, aton sininga station manager. Sa ngalan sa Capiz Police Provincial Office, aton sininga provincial director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang inyong mga alagad.
0: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
14: Kaga Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa
0: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
19: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
20: Jose Benlo, 57 akong edad.
21: Ano ginabatsyag mo sang una?
20: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
21: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
20: 3 times a day gid nakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
21: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
20: 180 over 100.
21: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
20: 120 over 90.
19: DTX 500.
22: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
23: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan na nato mitosis or pure seed. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble.
22: Wow. So,
23: perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mitosis kag pure seed. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
0: Water soluble man.
22: Gusto. So natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoid carbohydrates ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
23: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
22: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosa ang cancer sa panit.
23: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
22: Mahusto.
23: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka-importante nga mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
22: Sir.
23: Balikan ta ang tubo, Sir GP. No? Madamage mangani ang aton panit.
22: Gusto?
23: Ito na maigaw sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
22: Gapasilong pa, no?
23: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
22: Gabulan sa adlaw?
23: Oo. Di ba?
2: Pagkatambok siya.
23: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa yapanit. Kita mo yapanit? Perti ka tiga.
2: Kasiri.
23: Ang ulo, no? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
22: Gusto.
23: Di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
22: sa panit niya gid mismo.
3: DTX 500.
4: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una pila man?
4: 300.
6: Kano sa amo ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
6: Duha ra ka stop. Yun sa amo ni pag-inom.
4: Multag og gabi eh.
6: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oh.
6: Pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taw kalo is Ginoo.
3: DTX 500. DTX 500.
23: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
22: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
23: Muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
22: Nga nagaprotekta sa tubo.
23: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
22: Sa 14 lang ano?
23: Imagine lang.
22: Imagine.
23: So, amo na. Gusto nyo realistic prof?
22: Ha?
23: Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
22: Gusto.
23: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
22: And the brain.
23: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patatas, mga buti ka. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
26: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
27: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
28: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
29: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
29: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
30: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
31: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
30: Kay may barato balaya nga butika.
31: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
32: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
30: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
31: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
32: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Pamakal, sumagbuti. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500, mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
0: Extend with Superman for Men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayog ng DTX 500.
0: DTX 500!
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500!
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: D3 Bio!

0: unab lang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko, pero sa subo nga pigado na ko, nagkakutsara na ko.
1: Ba, waraw-waraw ka man imuya, nga man haw.
0: Balaan mo pre, bulay ka mo to ng lugar!
2: Hey, hi, kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
9: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar? 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali ka sinapit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
19: Ako,
6: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
19: ikapsula mo.
6: Extend.
19: Extend. Supplement for men.
6: Gawa sa maca.
19: Isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
6: Like flavawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Ah!
12: sa pulmo, baby.
19: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: five galinha one time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Five! Galinga one time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may
4: D3.
5: Mangabot ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics
4: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test,
10: ilatong
11: score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, my galingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sportbiotics.
11: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
13: Sa katlo kapila ka mag-inom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
11: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
22: DTX 500.
24: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
22: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniya isa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
13: Kay may barato balay nga butika.
14: Dali,
13: kadto kita sa Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
28: D3 Bio!

0: di ka makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sininga diskusyon aton nga CEO o Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duha naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
2: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
2: DTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
6: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
7: kusina,
6: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
7: Correct.
6: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbaliman Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
7: Nga ara sa DTX 500.
6: Nga ara pa DTX 500.
2: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kapatid. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
19: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
19: Sakay ka, Gidya!
20: Siyempre! Naka-extend ko ya!
19: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
6: News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: D3 Bio.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: KK5 News FM. News FM.
1: K5 Galingawanta.
2: Pre, sakatob lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
2: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
1: K5 Galingawanta.
2: Kampiyon!
0: KK5 News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500.
8: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dayu Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayu Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay.
17: buhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsules adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sa eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: nga parot, ha? Tawgap ako ba lang alaw, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ano mo lang ang?
3: Hey, bay, galingawan ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
11: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Tiga-plansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi. Tigalapa.
18: Tigasay.
19: Tiga-plansa.
18: Sa araw si Missy. Ang masusunod
19: sa gabi,
18: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
19: Supplement for Men.
18: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
1: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
17: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time.
1: Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na siya lugar?
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na siya bagay.
2: Oo, oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina,
2: oo,
1: kusina.
2: Oo.
1: Matalo, matalo.
2: Oo.
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kagliya.
2: Oo, oo. Dali, dali, dali, dali. Dali, sige, dali.
1: Pass.
0: Hey, five Galinha One Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3

0: Bio. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Kali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nag-untat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sana kainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: DTX 500!
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
5: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
5: DTX 500!
1: DTX 500!
6: Katalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Excel Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan mayo. Gidan ti DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: KK5 News FM. News FM.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagtapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapna sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Kasi tumasyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C!
10: Mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nabatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
23: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: K-5 Galinha One Time!
1: Hoy manang! Ano maring inyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
2: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: K-5 Galinha One Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Anyway.
7: Doon ang mga benefits. Ano mga bintaha pa?
8: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
6: Gusto. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
7: Mm-hmm.
6: Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung inisya, ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami, gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places, hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
9: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
10: Sir
9: na siya.
10: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
9: Pharmacia, no?
6: Kumulito ka na.
9: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
6: Diarrhea, ara siya.
9: Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
8: Kung may hyperacidity ka, pwede man
9: ang
8: siya.
9: Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
8: Hindi ka magutom.
9: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
4: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
10: Nami angi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
6: Ay, amo na ta!
8: Amo na!
10: Oo.
6: Realidad.
10: Realidad. Pwede yung posibilidad nga may infection, imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense nako against sining nga mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala na ikaw ang tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
9: Flupigado ginagid.
10: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
6: na punto
10: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
6: Ang ibang taga
10: nito, nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikaduha pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka-D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio kuya.
9: Correct.
10: Kaya niya pat yun sa kwan.
6: So peace of mind.
10: Pero kung wala ni mo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
9: Gairmitanyo na lang.
10: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka D3 Bio ka, buhi pagyapon sa imong lang. Kay man kung wala ka ditribayo, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo patay.
9: Ang mapila ka milyones nang sa
10: imong. Siyempre ang matupad na yaya.
9: Himuon mo pa na liwat.
10: Iya na kordonan niya para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na para hindi maglapta. Kay once nga hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio! Health! News! D3Bio with Visio!
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! D3Bio!
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! May D3.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
16: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
23: Clinica Dio Fresh.
22: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
2: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacer.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay and Trata.
0: For more videos, subscribe
7: now to the ABS-CBN Star Music's
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
8: Hey, five galingawan time!
9: Hindi maghulag!
10: Ay!
9: Hold up eh!
10: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do kilala taman ka? Ikaw man pero may ga-hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
9: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
10: Papako!
8: Hey! Hi! Galingawan time!
10: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
11: K5 News FM. News FM.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
15: D3. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
16: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
17: Mahig ko bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalika
18: DTX 500.
17: DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
17: DTX 500!
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
24: Sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabalo manusik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, mustabo lang agabi pre.
28: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
22: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin.
22: DTX 500.
30: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
0: magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: isa ka milyonaryo, isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Uy,
2: nasulat ko diman.
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
3: Hey, hi, galing ngawanta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
14: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
16: sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsa.
13: DTX 500.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon niya problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon
10: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang carrots.
16: Hindi lang carrots, mga doktora.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano tayong engineer na?
10: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit sa ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection or ano man da. When you say inflammation sang urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sang pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
18: Sakit pag-ihi.
14: Sakit mangihi. Tapos
18: sakit
14: kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit. Ang pelvic mo, gasakit, no? Ano pa, ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc. And then ang imo nga ihi tama ka isog ang baho. And daw kwan siya daw cloudy, no? Daw cloudy. Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang gusto si Dr. Ramil, low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli, no? Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
18: It will
14: urethra
18: sa lang ang buhusudlan niya. Infection.
14: Correct.
18: Mahubag dahil ng
14: iman.
18: Pwedeng ang rason, ano, sobrang akaon nga tamis.
14: Isama na.
18: Mahubag ang imo, ano.
14: Palakaon ka sang mga process, or ining mga white bread, ano? Mga starches.
18: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder. Para hindi dali maghubag ang mga cellulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada cellula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
19: Layo. Layo.
18: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga ano, pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
19: DSE.
18: DSE. Dari nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
10: DTX 500!
17: ako si Herminia Titong, 53.
19: Tila ang imo blood sugar sa una?
17: Sobra 300.
19: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo ini ginainom?
17: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
19: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
17: Oo.
19: Mga ano nakadugay ka naginom?
17: Mga sobra na isa ka bulan.
19: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
17: Oo.
19: Anong resulta? Tila na?
17: Sobra na lang 100.
20: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
19: So meaning to say, Doc, kung nag-mighty C or pure C ka, kag D3 bio, luwas ka na sa infection sa bladder. Kung nag-DTX 500 ka, luwas ka naman sa inflammation. So if you are taking regularly, ining triple trio na ton, DTX 500, super sure mighty C, kag D3 bio, layo-layo ka na sa bladder inflammations. Sige. So, ang inflammation sang ilong, bangod sang baho ng ilong, hindi lain naman yung istorya. No? So, ano ang mayo, Sir Boy? Gani?
21: Of course, no? Kung gusto nyo, kung medyo may amoka mo na nga problema, tapos lang, no? Maligo sang Santon Plus Herbal Soap. At taga-adlaw, kiskisan mayo da. Da pa lang sa Santon Plus Herbal Soap, matap na na nagamay. Duwangan mo pagid sang Klinika DU Fresh. Duwa ka VCO, putang mo. From the soap, from Klinika from Santon Plus Herbal Soap kag Klinika DU Fresh.
19: Husto. And of course, sa mga palanakit sang lawas, hindi dagay si inom pin reliever. Nakakuha blas ang akong si Atika Doc Sam. Isa sang nakakuha is ang nami nga masads kong gabi paris ang Santon Plus Herbal Plus Oil. Herbal Oil.
18: Basta gapati ko sa research. Nga, bisan once a week lang ka magpamasads. Gapahubin.
21: Correct.
18: No? Amo na ginapatihan ko.
19: Ang problema kung why manugmasads.
18: Damo manugmasads ah.
19: Oo. Circulation ang importante.
21: Nga importanteng massage lalo na kung kompleto kag nami ang panakot sang ginusar mo nga liniment ang ala sa Santon Plus Herbal Oil. Makasulod na sulup-sulup na mong cause ang aton skin maka-absorb sang ginatawag nga topical ailment mga ano no mga oils i-absorb na sa sulod plus the power of touch no
19: touch therapy
21: no
18: pero ang pinaka the best nga paliwaliwa kag medyo ma-minimize ang stress mo mainom kita kape once ka makainom ka kape daw ka relax yan, boy especially kag mag-inom ka kape layo-layo ang imo nga kan imo nga pananawan.
21: Correct.
19: Nami ang view mo.
21: No?
22: May kapitan nga pilian.
21: Ako, 1 week na, Santon Plus Premium.
19: Kung kisa, Blind Gin, hindi ka nang nangasagi, kalapit ang pranawan.
18: May premium ang Santon Plus, Sir Boy.
21: Santon DTX Premium. DTX Premium.
19: So, iba na
21: DTX Premium, ginusako. Ang walang nami, no? Kaya may gano.
18: Si Rods, ya, mahiligid siya sa Rayo.
21: Sa Rayo.
18: Rayo Coffee Mix.
19: Si Martin, ya, mahilig man.
18: Oo. Mahilig siya, DTX Coffee Mix.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
23: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
20: TTX 500! TTX 500! TTX 500.
24: Ako si Princess Jack Consular, taga Sitchulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalangguto, kagpag dasig makapot.
19: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
24: Itry nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mag-inulsol, proven and tested.
20: TTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Vitamin yan, at taga-lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, yung kaso ako, tapos nabrokoy ka obor, tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
20: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: No, meron nila ka, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampuka. Ako sang, ito sang pag-inom ko sang Pure C. Nagamatamat ka, lula, nang balik. Salamat sa Pure C.
20: Pure C, vitamin C.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Kalibo, Refendor Building, Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
27: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Ano bala ang mabulig ni Ditribayo? Amuna ang tun-an ta subong kung paano imuon ni Ditribayo mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa States, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve panami ang imo vagal tone cause they found out gaganami gid ang overall health sa tawo. So amo nang ilag na tan-aw subong doc, no, kung paano nila ma-stimulate mga vagal, ang vagal nerve, no. So ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning.
18: Cold therapy, maligo ka ko.
21: Maligo ka medyo tugnaw lang, hindi lang hot water, so
18: hindi ice, hindi ice.
21: Hindi lang ice, pwede man, no. Pwede sa guya, no. Kung papakilamos ka sa ice mo, that stimulates your vagal nerve.
18: Pero ang point ba, Sir Boy, nga ang imo gut is your second brain.
21: Is that correct? Correct. Second brain gid siya.
18: Ang nakita ko ya sa Ditribayo, Sir Boy, kay pag-abot niya sa intestine, gina-promote yung damo ng probiotics. Meaning ba daw, gina-nourish niya, gina-atipan niya ang imo nga second brain. If your second brain nami, sure gid na nga ang imo nga primary nga brain nami.
21: Correct. Amo na kabakod si Ditribayo.
18: Amo nang makadumdum ko blas ang unang mga term, taytok.
21: Taytok.
18: Ang higko, saka sa utok.
21: Correct.
18: Kay diragali ang rason nga, ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
21: Healthy imo brain. Second to your brain. Di ka nika second.
0: Kung sir, kung healthy imo nga gut, healthy man ang imo nga overall.
21: No? Overall,
0: siyempre ang vagal nerve halin sa gut naton.
21: Correct.
0: Masaka hapit sa aton nga baga, sa aton kurason, sa aton nga atay. So kung hindi ko nga aton, hindi healthy nga aton nga tinae, apektadong tanan, including aton nga mental
18: so,
0: health.
18: So nakita ko amo na ka bintaha gid kung gainom ka Ditribayo, kumpara mo lang sa plain nga Ditri.
21: Amo na ang advantage ng Ditribayo, no. Ditribayo basically kung maglagan ni sabi barangay captain, daog ni siya sa mga probiotics nga ginapadamo ya gid ni ang aton probiotics, si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sang duwag ni klase nga mga probiotics, ga provide serotonin and dopamine, which is basically another function of those both happy hormones nga panami sang imo vagal tone. Anong pagkitara kay Ditribayo? Amplified vitamin D3 nga wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Nga Acel Boy, amplified kinami ang absorption. Kunami ang absorption even in a minimal dose sulod tanan. Anon mo nang isa ka drum nga ang tulo do iya lang kadagom, no? Gatuslok lang. Anon mo na isaya ka kabo pero makabubo ula tanan. So better absorption is still key nga ginaubra ni Ditribayo by pabdamuon si probiotics. So si Ditribayo nami sa vagal nerve ta, nami sa vagal tone. So ano ni epekto? Nami ang delivery sa ginatawag nga neurotransmitter nga ginahimo sa gut ta. Nami pag-deliver sa gut pagkadto sa brain. Kung tanawon mo ni ang ginatawag nga vagus nerve, do fish net ni siya, no? Utak mo ni, may isa sa katulong tadlong, kag fish net naman sa bilog mo nga chan.
18: Grabe, no?
21: Ang bilog na chan, no? So tanan-tanan nga pati sa chan mo, ginatandog niya.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: And take note, Sir Boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat. The good fat. Kung wala na ang good fat, Sir Boy, hindi maging healthy mo nga vagal tone.
21: Exactly.
18: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter. Imo nga dopamine, imo nga serotonin, tanan nga mga kinahanglan sa imo brain, magida.
21: Correct. Kagsin okay himo sina sang good fats na alin na kay D3 Bio medium chain
18: like from D3 Bio.
21: It's the
18: wala kita sa plain nga D3 sir.
21: Wala na.
1: Sa D3 Bio lang.
21: Wala na sa
18: Fishnet, no? Fishnet. Galapta sa Dalom, expressway from gut to your brain.
1: Oh.
21: Kung tanawon mo kung normal kang tao.
1: Kung law ay galing mga vagal nerve sir boy, no? Pwede galing mo nang hinalian sang Parkinson's.
21: Correct.
1: Kag ini ginatawag migraine.
21: Migraine tanan-tanan na sa Doc Sam. Why? Because ang Parkinson's balo ka nung kulang si mo, it's still serotonin and correct. Dopamine, no? So, ang amuna kung di ma-deliver to sang gut pagkadto sa brain, hindi mausar ni brain. Kag ang brain ta anuman is a message man niya benefits. Kung may kilanlan sa kay gut, diretso dahil yun yung communication kay may direct line. May direct line, ang muna nga tawag nga vagus nerve, ang muna nga tawag nga vagal tone. Magamba lang mga doctor si mo, you have a good vagal tone, meaning to say, na may ang communication sang gut to the brain. No? So that is ginaobra ni vitamin D, ni D3 Bio, hindi mo makita sa ordinary nga vitamin D3 supplement. So the advantage of medium chain triglycerides promoting good bacterial growth in our intestine, hindi mo ni maya matawaran. Because probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils? Good oils like extra virgin coconut
18: ma-maintain
21: oil.
18: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria. Kaya gakakuan mo?
21: Gakakalagas ni sila, no?
18: Oh, gawayay na sila mo.
21: Wala
18: padamuay sila.
21: Padamuay sila. Kananlan ginatawag nga tawag nila nga symbiosis, no? Meaning to say
18: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria.
21: Bad bacteria.
18: Paano? Inom ka lang gid
21: D3 Bio.
18: Inom ka probiotics. Amo malana.
21: Amo malang ginangyang gusto sa
18: kalang nami pagid sir boya mo ni. Gusto ka nga indi dali iya maguba ang imo nga bigal tone. Tulog kagid sang tsakto.
21: Oh, correct. Amo na si Dr. Sleep naman, no?
18: Tulog ka tsakto para nga no ma-maintain ang healthy state sang imong bigal ton. Kaya nga man ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog.
21: Correct.
18: So kung ga-promote nami tulog, healthy imong bigal ton. Amo na nga rason sir boy. Nga ang mga tao nga nami tulog productive sila for the whole day.
21: For the whole day, no?
18: Nami maminsar, nami mag-isip pero kung kulang-kulang tulog.
21: Letable. Sandig tulog. Hindi ka, you're not efficient as a worker. Hindi ka efficient being a family man. Kay kapoy ka sa aga, kay kulang ang imo tulog.
1: Kag may mga pagkaon, sir boy, nga makakos ang ginatawag inflammation. Kag sa mga pagtuon, gali sir boy, nagalain ang mga vagal nerve kung inflammation. No, kung may aras ang ginatawag inflammation. Tingatun nga D3 Bio is anti-inflammatory, sir boy.
21: Correct.
1: Hindi makabulig ni siya.
18: Sa boy, anong tsuri nga kinanglan may cold therapy imong ano imuguya anong tsuri?
21: Ang tsuri na sir, ang temperature of the cold temperature of the water relaxes the nerve. Prasma na sang ginambal pag ini nila if you sing and if you hum at least twice a day mamo kana
18: tinga nga maginom ka bugnaw maguba ang mo tingog.
21: Amo naman ang problema. Way man di ginambal nga manabi ang tingog mo. Manami ang imo vagal nerve, no? So, you use
18: daw solid, no? Tapos para hindi mag, para maglami tingog mo, hindi ka mag-inumbuglaw ng kwan.
19: May biaragin man itong bagay nga dapat sa sagwa lang. Di ba, engineer?
18: Hindi tanan nga nami ipasulod. Hindi man ang kwan. Naara lang sagwa, okay, gidya.
1: Oo, sagwa
18: like, like feminine was digin man pa sa sagwa mo lang na.
21: So if you have a good vagal nerve, nami ang paminsaran, healthy ang gut, nami ang production sang serotonin, dopamine, matan nga mga epinephrine, nami ang productions na it gives you a better cognitive intelligence, no? Kumbaga nami ang imo cognitive intelligence, hindi lang, no? Ang imo emotional quotient, which is really important, steady ka, no? Kigan ka gamay, okay kang epekto. You take the best out of it. Kung ang imo emotional intelligence nubo, jutay na nga kigsimo, hindi mo makuha ang productive part sang imo criticism.
18: Naintindihan ko ng research mo, sir boy. Mas nami gidaigali ang D3 Bio kaysa plain D3. When it comes sa duha ka brain. Your gut and your main brain.
21: Main brain, no?
18: And especially, ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
21: Correct.
18: No? The bigal tone.
21: That is
18: kung pala inom ka D3 Bio, healthy na siya latanan.
3: Healthy na siya latanan, healthy ang gut mo, healthy ang brain.
18: Masigi ka pa sa imong plain D3?
4: Oo, D3 bio ka na.
18: D3 bio ka na.
5: Upgrade na.
18: Upgrade na. Ang muna ka-importante, sir boy.
4: Gabi, no?
6: D3 bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
6: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga butika. D3 bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga butika. PureC! Ang alkaline niya vitamin C!
25: Orkamin yan. At taga lapas. Nagasakit ang akon ni ko. Diyadang kaso ako. Tapos nabrokoy ka obor. Tilaw ko nga magigamit siyang PureC. Pagpatsik ako to. Kuha naman.
6: PureC! Vitamin C! PureC! Ang alkaline niya vitamin C!
25: No, meron nila ka. Ilang kumis ang gagtulog ko. Ginampo ka. Kusang ito siyang pag-inom ko. Sa PureC. Nagamatamat ka lula. Nagbalik. Salamat sa PureC.
6: PureC! Vitamin C!
9: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
18: Checklista. Gusto ko gid nga D3 bio, sir boy, compare sa plain D3. Amo ni. Kun palakaon ka gulay, palakaon ka bala gulay, didamo ka vitamin K. Once nga damo ka vitamin K, makontrol ang imong blood calcium. Once nga kontrol imo blood calcium, hindi ka ma high blood. Imagine blood, hindi ka ma high blood, hindi ang pilas dasig ma ano.
4: Ayo.
18: Oh. So imagine kung wal, kung hindi D3 bio imo imnon, because ang good fats ara sa D3 bio because of the BCO, hindi na mapusla ng imo nga vitamin K. That's why nga mad D3 bio na lang

0: Hindi niya ang hot oil is lubi. Ginapuga gina hot oil. Anong ara sa hot oil sang lubi? Nga ganami buhok mo. Ang aton nga medium chain triglycerides nga ara sa aton nga lubi, gapanami isang buhok. How much more kung imnon mo na duksam? Dito na sa marikta sa mga selula sang imo nga panit sang buhok kag ginatubuan sang buhok. Amo nang rason ka D3 bio sir Eljan Subong. Wala na iya sa D3.
1: Kilala ko doon.
2: Anti-caspa man ha?
3: For healthy hair, healthy skin, healthy nails, the good fats in D3 bio, the medium chain triglycerides in D3 bio, dako gin mabulig. Wala na sa D3.
0: Wala na sa D3.
3: Sa plain? Plain niya D3. Wala. Arala na sa D3 bio. Oh, sir boy?
1: Okay.
3: Nakasikan points ka na.
1: 2 points. No, 2 points.
3: 3 points.
1: Nga gusto ko ang D3 bio over ordinary vitamin D3. Ako, kung ga-practice ko sang akon intermittent fasting, kag medyo kabos na gid ko, I could always take D3 bio to extend my intermittent fasting.
3: Wow.
1: Why?
3: The more nga taas ang intermittent fasting, sir boy, the more nga
1: advantages. The more nga madamo ka makuha ng benefit.
3: 16 hours
1: kung wala kaon kaon.
3: 18 hours.
1: Nga kung magtumar ko D3 bio, ang medium chain triglycerides na gyapon ang mahatag sa akon energy, hindi lang energy, instant energy. Pag inom ko na
3: hindi
1: yan,
3: hindi lang simple-simple nga energy, wala latak na energy. Meaning pa, wala energy. Tuktok, wala biro.
1: Wala sa free radicals nga byproducts. Meaning to say, kung nag-D3 bio ko, maka-extend ko sa akong intermittent fasting, biskan 2 hours to 3 hours more, dako na ang epekto sa
3: autophagy. Nami ni sa mga get-travel?
1: Nami ni.
3: Halimbawa, nalang-alang ka, imnan mo lang D3 bio.
2: Hindi ka na pagutumon.
1: Hindi ka na pagutumon.
3: Masurprise niya ang imo nga appetite.
0: Oh. Correct. Di nami pagit sa gusto magniwang
3: doon. Oo, taas-taas siya kuan mo.
1: Kung ga-diet ka,
3: may thermogenic effects
0: siya. Isa sang problema sang ga-jita, baladok, may kulang ka sa glucose, galingin ulo mo, ito mag-ibong ka. Pero pag nag-D3 bio ka, madula na.
1: Madula na.
2: May instant energy.
0: Madula ang urgency to eat. Madula ang imong pagkakulang sa energy sa brain.
1: So 3 points na. Nag D3 bio ko, kay pwede ko ma-extend ang akon jita why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Si Duk Sambi.
2: Sa mga hindi mahilig magkaon sang brown rice, no? Why ka mo sang B-complex?
3: Correct.
1: Ahoy! Kampiyon.
3: Amo nang rason nga pagkaon ka brown rice, black rice, red rice, ang source na is the B-complex.
0: So sa sin ka, Pinoy ka pamati sa bungsaton, why ganit mag-isang kakaon brown rice? Kula ng white rice?
3: Bisan paano, namigid man puti ah.
2: Oo, mahilig sa mga puti ah.
0: Oo, naman ni Martin daw.
2: Ang MCT sa D3 bio, ginapadamo ang aton nga good bacteria nga nag-produce ang B-complex.
1: Ay, wow!
3: So indirect, kung nagainom ka D3 bio, may paama na ka B-complex.
0: Oo.
3: Tahe. Wala na sa plain D3, ya?
2: Why na sa plain D3?
1: Why na sa ordinaryo? So, 4 points for today, no?
3: 4 points for today.
1: Da mo makita.
3: Buta nga na to, sang dako nga points pagid, sir boy. Nga plus 10 points.
1: Plus 10 pagid.
3: Kabalo ka nga mas damo ang gakapatay sang flow kaysa
0: sa gusto.
3: Kaysa coronavirus.
0: Gusto.
3: Ginapadako lang niya.
1: Ang datos siya.
3: Bahala na mga kids mo sa akon. Hindi gusto yun ang Japon.
0: 650,000 ang kakapatay kada tuig.
2: Mas kaladlo.
0: Sa Amerika pa lang.
1: Amerika pa lang.
0: 650,000 every year ang kakapatay sa
1: flu lang.
0: Flu lang.
1: Ordinary flu virus.
3: Nakita mo, biskan ano pa nga may mga flu vaccine, matrangkaso man ka Japon.
2: Gabalik Japon.
3: Trangkaso ka Japon. Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kablo ka anong sikrito sa likod sina? Kinanglan strong man lang imo immune system.
1: Correct.
2: Kag masimbang.
3: Damo monolaurin imo selula. Kay once damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta maka-replicate ang virus sa imo nga selula.
2: Hindi makatapi. Hindi gid makatapi.
3: And that monolaurin, kamo research sa monolaurin, hindi mo na makita sa plain D3. Makita mo lang na sa D3 bio. Tungod kay ang D3 bio, may ara virgin coconut oil. Plus 10 points.
1: 10 points.
3: 14 points for this day.
0: 10 points din.
2: 14
1: points. Amak mo na.
3: Imagine ba?
1: Ano gila kolban bala subong?
3: Oo.
1: Ana, amo na. 10 points kidya eh.
3: Amo na nga gusto kay

0: hindi magtrangkaso or hindi maglala ka sa trangkaso, hindi matrangkaso gid man ka.
1: Matrangkaso ka man gid.
0: Kay from time to time, ano, perme deposit sang mono Laurin. Inom, inom, di tribayo, adlaw-adlaw, kay madeposito lang na sumasilula. Once ang madeposito na silula, hindi basta-basta makareplicate, makadamo ang kagaw sa imulawas. Hindi magdamo ang virus sa imulawas. Hindi lang flu virus, sir boy. Hindi lang flu virus.
1: Hindi lang flu virus, pati bakit.
0: Pa virus. Tanang yung nasa virus. Nga virus, kaya i-fight ni mono Laurin. Ara lang na sa D3Bio, wala sa plain D3.
2: Actually, sir boy, agree, kung nabla sa mga commercial nga nami ang D3. That's why ginpaaman ta siya sa virgin coconut oil. Di nami manggid siya. That's why ginpaaman na to.
3: Half court to yung aboy. Half court to yung half court.
2: 3 points to ba?
3: Half court.
2: Buzzer meter to.
1: So that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3. So diin ka pa, no? Gito sa more than 100 benefits more than ordinary vitamin D3 or sige ka matugyapon sa imuya daan nga supplementation. Yeah? You take the new way of supplementing your body with vitamin D3, that is D3Bio. D3Bio with extra virgin coconut oil. D3Bio that has monolaurin that protects your body from viruses, bacteria. D3Bio that has ketones that protects your brain from Alzheimer's, dementia, and a lot more pang health benefits in D3Bio.
0: Buwas naman sila mamati sa iba na itong checklist. Maubos na karon, sir boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
5: K5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatindlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: Timo.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kina sa una ang imo.
13: Blood pressure. 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
12: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito ang Mighty
11: Palaban mo
12: Mighty C
11: na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C,
12: the Mighty Power of C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C,
11: the Mighty Power of C.
5: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio.
26: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-finish ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3. D3 Bio, with physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
29: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
30: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
14: Mighty C, epektibo
0: Garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
2: O si Ronald, isa ka sales rep.
1: So una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
1: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
1: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Extend Food Superman for Men.
34: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
33: Extend food supplement for men.
35: DTX 500.
36: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
37: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
36: Salamat sa DTX 500.
33: DTX 500.
38: Bakal sa mga butika.
39: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
40: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
41: I Care Gold.
42: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
43: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
44: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
45: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 and News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-748-940. August 2, 2026. It's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, Lo? Imong duwa kadlaw nga day off, Lo?
1: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kumusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagid. Mga ka-K5 aton gid siya, wala unta sa pag-remind sa aton tanan. Importante siya bong. Bisan medyo piot ang aton pagpangabuhi. Importante nga hilwa kita sa masakit kag balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Subong man likawan ang mga matamis, mga masin, mamantikaon nga pagkaon. Minimize o kung likawan ang mga may preservatives, may mga artificial flavoring nga klase siyang ilimnon o kung pagkaon man. Hindi magkalipad magkaon siyang prutas kag utan, ha? Mga ka-K5, ang report subong sa Cebu, grabe. Nagataas ang kaso dito sa dengue. Ang dengue, ara sa palibot naton eh. Nagatinir ang mga lamok sa mga stagnant water. Kung aton gid limpyuhan ang aton palibot, dako gid ang tsansa nga magahilway kita sa posibleng ihalit sa nga dengue, mga ka-K5. Sining bulan sang Hulyo, nagsaka tong kaso sang dengue, 381 nga kaso sang dengue infection sa probinsya. Suno ini sa Provincial Health Office, nagsaka ang kaso sa panahon sang tig-ululan. Kasunod sini, ginalerto na ang mga opisyal sang probinsya sa Cebu. Masunod among Toledo City, Bareli, Talisay City, Consolacion, Carcar City, kag Medellin. So, diri sa aton, hindi man malayo kati. Kapalarihas malang ang klase sang klema subong may ara kita sa Cebu. So aton na diri mga ka-K5 sa aton probinsya, ang mga stagnant water na limpyuhan tanaha. Hindi tanaya patiniron pa. Ulaon na nato na, ha? Ang mga ara sa latada, ara sa mga kalog, ara sa mga goma, kag iban pa nga kundiin may mga stagnant water.
0: para hindi maka-istar ang lamok kag makahatag sa aton sang problema pa sa aton ni kayong lawas tungod sa dengue. Subong man hindi magkalipad nga maga pabalhas gid, pabalhas, no? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton lawas. Libre, pisanan mo lang ni. Kay tungod ang balhas nagagwa sa aton lawas upod ang mga toxins. Toxins nga nagasulod sa aton lawas man upod sa hangin, sa tubig nga ginainom naton kag mismo sa mga pagkaon nga adlaw-adlaw naton nga ginapreparar. So hindi malikawan ang toxins nga magadeposito kung magapundo sa aton sistema kag sa dalayon amo ining naghatag sang kahalitan sa aton sistema kag nagresulta sa kunano nga sakit kag balatian toxins o kung simply pahilo sa aton lawas. So sa kada pabalhas naton ining mga hilo o kung mga toxins nga pundo sa aton lawas ginailiminar sa aton sistema. So gani aton gid tagaan sa importansya kag panahon kag pisanan ta lang ang pagpabalhas para mabuligan ta ang maglimpyo ang aton lawas sistema nga hindi kita makaangkol sa masakit kag balatian. Isa sa mga ginatudlo pagin nga kabangdanan sa mga seryoso kag kalabanan delikado nga mga sakit among stress. Tungod sa stress mga kag K5 posible nga magtaas ang aton blood pressure. Tungod sa stress, may nagaka-stroke. Tungod sa stress, may nagaka-heart attack. Tungod sa stress, nagatuluhaw ang mga cancer. Kag iban pa nga sakit, kabalatian, kadelikado. So aton ginbantayan, likawan tagid ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Ilabi na gid, likawan tagid si Judith. Puni lang malagyo. Kay balay rana si Judith mo. Judith mo sa kuryente. Judith mo sa tubig. Sa rinta siyang balay kung garinta ka. Judith mo sa turko sa utang. Mamo Judith. Ah. Judith sa imo balay ran sa eskwilahan ay makapastress ini. Bulubalan si halang. Hindi pagpatami. Kag ini magin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Di buenas kita sa aton panahon mga kakaifay, may ara kita sa isa ka suplemento nga natural nga epektibo kag mapisan maglimpyo sa aton mahiko nga sistema. Ginausoya kag ginatultolya mga toxin deposits naton. Kaginailiminar sang DTX 500 sa aton lawas. Nga para hindi na makapanghalit pa. Kag para makaangkon kita sa sakit kag balatian. Mismo na sa pag-inom naton sang DTX 500, nag-aaktibo sa dayon sang panilhig, panglimpyo, pang sang aton sistema nga mahigko mga kakaifal. Kung sa diin, nagapalanago ang mga toxins nga nagtiner na sa aton lawas, iban malawig na nga panahon, Jirili. Ginapala, ginapiko sang DTX 500 ang mga toxins nga para magwa sa aton lawas para hilway kita sa masakit kag balatian. Subong man ang DTX 500 ginarepair ang mga damage ng mga cellular kag mga tissues. Kag ginatagaan sa nutrition kag kabakon. Ang DTX 500 mga kakifab himo ini sa ampalaya extract o kung amarguso. Nga mapisan man maghatag sa aton sang pagbantay sang aton nga blood sugar. Importante si mong blood sugar mga kakifay, mintinado yung anubo. E kung maglapaw sa level, ara ka na sa posibleng delikadong sitwasyon na pwede ka makaangkon sang diabetes. So gani inom kita DTX 500 adlaw-adlaw mga kakifay. Kaya mo ini nagabantay sa atong blood sugar nga kung taas panumuon niya. Kaya ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kaya may epekto siya nga parihas gid sang insulin. Kaya wala labot sa ampalaya extract, may super antioxidant naman ang DTX 500 nga halin sa tubo. nga mo naman ini naghatag sa aton sang kabakod sa aton sistema kag proteksyon batok sa atake kag posible nga kahalitan nga pwede idulot sa mga free radicals. So adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng may tisye. Mga kakifay, may bagyo, subong. Kudo hindi na ito di mabatsagan, kay do ato siya sa babaw, sa Luzon, sa nga bahin eh, no? Ah, si Bagyong Luis, no? Napagwa na sa nga, ang pag-asa sa nga ilang tropical cyclone bulletin para sa Bagyong Luis, no? Ulihi nakita ang bagyo sa 360 kilometers silangan sa Dait, Camarines Norte. So, no, sa pag-asa, ginpidalam sa storm signal number 1 ang Polillo Islands eastern portion sa Camarines Norte kag northern portion sa Catanduanes. Maximum sustained winds ang Bagyo Luis ang yara sa 45 kilometers per hour kag gustiness o kon pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Diri sa aton sa Negros Occidental mga kakifay, hindi na aton mabatsagan Bagyong Luis, pero naka-experiensyahan niya po naton ang mga lapta-lapta nga pagulan, pagpangilan, pagpanagoog tungod sa nga habagat kang may easterlies kita. So somehow nagkapiktuhan makita sining weather system sa habagat, easterlies prong bagyo hindi masyado kaya ito sa babaw gid sa Luzon. Ang isang pagkikabagyo nga nakita mga kakifive sa aton kadagatan sa Pacific Ocean, ining si Tropical Cyclone Super Typhoon Sidolphin. No, international name niya, Sidolphin. Medyo malayo pagin siya sa aton teritoryo, pero subong according sa pag-asa nga makita naton sa ilang satellite image. Daw nagapasaka na si bagyong Dolphin, no? Ato sagwa sa ato niya teritoryo. Ganda, I believe the next 24 hours magadirekta ini sa bahin sa Taiwan o kung Japan. Daw hindi siya makalandfall ining bagyo nga si Dolphino. Pero subong may bagyo, gigitay subong si Luis. Nga ato subong nagalambada sa bahin sa Luzon mga kakifay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ano man nga panahon may bagyo magkong siya wala, padayo lang kita inam sa gihapon sang mighty C ha. Ang mighty C pwede mo lang siya mainom bisan wala ikakinadaan blaya. Alkaline base siya mga kakipab, that's why wala iya sang kahalitan o kung na sakit sa tiyan kung makainom kini. Iba nga vitamin C, hapdo sa tiyan mo. Nag-sulab din yung tiyan mo, bla. Mighty siya ka namin, yun. Wala lang, ano? Tungod alkaline siya. Kagkadasig sa matunaw, nga ma-absorb sa lawas naton. Wala usik gid ang aton nga vitamin C kung mighty C, ang alkaline nga vitamin C ang aton ginainom every day. Likaw kita sa tawag naton nga ubo, hilana, trangkaso, sipon. Kung may aragin man, dasig lang kita maumpawan tungod protektado kita sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga kabataan, painumaman sila mga kakifive sang mighty C syrup for kids. Ha? Para padayon ang ilang pagtuon nga wala sang sablag, kaga wala sang hilana, katangkaso, sipon, o kon ubuman, o kon hapo, mga kakifive, ang mga kabataan. Siyempre, kung nara sa eskwilahan, adlaw-adlaw, kadamo siyang ilang yung ma-istorya kag matubang kung masugata mo. Nga parihas nila ng mga estudyante, no? So, ang laton-laton sa trangkaso, mga bakterya o kung virus, kinanglan aton na naiya-piparahan. Tapos, yung kabataan na ito, ha? Painumagin sila sa Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 bayo?
1: Mga ka-K5 ang dengue, no? Ang kaso ng dengue sa Cebu, nagsaka na, no? Kaga ini ang isa ka virus man, mga ka-K5. Virus ini ang dengue mo. Di kadamo na yasang ato niyang nabatian nga diri sa Bacolod, sa Negros, sa ibang mga syudad, kagabanuhan, andri sa atong probinsya. We are very much aware about dengue. Balanta ng dengue, no? Hindi malahug-lahugan. Hindi lang basta yung pagbabayan. Kay wala man, kay wala siyang bulong ang dengue. Indextrose ka lang, iban sa una, nabatian na itong ginapapauli lang itong hindi mangyapon magayo. Kag magabot ang tiyempo, hindi rin nagabot sa unang tiyempo, yung wala na yung mga hospital nga may nagabaton tungod sa kadamo sa pasyente sa dengue abi. So kamudlay kay way bulong eh. So kinanglan tagid ang bulig kag tabang subong sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo mga kakipay mapintas. Basta dengue pagambalan, gainit ang ulo sa D3 Bayo na yun. Ginasaputiya ang virus na yun. D3 Bayo, mga ka-K5, simply lang. Ini siya ka extra virgin coconut oil ang iya panakot upod ang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil may special ng elemento nga monolaurin. Gamo ini naghahatagid sa proteksyon sa aton cellular. Nga hindi kita basta-basta matake sa mga virus o kung dengue virus, mga ka-K5. Kag may arasa sang super antioxidant o kung tawag nato niyang vitamin D3. Nga mo hindi naghahatag supply dugang nga kabakod sa aton immune system para dipinsahan kag kastigohon ang mga klase sang virus nga nag-atake sa aton sistema. Sini sa panahon, mga ka-K5, nga may dengue naman ang aton nga mga neighboring provinces, no, just like Cebu, kita diri sa Negros, mag-aman kita. Subong palang adaan, inom na kita, D3 Bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, DTX 500, MyTC and D3 Bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy nga sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar mangkutalang lihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Oras naton, alas 10:05 na mga ka-K5. Ay Agusto nagli. Do iban blan nagakubakubang dughan mag-Agusto gani blan. Magbulan na gani siyang Agusto dirile. Ang iban daw nagapalibog. Ang iban daw ginakulbaan. Kitungod daw na mindset na kita daw na kondisyon na kita. Nga ang bulan sa Agosto, tiguluto mo ko na iwat sa nga pangabuyan. Tigkiriwi. Pero wala sang kapigaduhon, kag wala sang panahon nga tigulutom kung ang isa ka tao isa determinado mapisan kag may relasyon sa Ginoo. Wala sang imposible, mga ka-K5. Iho lang bala kag pangamuyo gid kay gagaan kag gid sa Ginoo ya sang kinanglanon naton. O tawag na kamo sa aton hotline story ata, ha? Anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma, problema about sa panimalay, problema parte sa imo kaugalingon, nga daw hindi mo machindihan ang imo yung pamintsaron kag balatyagon,
0: nabudlayan ka magdesisyon sa mga bagay-bagay, madubo ang imo yung kumpiyansa sa kaugalingon, pirmi ka lang ginaakigan, ginapabati-batian, nawala ka sang pautosan sa imo yung mga hibubunot, tawag di kag pautwasego ha. Istorya kita ha. Mga problema sa relasyon, nga daw wala sang solusyon. Permi lang nag-lalisay, yu tay singke, ha? Inaway, daw may chance sana lapit na sa binulagay. Tawag di, ha? O kung gusto mo lang maghatag sang opinyon, kagkomentaryo, parte sa imo yung mga obserbasyon kag mga paminsaron mo sa palibot mabida. Ilabi na gin nga daw madayo na gin ang barangay election. Kung may ara ka na sa mga gusto nga pamutiyag mga kakifay parte sa imo barangay, hindi lang pag-ngadli ang inyo na nga kapitan o kung sino man. Ang mga bagay lang bala, i-blind item lang bala. Istoryahan tayong mga bagay-bagay, ha? Purong barangay at isimpi lawagon, kid. Pun, don't mention the names lang, anay. Para magkapautwas lang tayo bala. Tawag ka mong sa aton yung hotline, 0928-611-2263. O kung sa aton yung globe number, 0927-448940, ha? Mayong gabi na sa ating mga suki from Himamaylan City. Aragid si Inday Mansing. Si Inday Aman siya Intana. Aragid naga-wave-wave di Rilio. Day man siya mayong gabi na si Moa. Sa tanan nato nga mga suki nga mga listeners naton sa Himamaylan na mayong gabida subong man sa aton nga mayor sa kay MRT Mayor Raymond Tongson mayong gabida mayor si Mona kagwapo nga mayor daw si John Lloyd. Subong man, mga ka-K5, aton mga suki from K5 News FM, Kabankalan. Daw sadyang Kabankalan, Subong, no? Sadyang Kabankalan, kay daw may aras sila sa ngudyakan, na kaganoon na silang ilan na nga ginano na. Daw maskarad kung sa bakulon, maskara, festival, piste, piapiste, festival. Ang problema lang, ang muniblan namin ginman magsinadya sa dyan. Problema lang, mag-ulan, lang may mga musini nga mga happenings, blan. Bago guba na yon ang aksyon. Guba na yon ang aton nga kasadyahan. Kiti, mangita ta sa nga pasilungan. Ang problema, man kay pasilungan, ta nagatululo man. Ang problema, man ang mga dalanon, gamalaha man. Hindi mo ni naton gidya mapunggan yung chimpo mo. O, oh, di bala? Ang aton malangin na iya sa Kabankalan is ma-enjoy kita sa aton nga mga celebration. Kay Kabankalan nun, deserve nga maging malipayon sa ilayang Udyakan Festival. Okay, good luck sa inyo na Kabankalan nun. Naka-tune in man ang K5 News FM. Si Palay kag hinubaan, hello na sinyo. Mga suki natin from K5 News FM, Lakalota City kag Hinigran, hello. Saka ta sa kanlaon, K5 News FM kanlaon, may gabi na sinyo da. Labog tanay sa dagat, anay. Kanto ta sa panay, K5 News FM, Rojas Capiz, hello! Kag siyempre taga Norte, mga ka-K5 naton, nga mga ka-K5 da, nga naka-tune in sa K5 News FM, Victorias, K5 K5 News FM Kandi City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Hello! Okay, ah, sige. Tawag na ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263, ha? Kag 0927-7448-940. Tamyaw talang aton, amigo, da sa Canada ay ang aton nga kasimbanwa, legendary folk singer, fresh ang iyan nga mga... Ang iyang mga himata gini, ang iyang origin is mga disena da sa Kawayan. Si paring Tuto Harris Disena. Live nga nagapamati sa Montreal, Canada. Dami ni siya pakantahon mga kakipay. Misyan ano lang ni i-request mo, basta folk song bla. Mga Amerika nga kanta, mga Eagles, mga father and son, leader of the band, mga amo na nga mga kanta bla, England Dan and John Ford Coley, Steve Perry, no? Ano pang mga kanta, sina The Journey Survivor, kakanta mo sa gani, Victims of Love, Lover's Moon, Glenn Frey. Kakanta man siya sa mga Bee Gees. Kakanta man siya sa Sells and Croft. Machina and Luggins and Machina. Mga James Taylor, About It Mino Yagina. Ini mga John Denver. You fill up my senses. Mga John Denver. Ini nga anisong. Sana kaabot niya kay John Denver. Abi, i-recall na kadali, be. Amuning kanta ni John Denver, anisong.

na mga tirada na ni Migo naton Harris de Sena. Ari pagid mga amuni ho. Ganila gatik ang gitara yang importin nga kaperti kamahal dirili. Ining iya kanta ni Dan Fogelberg ni bla. Leader of the band. Ni bla pamilya.

Iku aku wak gini nih. How can I try? Toto Haris di sini mga kakifay ma, magsya magpitag ni. Uwak ya gini. Ari pagido, ari pagido. I don't know ko na na inyo na ninabtana. Ining dirt band bala ni. Ari matian tabla.

来。Dito siya si Bong nag, ano ni, kagi mo siya pangayaw sa ibang nasyon as a folk singer, naka-pa-China, naka-Asian tour, kag ibang pang mga nasyon as a OFW nga folk singer na to. Si Bong, I think he's staying for good na siya sa Montreal, Canada. This is our good friend, Harris DeSena. Pero hindi again makaka sa sistema yung pagka ano ni pagka singer kag artist jabi kag mahilig siya sa mga folk songs kid, so ginahimo iya kog may bakante siya mga kag K5 nagabasking siya inabala makita naton sa mga TV o ko sa mga pelikula nga sa kilid sa mga sidewalks may nagahumlag dira yang suluddan sa gitara kag may nagabutang na sang ilay nga appreciation abing natawag ko kun sa aton hindi man limos kun ang pag-appreciate mo lang you put some money kag mamati kada siya no while nga nagakanta sa mga favorite songs mo especially folk songs together with his guitar kinakanta yang mga the best nga mga kind of folk songs sa aton nga panahon ari pagin isawa Bertols anagubolo I'm coming home, Jerry Lee.

0: okay, tisik ya. Oh, thank you again pa rin, Haris, ha. Kinahulat-hulat ko niya, mapuli siya. Kuno, mapuli siya. Sadya, gini ko mapuli siya. Kay lumsan ko gini sa Gina Seafood Restaurant. Okay, sige. More of that songs kung gusto nyo ba lang ang mga folk songs. Matik ka mo sa 106.3. Click FM, ha? Sister station sa K5 News FM. Gusto nyo mga folk songs, mga amo sina type of genre o kon kategorya sa music. Matik ka mo sa 106.3. Click FM. Iya man nagyapon sa K5 News FM sister station na muna. Ngindra yaya, poro music lang kita nan. Ang imo lagi na pahuway, mga komersyal nga kadali-dali lang. Wala na yaya announcer, wala na yaya DJ, wala na yaya sa nga angkorman. Kundi music lang nga music, bilong at loud yan nila. Dali lang. Kaya may cooler kita. Basi si ano na ni Kenny Rogers. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, good evening. Gilolo.
0: Si daw, nirilinig isang palibak si Tuto. Dali lang. Si Rex gigali. Rex, mayang gabi na? Ha?
1: Mayang gabi man sa imo, Gilolo, kung si mo tagpalamakti.
0: Okay. Ati, ga-storya ko gamay, aparte sa mga folk song. Nabtan mo ni Rex mga folk song, ne?
1: Amo gani nakatawag ko kaya agin patukar mo gid ang nitty gritty dirt band na paborito ko gid.
0: Ay aba, ugali ka.
1: Amo to gira lang gid ako di ka pamate ko lang ko bao gid patukar gid dilulo ako paborito ba.
0: Nano ini ang aton sud an. Poro na lang ini pinamalhan.
1: Pagabot ko sa Manila, ang kanta niya nga, Bill Mokon yun, Bill Mokon.
0: Na! Namo na si Fred Panopio.
1: pero Ginolo, kabalo ka kung ano ka kanta nga. Halid sa sugod, basta matapos, wala hindi namita ng title sa niya kanta.
0: Simply Jesse, ah.
1: Ay na, naman daw ito nakabati.
0: Wala yakin ma-mention ang iyang title sa kanta. Ano na sabi? Ako na bala ko, Simply Jesse mo. No?
1: Ang Simply Jesse, nabatiyan ko na pruway ko di para.
0: Iyang kanta si Rick Smith na iyang kanta, no?
1: Okay.
0: Pabati, ta, dali lang. Para ma-sayran tangi, para ma-refresh kita, Simply Jesse. Okay. Are. Dali lang. Lan. And I don't know how I know it. Sa ano ni siya sa pelikula nga Simply Jesse, no? Any wing imo yan nun na ipapakot mo?
1: Hindi, ako yung nabalaan ko lang ang kanta nga. Alin sa sugod at matapos, huwag yung mamita. Pag ipatukar mo nga Anisong, isa na siya.
0: Anisong. Anisong. Okay, oo. Wala mong batian?
1: Batian ko ganun, mamate ko. Dahil well, ikaduwa ko nga magkabalo ko ng title, nga wala yung mahalbit lang hasta matapos ang iyang title, Exodus ni Matt Munro.
0: Exodus ni Matt Munro.
1: Wala siya ng mga kanta nga wala malawag ang ina title hasta matapos ang kanta.
0: Ano na siya mo kabalaka? Kung sa mga artist, sa mga composer, sa mga singer, usually, ginaabangan naton ang title nga makanta along the way.

0: Pero may mga artist na mga style nila, they have the title, ang bilog ng lyrics, amo nang gina-describe nila sa title. So, hindi natin mabatian ang title nga ginakantaya, nga part siyang lyrics siya, siyang ginakantaya. Kundi ang title mismo, pare siyang Annie song, no? Ina nga kanta ginadedicate siya kay Annie. Oo. Sa, I don't know kung si Annie, ba? Sigurong bagong Annie, siguro nila humay na, no?
1: Pero, ginulo, may ara ka na kanta nga, ano? Siya ni Harry Bilapunti nga man piyaba.
0: Ano lang guro digiding digiding digiding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
1: ding
0: Harry de la Puente.
1: De la Fuente.
0: Ah, Bilapunte. Ah, okay. Dali lang. I-try ko ba?
1: Mantiyaba. Title niya, Mantiyaba.
0: Ah, Arya, dali lang yun, ha? Ay, Tarzan, maniman!
1: When I was a lad, just before 3, a certain question that asked to me, so I asked my father quite seriously to tell me the story about the bird and me.
0: Amo ni siyang kanta, gina-play ko siya ba? Lain man na ya?
1: Hindi mo bate.
0: Dali lang, Arya. Lain man na yung banana boat?
1: Lain man na yan.
2: Work all night and I drink a rum.
0: Ano ni nga tuig? Ano ni nga tuig, abi? Scarlet Ribbon, iya man eh.

0: Jamaica farewell ni o. Oh, deo, deo. Ano mo na bla?
1: Lights are gay and the sun shines daily on the mountain top.
2: Ang Jamaica na lang. I took a trip on. Where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and with her with Jamaica. I made a stop for us.
0: No.
2: Today I'm on my way.
0: Amo na yan,
2: Jamaica,
0: prepare. Di amo ni siyang team siyang makulod, maskara.
2: Ay na?
0: Oo. Oo, ni Bla. Daw ini siya daw gin-combine ni siya ni Lobo. Ang kantabla sa nga kantabla sang How Can I Tell Her, Bla ni?
2: Oo.
0: Gin-combine ni Lobo ang banana boat kang ining Jamaica farewell. Farewell.
2: Dami, no?
0: Oh, si Lobo, Black. Kilala mo si Lobo?
2: Oo. Ah? How can I tell her?
0: Lobo, Black. Mayroon akong Lobo. Lumipat sa hangin. Oh. Ito yung ginaging kumbina na ni Lobo ng kanta ni Harry Belafonte. Ti ano ni siya nga to, i-refresh tabi, i-refresh tabi, Rex, be? Ano nga to, Igni, sa 1960s?
2: Hindi yan. Mga 76, 77.
0: At tiway pa ko na yung matao, Rex, siya. Ti siya mga... Ti siya mga amo ni Rex nga... Gahit ining mga farewell, Jamaica farewell... Iyan ni Harry Belafonte. Ano ka ni? Chultiro ka na ni? May uyab ka na ni? Ay, wala pa, wala pa?
2: Tingnan... Mga ano pa ako, guro? Mga 15, guro? 14, mga
0: ganyan. Ah, okay. Tingnan nagasinultiro ka galing. Tingnan ni nga na siya ulo mo, gin. Paborito mo, gin?
2: Hindi, kabalo ka. Alin siya una, pag-usog yung bala sa mga quadrosunic na mga nagbakal sa balay, ubra pong pamati, na nga pamati, wala mga ugalin sa balay mo.
0: Quadrosunic? Siya unay may quadrosunic doon, tikalon ka na, no?
2: Papatuduhan mo sa tupad balay mo, nag-expand.
0: Magambal ka quadrosunic, apat ka bilog speaker?
2: Oo, apat na.
0: Oo. Kaya siyang una, mga kakay-five, puno lang mo. Puno lang yung kag-radyo. Radyo lang ginuna, radyo. Ginabutang sa tunga, sa may lihan, kaginasyautan ang radyo.
2: Ang ka... Tapos nga,
0: ha?
2: Wala kong eskwila, ang amin. Ujiya. Ujiya ang ala niya.
0: Oo. Di karoon...
2: Mga kulang, tapos itong mga pabakal na plaka.
0: Mga chimpo ni Diana.
2: Na, mga muna. Tonight, my love tonight, Diana.
0: Mga O. Carol.
2: Ayan, ayan, ano.
0: Neil Sedaka. Tipo lang ka. You mean everything to me. Ano na gano'n? Sino na? Neil Sedaka, mana, ano?
2: Neil Sedaka, mana, oo.
0: Put your eggs on my shoulder, ya? Sinay man siya, guro ka... Kabalo ni guro mo, put your ano kanina?
2: Put your head on my shoulder.
0: Put your head on my shoulder. Dali lang yun wala. Ano yun pa mati? O na sila wala. Na, daraw. O, dakob, kamo bangaw dalaga, patunga, mga sultiro. Sige na.

Trini Lopez. Di amo ginayang maskaraya festival di Trini Lopez di. Amo ginayang gina no, gina kabaloka ining Trini Lopez. Doon ako ginayang siyang recall. O, nadula si Rex, no? Nadula si Rex. Ining saot sa maskarablan ni siya una. Nga kasami na ito mabatean di sa K5. Maybe. Are. Ding ito? Nan. Ini mga ka K5, no? Iyan siya ni Trini Lopez, no? Nga damo ni siya mga kanta, mga If I Had a Hammer, Lemon Tree. Now, karon, sa nga chimpo sang una, guro mga late 80s or early 90s, no? I'll take you back to the old days. Uy, tani ka bati, kundi isa ka tawo nga ismigo ko gidirili sa ining tawag nato niya nga si Abby Red. Si Abby Red, isa ka spinner, isa ka technician at the same time sang una sang Magic. Magic 103. Nagkaroon do na-discoverihan niya ni nga kanta kag dingin gamit to sa una daw reels pabla kay man gin may gin edit ni siya nga something nga daw ni na related sa Bacolod. So si I give Chris credit, no? I don't know kung di na subong amigo naton si Abby Red, no? Isa ka spinner technician sang una sang Magic 103, no? Isa ka FM station diri. Pioneer, I think, no? Ikaunang the first FM station in Bacolod City, I believe, no? Ang Magic 103, kung di ko magsala. I like to be in America. So, ini siya gin-carry ni siya as mascara theme. Nalipat lang ko nung tuig, basta somewhere in late na 80s or early 90s, maybe, no? So, ina siya tungod sa effort sang aton amigo nga si Abby Red sa liwat sang una sang Magic 103, ha? I know a boat you can get on. Hundreds of flowers. I was there sang gina-contemplate ni sang na-discoverihan niya galing nga may-ari sini sang Midli ni si Trini Lopez. Nga daw kauyon gid sa aton nga maskara daw Maldi Gras Blast style. Nga daw ka-happy, kaga-jolly, pamatian, nga nag-uyon sa timas ang maskara, nga para magwa kita sa kasubo, kaka-piot sa nga sitwasyon. Kaya nabuo ang maskara tungod sa tuman kagapigaduhon, kaga-trahidya nga pagalunod sa nga Don Juan. Da nabunag ang maskara festival. Ang una ging team song, as I believe, as I recall, mga ka-K5, no? Amunang iyan ni Harry Belafonte, nga midliman.

0: Okay, okay. Ari gid ya no ang mo gini yang una yang nadumduman ko nga song sang maskara. I think 1987-1988 no somewhere no. Ang morning first song gid. The Caribbean Disco Show.
1: Here are songs everybody knows.
0: Na namo tong hambal ni Rex Kagina si Harry Belafonte.
1: Sede mi sede oh.
0: Ah, namo ning first song sa maskara gid.
1: Caribbean Disco Show. Work all night.
0: Sang una na dumduman ko dirili.
1: Daylight come and we wanna.
0: Nagaparade ang mga kumpanya sang diri sa Bacolod. Iya sang Coca-Cola, San Miguel, Lopez, tanan nga mga dagko nga mga establishment na nagaparade giniya. Kung magmaskarado, do parade lang. Samtang yan nagatukar ini ang Caribbean Disco Show. Sang una dito pa na sa plaza, wala pa ni isang straight dancing yun. Dito pa na sa plaza, yawas mo sana isa out. Ang nagaparada sa una, mga float lang yaya. As I recall, the first mascara.
1: By my father's hand, all my days I will sing.
0: Amuning first team song sa mascara. Diri sa Bacolod City. Tapos, di amuning the song, ang next song, mga kakifay mo. Hindi ko magsala mo sa isa sa mga nadumduman gid sa nagtatak gid sa mga Bacolod noon. Sa amo ining tuig, amo ning team song. Grabe, puno-punong Bacolod, dirili. Hamakon mo sa unay sa Bilonga Plaza, daas ta mag alas 5, alas 6, sige ininom piyang tao, wala gamom.
1: I'll take you back to the old days.
0: Naga panaog ya dirili ya nagarilod yang mga kiosko sa plaza.
1: Remember so kind.
0: Sang San Miguel Beer bla.
2: Come on everybody.
0: Tag isa duwa ka truck ya si gini loading alas 4 sang aga mo. Wala yad amuning tawag nila nga Beer Month. The Beer Festival. Doon nabutang to gani siya record, dirili mo. Nga wag grabe yung imnanay siyang beer sa amo sining team song sang Bacolod. Kaya do I believe do amo mani ganito na ganyat sa San Miguel. Nga nagpatuko din sila sa ilang planta. Kaya do diri grabe na mayong tubig diri. At the same time, do damo di tagilinom sang beer sang una, San Miguel beer. Sa ako lang so far nga madumduman na kag ma-itsindihan. Nga nagabaha man ang inasal nga manok. Samtang gina-play ni tanan sa halos tanan nga mga kiosko. Kagkada 20 meters may sound system nga nagadaguob. Nga nagapalibot sa plaza. Kag isa na dira si aton amigong Abi Red ang nagamando sa isa ka natawag nila nga Magic Disco Machine Mobile. Subong may arak gapon niya Magic Disco ni Bla si paring Junior nan ilalayagin na si paring Abi Red kanay Eddie Tapulgo na sila naginupo na sa una kami na. So sa pag-produce ni nga kanta, nga ganhimo nga para maskara theme. Isa ako to nag-witness kung paano gin proseso ni Abi Red.

0: Sa ulihin mo ba ti Almonisa sa mga dump truck na bla? Kakunaga, nagapang kulikta basura? Pariyusip. Ate, okay. So much for that, mga gagay-five. Okay, di sige. Tiyan mo na nga ito, yutay ang mga lingaw-lingaw kadali. Nanoni, sino ni? 5730, ano ni? Kapag ayok bulig, nanoni? Nadula postiso? Please help me, basi may nakapulot ng mga listeners sa K5. Ano ni nadula, haw? Abi-abi, tawag kami, 5730, ano ni problema mo? Panawagan ako, Tani J. Lolo. Ano na yung panawagan mo? Mas parihas ba ito sa panawagan sa unangan? Batian ko nga. Nya, manawagan ko, Tani Sir. Nya, ano, Tani niya, kaya nadula lang sawa ko. Nya, tiabi, nadula ang misis mo. Nya, oo, Sir. Nya, manawagan ko, Tani. Nya, sige, panawagan da. Nya, ginapanawagan ko kung sino nakakita sang akon nga asawa. Bali, ano ni siya ng putot. Itom-itom. Kulong-kulong buhok. Tapos sa napailong. O nga bon. Nya, lihog lang kung sino kakita. Nya, inyo lang na. Makul mo na. Dulay asawa. Panawagan siya. Yan ang asawa ko ulit. Describe mo lang putot. Itom-itom. Kulong buhok. Ungabon. Sino makakita? Liyog, imula na. Abi ko ano, sino kakita? Liyog lang ko nulong niyo. Hindi ganyan, sino kakita? Imula lang na. Oh, nanone, sige. Good evening, J. Lolo. Listening here in Bago City. J. Lolo, mangayol ako tani pabor. Pwede paki-announce basi may naka, ano ni, may nakitaan silang remote sang PCX-160 ang motor. Remote, ha? Ano ni siya? PCX-160cc ang motor. Remote, may remote, ne? Nahulog kahapon ng adlaw Saturday dira sa may South Bacolod Hospital. Dira yung area ko, no? Hasta sa may Royce Hotel nga dalan. Please help ko, J. Lolo, kay kapila ko na magbalik-balik kahapon sang pangita. Wala gid sang wala gid ko sang may nakita. Kagabasi may nakapulot pa, please buligi lang ko. Okay ko sino nakakita ni bala sang ano ning i-describe abe, i-describe mi sir. Pwede ka di katawag 5730. Anong tura ni siyang remote man do ano siya do? Do paya nano ni man. Nano ning tura siyang remote do TV nga remote. Kanyo ano color ya? Pwede ka katawag ba dali lang. Kiti importante ni kag ano ning epekto sini ko na wala na remote ang motor mo, hindi na ni magandar, hindi na mapatay. Ano to nakatabid sa iyang ano ni? Can you describe it pa specifically kung ano ina sabi? Ano na siya, ano kadako, anong color? Adali lang, are. Okay. Hello, sir. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, babae. Sorry. Oh, dali lang yun. Hello, mayong gabi mo. Ikaw ni ma'am? Ikaw ni nadulaan siyang bana? Bana? Nang remote?
1: Yes, J-Lolo. Balik kahapon na siya. Ang Saturday siyang mga 5 PM, bala?
0: Oo, alas 5 siyang hapon.
1: Ano na biyahe ako kay going kami sa Bago Hospital.
0: Okay.
1: Kaso, nagkainulan ba na ako? So, pagkuha ko siguro sa cellphone ko, basi naupo to, wala ang remote sa ako na motor, wala ko na notice, nahulog siya.
0: Ah, okay, oo. So sa imo man madumduman man, ma'am, amo din ngayong area be, para at least sa...
1: Oo. Bali, dira na siya sa South Bacolod, and then nag-stop ako banda, dira sa Royce Hotel, oo.
0: Kag dira ka nagpundo, nagkuha ka sa cellphone mo. Oo.
1: Oo, kaya ang sa left side, may bulsa na siya ang PCX nga motor, ginto ang cellphone ko. And then, ara man to ang remote. Pero kay gainulan, do gadali ko balahaw.
0: Ano ning remote, so, ma'am, para mag-andar ang imong at motor?
1: Oo, si Lolo. Kaya kung wala sang remote, hindi na siya mag-andar. Kailangan orderan sa online.
0: Ah, okay. Okay.
1: Patapos mahal daw.
0: Kailang lanon mo eh.
1: Kung may nakakita, bala.
0: Ah, ano na yung tsura, ma'am? I-describe, abe. Ano na siya kadako, man? Do... Ano ni sabi?
1: Do same lang siya sa may sa mga salakyan na mga remote or iyas ang Honda Click.
0: Do mga pus mga do mga kahasang pus probi kada ko na mo na.
1: Do smaller lang.
0: Ah, smaller lang abi. Do lama siya.
1: Oo, tapos ma ang ano na siya ang remote, may ano na siya upod na black daw na may palawot siya bala. Balahibo sang
0: Carabao?
1: Something sa mga hayop na bala ang
0: Basi dinosaur? Basi ano. Dinosaur, ma'am.
1: Sa circle sa mga book.
0: Okay, okay.
1: Balahibo kung hikapon mo namin na siya.
0: Oo.
1: Naamo na siya ang nakapalawit dito, nakaupod sa iya.
0: Okay. Anong color sa i-remote mo na, ma'am? Itom?
1: Oo. Itom, and then ang sabitan niya na silver na hook.
0: Ano may ngalan to,
1: ay? Why? Di ngalan, nalipat ko butangan.
0: What I mean may ngalan, something na print na PCX o nano, da? Why la? No play na siya.
1: Ano na, sabi mo, hindi na siya original, valid duplicate. Ang nakabutang man to is Honda lang, kaya ang PCX Honda na siya.
0: Ah, okay. So sige ah, may balahi, anong malahibo to ma'am ng lagba o lagba? ano kulo siyang malahibo ma'am?
1: Black man siya. Ando keychain lang na siya balahaw.
0: Ando black man. Ano siya ang kulo o hindi man?
1: na siya lang daw balahibo. Bala siyang naglamag-hikap kasi daw mo na siya.
0: Daw foxtail ah, daw mo mo na.
1: Oo, na mga
0: galing kamay lang.
1: Bilog siya.
0: Bilog siya, yeah.
1: Oo,
0: okay.
1: Oo, gamay lang.
0: Ah, sige. Kung sino ang nakakita na siyang blaybo. Siyang remote ni ma'am niyo, idol only palihog siya K5, baka ipaklaim talang kay ma'am. Ma'am, isin mo lang for once sa ako ng imo yung name. Kaya hindi ko lang, kay kung may mga magdulong dire, dulong ko lang ng blaybo. Ah, yung remote. Mariusip, oo. Panawagan, bimam? Panawagan, bimam?
1: Ah, sige. So, may hanggap isa ka na, no? Sa mga avid fan, kag-listener ni si Lolo. Tani, mabuligan niya ko kasi nakapulot kami sa remote sa Honda PCX na motor dira banda sa South Bacolod and hasta sa may Royce Hotel na road. So, pagbiyahe ko hapon, hulog siya. Kadula ko na notice tungod nag-inulan. Na-feeling ko bidya na ano siya, na tulot. Kay how many times na ko pabalik-balik, naubos, magandang isa ka bar sa akin na motor. Wala akong bidya nakita nga may naalapakan di or napusa, something ano na. Kay kung may aratani, ara lang siya sa dalan. So, kaya naisip ko, basi may nakapulot. So, tani kung nakita niya, buligan niya ko nga mabalik sa akon kay para magamit ko akong motor kay ako mabulig ang motor no kay kung mag-commute ka good life.
0: Oh, sige. Di ba si, pero ba si ma'am, anong pwede ko itawag si mong ngalan ma'am?
1: Ems.
0: Ma'am Ems, masisin niyo balay daw wala mong makakitan?
1: Wala. Ay, gaya biyahe, gigoy ka daapon. Tapos ang, wala ng PCX na, daw, ano na siya mo, raw, program, sabi lang ang motor, how naka-program siya. Kapag once na madula ang motor, or like, ay, what I mean is, ang yabe, kapag layo sa iya, ma-show na ito sa dashboard, na wala na siya yabe, or remote.
0: Suki lang lang nun. Okay, sige.
1: Makita mo na, nga, may nag-show. So, may something wrong. So, kung flat man yung motor, ma-show man na da siya nga. Hindi good condition. Kayo daw naka-program, balahaw.
0: Yeah, the show must go. The show must go on. Ma'am Ems, sige. Pangabay ta lang sa mga nakakita, no? Kung pwede, pwede nyo rin madulog sa K5, kaya para nga mabuligan na si Ma'am Ems. Thank you again, Ma'am Ems.
1: Siguro, thank you, man. Salamat, Gil.
0: Ate, sige. Okay. Sige. Dali lang mga ka-K5, kaya mag-commercial break tanay, ha? Kadali lang. Don't go away, this portion na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. Don't go away, we'll be right back.
2: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan?
19: May intuan din ako sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita at Tawana, Tawana, Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na doon na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Sa wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, tingin nyo ah. Kay man simple lang ni mga kakipay, habonan ni produko ining epekto sa aton. Sa aton mental health, sa aton balatyagon, kag nagahatag inisang dugang nga kumpiyansa sa aton kagalingon. Kay man mahubin kaliwat tulukon, dirili. Ang mga wrinkles, kag mga yaya, mga panit, especially si imuguya, amat-amat nagahugot. Ang mga linya dasagtang muda sa ibang nga bahin sang guya mo nga mga wrinkles nga lukot-lukot, hindi nahil mo nun. Sa may mga pikas-pikas, alap-up, may mga blackheads, may mga whiteheads, may mga punggod, may mga buho-buho ang guya, garas, hippie doon sang DTX Beauty Shop. Dulaon sang DTX Beauty Shop, tanan nga klase nga baho sa lawas ta. Sa may mga problema, gin-release sa tawag nato, nagapalang nga tol ang lawas, bla. Especially kung may edad-edad ka na, kung kaisa dumatsyagan mo, dumay nagakama nga subay, nga waay man. Habuni lang bala, DTX Beauty Shop, bla. Frisco pang imo pamatsyagan kag especially patyon na dulaon niya ang mga kagaw nga gayab-o kag mga oil nga nagatiner sa aton panit. Dasig magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Sa may mga handong gid nga magputi ang ila tuhod, ang ila siko, kag ila binagid ang ila nga ilok. Amo na ni DTX Beauty Shop ang gamiton naton nga habon. Para gid sa bilog nga pamilya. Sarang mabakal sa halos tanan nga mga butika kay farmasya sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi nga bahin man lang dalaman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo inaman ini sa shark liver oil. Isa ka klase siyang magis nga ang iya atay madamo siyang minerales dirili. Nagintunan kang napamatunan nga may maayogin nga epekto sa aton ni kayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, oil-based ni siya, isa ka soft gel. Kung inumuni mo, dasig lang sa madissolve o kung matunaw sa aton lawas. Kag nag-upod sa sirkulasyon sa aton dugo. Kag ginadugangan niya supply oxygen ang aton selula. Subong man sa aton niyang brain, no? May ginadugangan niya oxygen kag sa aton ugat. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayugid sa paglimpyo sa aton dugo, sa aton atay, kag sa aton kidney, para hindi kita magka-problema kag magsakit, no? O kung magkaangkol sa balatian. Sa may mga psoriasis, sa may mga mayo, maginapakupo siya. Psoriasis niya kampawan, dirili. Subong man sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, sa may mga problema sa ilayang tawag sini, mga arthritis, no? Ginadula ang ngot-ngot, ginakupos ang manog, kag ginatunaw amat-amat ang mga uric acids na nga deposito. Kagina, tunaw yung mga baras sa ugat naton. Para likaw kita sa kung ano mga problema nga makaangkon kita sa high blood pressure, heart attack o cold stroke. Adlaw-adlaw inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar sa Kabankalan, sa Valladolid, San Enrique, diri sa may La Carlota City, Morsia, Ibi Magalona, Talisay, kag halos tanan nga mga kabanuhan at kagkasudaran diri sa Negros Occidental, kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? 17 minutos nakalipas sa taknang alas 11. May flash report kita. Halit sa aton nga K5 Hilux Patrol with ka K5 Bertoga Kit. K5 Bertoga Kit, please come in, come out. Di na siya? K5
3: Bertoga Kit.
2: Mayong gabi, Kit, o.
3: Yes, may gabi. Breaking news lang kita, no? May do plus report lang kita, Subong. Ari kita sa may barangay Punta Taytay, Subong, sa barangay hall nila. Punta diin na isa di ka bata, no? Ang na-rescue sa nga ton, sini nga mga katapo sa barangay. Walo ni katuig na bata. Walo o kunsyam amon ang ginabulubanta nila. Nagadalagan ini kag nagahibi sa baybay. Hindi nila nikilala Jay Lolo ang bata ngani kaga posible nabilin sa isa ka resort o kung posible na I don't know kung ano ning sistema sa bata ngani kay hindi tani misurya Subong Jay Lolo ining bata kay nagkatulog kung mabugtaw ni siya gadalagan ni siya no taton sini nga mga ka K5 that's why kinatuan tani kaga makuputa bala sa buong no live direktamente diri sa barangay Punta Taytay si Sir Jay Lolo bati ano ko
2: yes go ahead proceed lang
3: si Jade sir mayong gabi live kita sa K5 si sila ning nakasapo kay ina basi Jay Lolo ikaw na lang direct guro interview sa iya
2: good evening Sir Jade
4: hello
2: yes sir ano ning bata ning nakita ninyo na sa may Punta Taytay can you please describe kung anong sitwasyon.
4: Yes, sorry, sir. Bali, sir, pag na, sang nakita na mo ng bata, bali, nagpasumag, may muna niya po, may blaho sa Jalibe.
2: Oo.
4: Tapos, pagpapuli namon, bali, ang relatives nga pamilya ni Cap, nakita namon sa gate sa Shilpan Beach.
2: Oo.
4: Tapos, sa muna ay magabante na namon pagpakagtor na mo sa barangay sa may... So may unan sa Bilya Iska, pagdating sa simbahan, may nakita ko nga bata nga para sa likod, auto.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, pag nakita ko sa, grabe ang yahibe, lang yahibe, grabe, kedo, gapalamarok na matay sa ngibe.
2: Okay.
4: Amo to, ano ko kay Jilin, sa upod ko nga nanyapon, nga balikon, takay base na nung bata.
2: Mm-hmm.
4: Pagbalik namon, pag-u-turn namon, pagkagto namon sa likod sa auto, di ba mangkot ng bata kung naano siya. Gulpe lang siya na dalagan sa piyak dalan. Kag-gulpe lang na dahil, nag-ngoy-ngoy ko sa kusog.
2: Okay.
4: Kagtapos, kagtapos nagambal sa nga, nagsabat siya pero hindi naman may chimbiyan. Tapos naman na sige-sige lang sa Japon ni Be.
2: Ano ni siya lalaki?
4: Oh, lalaki, sir.
2: Ano iyang, can you describe kung anong nasuksok niya Subong? Bayo yan, naka-short niya siya, naka-largo, abe?
4: Ang suksok niya Subong, sir, sa pagdulong ni Kap, naka-jersey sa sir nga black and white, kag naka-short, sir.
2: May ngalan ang jersey ni siya. Ano sleeveless nga jersey?
4: Oh, sir, though, walang ko idea kung may pangalan. Sir, may ito nakita kay Dubali, kay Kap Clip ni sa halin, sir mo. Si Kap ni siya na gatipan doon sa Shilton.
2: Oo, te ano siya Ilunggo, siya Bisaya, saan ano, maghambal?
4: Ilunggo sa sir, pero doon na budlayan, doon lang maghambal, sir ako.
2: Kay sige, siya ibe, okay. So, wait na pa makuha ng alam niya, Jake?
4: Wala pa, sir.
2: Ati, sige.
4: Kung storyahon mo sa sir, gapalagyo sa tao, sir.
2: Subong, arasa subong sa barangay, amigin hold nyo na sa anay.
4: O, sir, rin sa Subong, sir, na nakatulog sa Subong, sir.
2: Okay. Sige, for the meantime, ma-wait na further notice kung anong desisyon ni Kapitan Dira kung i-turn over niya sa DSWD kung sa police, no?
4: O, sir.
2: Okay, sige. Thank you again, Jade. Thank you again. Salamat again sa imong report, no? Okay, kay Pemberto.
3: So si Jada, so actually ari bata sa sulod, wala mi lagin pakatuan to kay mabugtaw gani, lugawara sa sulod kung ano tabo sa bata nga ni.
2: Basi may truma ng bata na nalagyo na kay gigastigo.
3: Amo man ni ganing

0: original sa ito nga page.
1: Nag-live kita. Ara, makita. Dira, sa may, ang picture sa bata, Ramandaan. Oh, para at least makalan. Oh. Tawag ko si kung nandulaan sa bata. Dira.
0: Sige, sige.
1: Sa ito sining page ng K5 News FM. Search nyo lang sa Facebook. K5 News FM, Bacolod 101.5. Mga ka-K5. Balita na ito, Dilulo, Dulong sa ito, sa Kaluan, sa nga DTX 300, D3 Bio, may TCK, DTX Coffee Mix. Directamente, Dries, sa may barangay hall, sa barangay Punta Taytay, ako si ka-K5, Berto Gakit, para sa kanto yung balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, good, K5, Berto Gakit. Okay, kapisa kay Berto, siyang gabi na nagahatag sa ato siyang balita. Okay. Tiyan mo na, no? Sabi mga nadulaan da, okay, nga himataabi bata ni lalaki. Estimated age niya is between 8 to 9 years old. Okay, para pagit sa inyo nga dugang nga ni Talia B, no, kantuhan mo sa Facebook page na to, kaya may interview na si K5 Berto Gakit Subong. Ara nang ang picture kag video sang bata gina-interview. Kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. No? Okay. Kag pakiangot talaga ka mo kung ninyo nahimata na yun, ha? Kay kung ano ni natabo sa bata ni nga nagahibi ni. Kag saliwat man panawagan man sa ato nga mga tagpalamati ilabi na gid somewhere dira sa may area sang Bacolod South Hospital in between sang Bacolod sa Bacolod South Hospital kag Royce Hotel. Sang kagapon Sabado between mga hapon na abi kinagainulan na may isa ka motor nga nagabiyahe kag si Ma'am Ems, no, ang nagadala sina. Ang problema niya kay nadula o kung nahulog o nawigit ang remote control sang iya nga motor nga may ngalan nga Honda nga may mga balahibo kuno nga nga daw hampanganan para makaptan lang balahibo ang control PCX-116 na siyang motor. So remote control ito mang colors kung sino nakakita mga kakipipe somewhere in South Bacolod Hospital Kagros Hotel ng area. Makipag-angot lang abi sa pwede niyo man mauli na sa station na Station 9 o kung Station 8 nandira, no? Sa mga backup stations na to. O kung diri sa K5 News FM, ha? Saliwat sa nakakita sa remote control sa motor nga may ngalan nga Honda, no? Iya ina ni Ma'am Ems, no? Palihog lang ko i-uli kag-muligan na siya, okay? Thank you again. Okay, oras na to na alas 11:25 na mga ka-K5. Good evening, Jirili, J. Lolo. Tamya ko lang akon kasi, no, si Mando Agravio. From Lorna, sang sumag, pamati gina siya sa programa ninyo. Thank you, good Lorna! Lorna si Cervantes ni siya mo. Oh, pila na edad mo, Lorn? Ako, Lorn, ano ko, Lorn, tipo.

no ka dako sang bulan sumungaw. Punugi dugay ma chimpong hindi mo naman siya makita tungkol may galom kita. May mga panganon kay lago yang aton yung mga galom sumong. Kay padayon ang bagyong si Luis, no? Nga nag-apekto dito sa may bahin sang northern part sang Luzon. Sa may mga baler, blani. Somewhere in upper part sang Luzon. Diri sa aton, hindi kita di masyado apektado direkta sining bagyong Luis, no? Ang aton niya nga ma-experience yan, tiyamun yung hamagat, eh, no? May mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob. So, halong kita, no? Okay. Alas 11:27 na ari ang problema nga aton na pagkabasahon sa buong gabi.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ako, lo. Actually, lo, hindi ni akon problema. Problema ini siyang akon mangho, Jay Lolo. Gusto ko lang tani mangayo si imo advice, no? Nag-aobra siya sa isa ka company. 2 years na siya ganarbaho dito sa Manila, Jay Lolo. Napabusong niya ang ila cashier. Ha? Napabusong siya manghoja ko ng ila cashier, no? Napabusong niya ang ila cashier. Jay Lolo, nahadlok siya nga mabalaan sang iya ama. Kay kung mabalaan sang ama niya, pahalinon gid sila nga kuno nga duha. Nahadlok siya kuno sa nga mapahalin sila kay kabudlay kuno sa sininga panahon madulaan siyang trabaho. Wala siya makantuan kung matabo man ining madulaan sa siyang trabaho, Jay Lolo. Lumakod na kulo. May rason bala ang ama niya nga makapahalin sa iya, sa ila trabaho? Basta-basta lang kay wala man SSS, wala man PhilHealth, wala man benepisyo, Jay Lolo. Okay, napabusong lang palinon yun. Sila man na yung mga buhi. Okay, anyway, siguro ang the best ni naton yung advice para sa ato yung letter sender sa iyang manghon, makadugit siya sa libor, bla? Sa niya dole. Mangusisa sa ako na ano ang iya yung mga benepisyo kaga rights, sabi. Bilang trabahador sa duha ka tuig sa sinaga kompanya nga wala man sila PhilHealth, wala man sila benefits or SSS, inkaso nga pahalinon giman siya. No? Inkaso giman nga pahalinon siya, dangob siya sa sa DOLE, Department of Labor and Employment, para makaangkot siya sa isaktong hibalo kung ano nga mga tikang nga para mabalaan niya kung ano mga pwede niya mahimo nga mga pamaagi, no? Nga may baluan kung ano mga benepisyo niya kaga kinamataron niya bilang empleyado nga nakatener dira sa trabaho for 2 years, ha? Sa mo malang na dapat niya himuon, ha? Puti, istorya ho niya lang ang ama niya, eh. Kagwiling man siya nga tindugan ang iyang hinimuan nga napabusong niyang kasir. Ginsigurado yung ginang kasir. Ito yung kasir na kakakwarta na kaptana mo. Ito may mga employer man niya nga daw bawal. Ami daw, hindi sila yung conformist sa mga musina. No? Di ilan na yung mga internal policies. No? But anyway, tiyan mo lang na kung pwede mo malang ma-istorya, kaga madala mo lang sa istorya, beti, mas maayo, no? Kung yung kasong yung palinon kagid, ang option mo na is either mangita kay ibang trabaho or magpakanto ka sa labor just to inquire. Mamangkot ka lang niya kung ano ang mga posible remedios nga pwede mo may baluan nga makahatag man sa dugang kalaman si imo, eh, kung ano ginman ang plano ni mo, okay? So, good luck si imo na nga brother, ha? Lason nini siya mapa, busong niya, kasir na. Ang ama nalang pabusungon niya.

Ako man, J. Lolo, may problema. Na-inlove ako, J. Lolo, sa isa kalalaki nga may asawa na. Para naman eh. Nga ka na muda mo, yung may laban niya sa may asawa, kagidyan mo. Ari pa man kami nga mga soltero. Gano ginaya siya may mga asawa, ngaway siya mo now. Kay kuno jirili ko may asawa ng lalaki. Ek-expert. Experiensyado, I mean. Kamalo siya mala siyang, sa mga kinanglan siyang babae. Nga para maproteksyonan niyang iyang balat, iagon. Kay parang no, matured abi, no? When it comes sa mga relasyon, ang mga lalaki nga may asawa. Pero te, hindi pwede kay may asawa siya eh. Bisang isa pa abi maghingabot siya mo, nga may asawa siya kakunabalaan mo may asawa. Likaw kagid. Kay man ang asawa, yan kapariha mo man ang babae. Nga kung ibutang mo man abi sa lugar yabi nga ikaw tong asawa, ibindo toon nga sikrito kagway sa kabalo, puno ka law ay sa gihapon sa imo konsensya, di ba? So, na-inlove ini siya sa isa ka lalaki nga may asawa. Ari ho, ang rason niya kuno nga na-inlove sa kuno sa isa ka lalaki ni nga may asawa, kay tungod si Lolo, wala siya ginaatipan sang iya asawa. Oh, sus, nagpati ka man. Ang rason niya dirili niya bago sa lalaki niya, wala yung ikaw ginaatipan. Wala yung ginaamuma ka ginahimo yang iya obligasyon bilang asawa. Kung wala siya ginatipan siyang asawa, yeah, ikaw matipan, no, na naman. Napadala-dala ka man, no? Mayo, giniguro mga tipan ang little cinder tayo. Papatipan man ko, biya, tipan naman ko, day. Gagi na pabayaan lang siya, Jilolo. Aha, hindi paluiluoy ang style. Wala na siya kuno ginatipan ng lalaki, kagi na pabayaan lang kuno sa asawa. Isakto ay hanga maluyag sa lalaki nga may pamilya na? Hindi eh. Kung nagapamangkot ko sa ako, kung naisakto ni nga maluyag ka sa lalaki nga may asawa, may pamilya, hindi ganyan mayuday, hindi ganyan sakto yay. Kay manti mo nagani bala, nga kung ibutang mo ba ng imo kagalingon si ikaw bing asawa, pwede yan maguba ang ila pamilya mo, kitungod nga aman. Kung ara ka, kamalukang lalaki, supposedly, mag-concentrate na siya sa mga bagay, kung paano mapa-improve ang iya pangabuhi upod sa iya nga asawa kagamataan. Kung wala ginman sila ginatipag ang ginapabayat sa asawa, so ilan na problema nga dapat nila solbaron bilang mag-asawa, part na sang ilang nga proseso nga dapat nila inamalapasan ng ginagyan nila. Hindi yung solusyon nga kumo siya nga wala siya ginatipan, kaginapabayad sa isang asawa, mangita sa isang kirida. Kirida, ang guwa mo. Ha? Kirida kaya mo. Mutsilingon niya, hindi ka legal. Siya may kontrata na to. Hindi ka ron, kung magbayular ining lalaki ni kag-iakusa sa babae ni Iyabana, dalahi kagid. Dalahi kagid. Hindi yung konsigihon mo ni posible na ang lalaki hindi na makakonsentrate sa iyang mga responsibilidad sa iya panimalay. Ihatag yan ang chimpuya si imo, nga supposedly ihatag yan sa iya kamataan, ang pagpalangga sa iya kamataan kag-asawa,
nagtunga kabala sila. So, ang posible is maguba ang pangabuhi nila tungod nga sa imo presensya. Kag mapiktuhan gid ang asawa, kag ilamin gid ang mga kabataan tungod sa imo nga pag-intervener. Naara ka naman sa sakto nga edad, nga malaan mo naman at tama at mali. Sakto kag hindi sakto. Pero still nga nag-engage ikaw kung nakipag-relasyon ikaw sa sinagalalaki nga may asawa. So mo inang pwede matabo iha kag ikaw inang sa kadako nga kabangdanan kung ining mga kabataan mag mapiktuhan, no? Hindi na sila kakonsentrate sa ilang pag-eskwela kag sila pagtubo, they are mentally disturbed na. Ang balatyago nila apektado tungod sa posible matabo. Abi, for example, nagbulag, ay giniginikana nila. So, wala na sa may gasuporta sila nga tatay nga maghahatag sila sang imahin nga pag-giya, abi, sa ila pagtubo bilang amay. Tungod nga, mapunsi mo kung magbulag, ay sila sa asawa yan, di ba? So, ang pagtubo sa bata, kamataan nila, hindi na kumpleto ang iyang kinanglanon. Tungod ang amay, kang iya iloy, nagbulagay. Tungod nga ara ka dami, no? Okay. So, posibleng bata doon, matamad naman mag-eskwela. Kag pasikon sila pinsar, basi mag-rebuilde sila kung maging malaing mga bahin sa aton komunidad sa Pilakadlaw, magdakaw sila because sa ilang experience nga trauma nga natabo sa pagbulagay sa ilang ginikanan, kag ikaw naging kabahin nila sa kabangdanan kung nga ay posibleng matabo, no? So, sa aton letter sender, sa subong pala nga panyimpo, kung pwede lang ha, maluoy ka. Gabuta. Aw, gabuta. Unta ta. Maluoy ka sa mga bata, maluoy ka sa mga posibleng matabo, kag maluoy ka man sa kugalingon, may. So, sa liwan, nagapangabay kita sa imo letter sender, ha? Palihog lang. Gabuta. Unta ta. Unta tina na, ha? Tama na. Sakto na.

0: dami gin man magpalangga may shawa jelly. Nya wala ko ginatipan sa shawa ko na mabayaan niya lang ko, no? Ito, o, kadali din yung plagaon na kaya. Libla? Mapadala-dala ka man sa mga amon na kasugilanon sa lalaki. Kailangan presence of mind again? May presence of mind again? Kay man ang mga lalaki, madiga, ginaiyang na nablang pagkabalo nila, sultiro ko mo, gali may shawa. Hindi naman siya prank kasi may shawa. Hindi may shawa ko, pero bayaan niya lang kuya ya. Wala ikaw inatipan. Inuward ko ni Colin Tani na shawa ko. Tipan nun, magkikuya ko matyaga. Ikaw palang gaon naman ka. Bausos kay gali. Giriliho o. Oh. Nadala sa mga matamis ng mga sugilanon. Kinanglan niya ya. Nabalaan mo na kaya may asawa, may pamilya, i-avoid mo na, i-distansya mo na ang kagalingon mo. Sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove, sa mga komplikado nga mga sitwasyon, o kung may relasyon nga tao, kay man kung gramuson ka gani siyang asawa na, huwag kagit. Kung nakusaron ka man sa asawa na, mahuyaan ka. Kang hindi lang ikaw, pati na ang imo pamilya, ginikanan mo. Mabantog sa inyo lugar. Kasi amo na mula, nagpakirida na siya. Galakad ka lang sa dalan, galiya, damo-damo, nagalilunang ang imo ya tsura sa ilang mga sugilanon. Nga, nagpatol siya sa may asawa. Huwag isa na kunahuna yan nga sa mga kabataan, sa mga pamilya na. Bisa ano pa yaka kumbinyo sa lalaki. Kung ikaw yung nga babae, hindi ginaiya matabo. Kay man ginapaminsar mo ganyang konsekwensya, bla? Ang maging resulta. Di bla? So, gani siya liwat for the third time day, ha? Unta tinay na. Maluoy ka. Gabut-gabuta. Sakto na. So, good luck si imo, sweetheart, ha? Mayong gabi, J. Lolo, may problema man ako daw kadasig sakon mag-init ang ulo ko. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw wala na ko tsansa. Ah, kay daw tanan ko nga gina-applyan nga trabaho, wala ko na baton. Ngayon lang ko tani advice, J. Lolo, kung anong una ko ilampos. Mangayon lang ko tani ilo advice. Okay, problema ni siyang third... letter sender nato ng mga kaka-K5, no? Kadasig sa kinumamahin nun, no, yung mangaki ko, no? Kainit ko nun ng ulo, yung gamay lang ko nung diferensya. So, kinanglan, kontrolon mo ina, kai-manage mo na iyang timprano. Because, ina ka mga pamatasan, no? Hindi makabulig si mo, eh, no? Kinanglan, may patience ka mo. Masinsyoso ka bala, kang determinado ka sa imo yung tinutuyo nga makangkon ka sa trabaho. So, wala bakaya na baton, okay lang, apply lang yapon, apply, may aragin eh para sa imo. Hindi lang madulaan sa pag-asa, kay may aragin eh nagahulat sa imo. Kay confirmi nagainit ang ulo mo, di klaro ang mga desisyon nga posible nga pagkahimuon mo. Kag kalabanan, no, magahinulsol ka mula kung magtahaw ng kainit sa ulo mo. Di ba? Amo nagkakatabo ng kalabanan kung nagadesisyon kita nga init ang ulo naton, no, ma-realize naton later on kung magtahaw ng sitwasyon daw, hindi ko ito dapat ginubra sa lato. Mahinulsol ka mula, no? So that's why is may ginahambal sa English, dirili. Anger. Wala ko di kung akika anger ina sa English. Anger is a letter away from danger. Ang anger ko no, isangi ko no kalitra ang distansya sa word nga danger, letter D lang. Dibla, ang letter D, imutang mo sa puno sang anger kung ni danger. So kung nagal-desisyon ka kang permiinit ang ulo mo, delikado na pwede ka mapahamak mo. Pwede ka makaangkon sa desisyon nga pagkainusulan mo kung makahalik ka sa parihas mo. So anger is a letter away from danger. Letter D lang ang kulang sang anger para mag-danger mo. Ti ano ng letter D? Demonyo eh. Devil. Demonyo. Letter D. Ginademonyohan ang ulo mo kung gainit ang ulo mo. Ginadong ginademonyo ka. So ang demonyo nagahatag si imuya sang kahalitan. Pagkaguba sang imuya pagkatawo. So kinanglan eh, master mo na yung imuya nga paminsaron. Oops! Doon nagainit ang ulo ko. Kalma, kalma, kalma ko. Kalma, kalma. Kinanglan madisiplina mo ng kagalingon mo. Matunan mo makontrol inang imuya nga kainit sang ulo. Ha? Hindi gani kunit ulo mo. Bubuoy tubig na yun. Doon kainit ulo ko din to kabo man. Ano kao niya mabuo ko tubig kay kainit ulo? Ngayon mo na, ligo ka. Pero seriously speaking, kailan nanti amo ina, pero may kainit ang ulo mo, you cannot handle sang pressure. Hindi ka ka-handle sang sitwasyon, gusto mo right there and then. May matabo o kon ang gusto mo, ara na yun. So may mga bagay nga kinanglan niya ya, gina-testingan ka mula sang panahon. Kung din ka gin-asta, kag ano ka ka-determinado, di kinanglan mo na iya nga mensahe man ina kung kaisa mo, nga mag-angot ka sa Ginoo, nga tagaan ikaw sang paminsaron nga matawhay, kag kaalam, kag oportunidad kay siya tanan ang source sang tanan nga blessing sa aton kabuhi mo. Siya halin sa iya. So kung kaisa hindi naton niya makaya through sa aton niya nga kaugalingon niya nga pagpaninguha. Pero sa Ginoo wala sang imposible kung may ara kita sang pagtuo sa iya. So isa pa na ina ka mayong paghimuon mo letter sender. Try mong mag-connect kag magkipagrelasyon sa Ginoo naton. Kay may mga bagay nga hindi naton niya nga ko isa kontrolado. Pero may ara kita deserve sa aton tagipusoon, may luya kita nga paghimuon. Kaya gusto naton maguhon sa aton pamatasan kag sa aton ugali. Galing ko kaisa gaka-timtar kita kung gakalipat kita. Pero kung may ara kita sa nga presensya sa Ginoo sa aton tagipusoon, siya na bahala mag-arrange ang aton niya nga palaabuton ka sa mga bagay nga aton kinanglanon. Okay, sige. Good luck, Simo. Alas 11:50 na mga ka-K5. Nga gawta na yan. Mga ka-K5, mag-commercial break kami ang iliwata. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masa may kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulat, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apod,
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
17: Paano kung iba lang lusutan lo?
15: Would it be there to comfort you when you need it most?
16: Magkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
15: amon. Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
0: Bood lang. Sultiro ka to. Mga ka K5, kulang na kita sa panahon. But before we go, reminder ha, ang kasag sa Gina Seafood Restaurant adlaw daw gabukid gin. Nga daw, wala katapusan nga kasag. Oy, tutoy malutoy. Tingalin pre. Kumangkalan. Ginong daog? Ay! Coverage team naton sang K5 News FM daw with the direct June Ogapong. Siya to nag-maneuver sang linti sang kamera sang K5 ba. Okay, mga ka K5 no. Ang kasag pag-abre sa Ginas may aligi. Adlaw-adlaw mga ka K5, arad na sa Ginas, pwede ka mong kabakal na hilaw. Lutoon nyo sinyo bala, ni gani dalon nyo mag-picnic bala. Ni gani mo tangan mo higot kagawin giyon doon. Pero seriously, pwede ka nakapaluto, pwede ka nakakaon sa ginas da. Pero kung kusunada mo yung mabakal kahilaw, baligyan ka man sa ginas, ha? Ang kasigurado kayang ano ni, kakalidad malaya, may mga aligi kag mga blue crabs da nga laki nga kasagda, mo kanamit diri. Galaway naman ko basta kasag istorya. Didugangan tang laway, ta pasayan! Pasayan ka muda! Mga kakipay, pasayan sa Gina Seafood Restaurant, the best! Kay nagdako sa dagat malaya, so sa wild gin sa natural habitat gin sa Pasayan, nga ang sabor dili lain gin kumpara sa puno nga nagdako nga Pasayan. Ha? Da mo gin madiskubrihan kang maeksperyensyahan ang mga luto nila sa Pasayan nga butter garlic shrimp. Bawo perte. Galaway, may butter, may garlic na dirili. Bawo perte ka namin. Ano pagin makita sa Ginas na diwal? Gusto nyo diwal? Baked diwal o kung grilled nga diwal, dirili mo ka namin man ho. May fried garlic man, may butter man. Huhu! Gamang rungkab, kumahaw. Pi ang ilang bestseller, ganyan ti sinigang kang tinulang isda, pala-palas tal nga pagluto. Tanana priska, ginayang bagong nakop, ginagang mga isda na. Kang tapos, may araman sila sa mga tawag naton nga lukos. Sinog ba nga lukos nga nabot ko nga lagok namin? Kalamaris, pagit, mauragoy, ahara na. Di parisan na lang dayo na sisling manumbok kag kinilaw nga tangigi para tapos. Ha? Mga kakifan, tanawan nyo sila Facebook page, balada, no? Mga pagkaon nila, mino, ang mga videos and pictures sa mga vloggers. Kag siya nag-post dira, no? Ikantugan mo sa page ng Ginas para sa kompleto pagkain kag detalyado ng mga impormasyon nga gusto natin mahibaluan. Kantuin nyo, no? Sa inyong mga Facebook na i-type lang Ginas Seafoods Restaurant, ha? Buka sila everyday from Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, sugod na kinananay sa Ginas Seafoods Restaurant, mga kakipayam. Salamat gin mga ka K-5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo subong ng gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K-5 News FM. Ako naman si K-5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K-5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: K5 News FM. News FM.
1: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rossi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Sampayo.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
19: Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics.
19: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics.
19: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: DTX 500!
22: Ang may powerful compound
21: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: mo! DTX 500!
21: DTX 500!
23: Katalina habagat,
24: anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung okay,
24: dinamit na gitsa akong nga mat.
22: TDX 500 Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kadayan ko mangingi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
29: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
32: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
26: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
9: Newscast.
33: ka K5, direkta kita sa mga nakapanglinyada ng mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. Sentro sa Tropical Depression, Yara sa Kasiguran, Aurora.
1: K5 Top, top Story. K5 Top Story.
33: 13 ka testigo sa confidential funds. Posible nga mabuhinan pa. Suno kay Chua. Mga balita sa K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Menor de edad patay matapos nga makuryente.
3: Puti nga bestida nga kunta ni suksok sa o kun isuksok kunta ni sa pagsimba sang dalaga nga nakuryente patay. Iya ginpreparar.
33: Peligro sang live wire sa isa ka rest house madugay na nga na deskubrihan.
3: 13 anyos nga batang lalaki nasapuan patay sa kanal sa barangay Punta Tabok, Rojas City.
33: Lalaki pilason matapos ginluthang sa Dumaraw. Suspek nakapalagyo.
3: Apat ka high value target. Arestado sa ginsalakay nga drug den sa Punta Tabok.
33: CCTV footage sa pagluthang patay kay Police Captain Ampuyos. Ginpaguha na.
3: Livelihood projects kag seguridad. Pagatutukan sang bagong commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company.
33: Duha ka baga mangingisda ginrescue sang Coast Guard matapos madula sa kadagatan nga sakop sa Capiz.
3: Top down kag motor nagbunggo anay sa San Remio. Isa patay, duha pilason.
33: Kapin isa kalibo ka mga pumuluyo nagpadulong sa plaza sa IB Magdalena para sa Sabado night sa Only Blue Crabs.
3: Liga ng mga barangay sa Iloilo City nagapanghanda na para sa ilang annual Liga Day.
33: Kickback sa mga proyekto sa TPWH sa Taguig, dob-dob 33%.
3: Senator Cayetano ginimbitar si Lacson nga magbisita sa Taguig City.
33: Kaglima ka tripulante nga Pinoy sang barko nga ginigo sang drone sa Ukraine nakapauli na.
1: Balita International.
33: 13 patay sa pagtibusok sang eroplano sa Peru.
3: International Criminal Court gintawag nga illegitimate organization sang US government.
33: WHO ginakabig nga pinakamalala nga Ebola sa kasaysayan ang nag-igo sa Congo.
1: Balitang negosyo.
33: Presyo sang LPG magasaka, gasolina kag kurudo maganubo.
3: Filipina tennis star Alex Hiala nakasulod sa finals sang Mubadala DC Open.
1: Balitang Entertainment.
33: Tiglawas ang Pilipinas ginkoronahan bilang Miss Super National 2026. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kagsidan sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Lunes, petsa 3 na kita sa bulan sa Agosto 2026. Ka K5 sa countdown ka upad ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9 nga lilison sa inyong mga radyo. Subong man pinaagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister stations, ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa kaungdan sa aton ginpangliniyada nga mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Depression Luis sa kalayoan nga 130 kilometros na sidlangan nga bahin sang Kasiguran Aurora. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nagaapekto sa Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental sa diin magadala ini sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Samtang localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa rabilin nga bahin sang pungson. Ang adlaw ka K5 nagbutla alas 5:40 subong aga kag magatunod alas 6:25 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Inyo na batian ka K5 ang dalagan sang paniyampo sa buong adlaw sang Lunes. Direkta kita sa ato ng Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Posibleng buhinan sa House Prosecution Panel ang numero sa 13 ka mga testigo sa mga iniangot sa 612.5 million pesos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung mangin bastante ng ebidensya nga malatag sa Senate Impeachment Court. Suno kay Manila 3rd District Representative Joel Choa ang chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Katuyuan sang pagbuin sang testigo, agud mapadasig ang trial sa Article 1 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara. Sa idalom sang Article 1, ginaakusahan ang Vice Presidente sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds nga nagalabot sa 612.5 million pesos, tubtob 500 million pesos gikan sa Office of the Vice President kag 112.5 million pesos nagikaka naman sa Department of Education sang ini pa ang tiglikom sang ahensya sang tuig 2022 tubtob 2023. Subong Lunes, igapresentar sang prosecutors ang duha ka-opesyal nagikan sa Commission on Audit o CONCOA kag isa ka-kustudyan sang record sang kamara.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Wala makasalbar sa kamatayon ang isa ka babaeng minor de edad matapos ini nga nakuryente sa higad sang baybayon sa Barangay Dumulog, Rojas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay alias Angel, isa ka estudyante sa senior high school kag residente sa Barangay Banica, Sining Siyudad. suno sa mga residente sa lugar na sapuan na lang nga wala na sang kabuhi ang biktima samtang nakasandig sa kudal nga human sa barbed wire. Ginapatihan nga wala sini mahibaluan nga may kuryente ang kudal rason nga nagsandig ini agud kun tani magpahuway sa pagjogging. Suno naman kay anay punong barangay Mario Arteliero magkapila na sinigin pa andaman ang nagabantay sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryente ang mga barbed wire bangod peligroso. Ilabi na nga yara ini sigad sang baybayon kag madamo sang tawo sa amunga lugar. Tuma naman ang pagpanalangison sang pamilya ni alias Angel sang ila mahibaluan nga nakuryente na ini. Naglisensya lang suno sa mga ini ang biktima nga magjogging pasado alas 3 sang hapon gikan sa barangay Banika. Sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan sang Rojas Component City Police Station ang insidente samtang nadala naman sa poneraria ang bangkay sang biktima.
2: Sa kaangot nga balita, tuman ang kasubo nga nabatsyagan karon sang pamilya. Abyan kagkakilala sang dalagang nga nakuryente patay sa higad sang baybayon sa barangay Dumulog, Rojas City. Matadaan nga ginkilala ang biktima kay alias Angel, isa ka senior high school student kag residente sang barangay Banika. Mas nagdugang pa ang kasubo sang pamilya bangod nga ang puti nga bestida nga ginpreparar sang biktima para kuntan sa pagsimba sang Domingo amo na gali ang iya nga suksukon sa iya nga paglubong. Nahibaluan nga sunod sa mga residente na sapuan na lamang ang biktima nga wala na sang kabuhi samtang nakasandig sa isa kakudal nga humat sa barbed wire. Dugang pa nga naglisensya lamang si Angel nga magjogging pasada alas 3 ang hapon halin sa barangay Banika antes nga matabo ang makaluluoy nga insidente. Sa karon, yara na sa punerarya ang bangkay sang amo nga biktima.
0: Sa dugang kagkaangot sini nga balita ka K5, madugay na nga na-discoverihan sa mga tao malapit sa rest house nga may ginpahamtang nga live wire sa barbed wire ang tag-iya kag caretaker sini. Apang kakulangan lamang nga wala sang may ginpahamtang nga warning sign sa mga umalagi labi na sa mga kabataan sa barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Vicente, mekaniko kag nagaobra malapit sa lugar, iyagin payag nga sang natabo ang insidente, ginpahibalo lamang ini sa apat ka mga kabataan nga lalaki nga may nakit-an sila nga babayi nga nagapungko sa riprap. Sunod diri ila pa ini nga gintawag sa pagdumdum nga hubog lamang apang wala ini nagasabat kag nagahula grason nga nagpangayo na lamang sila sang bulig. Pagpahayag pa nga sa ila pagpadulong sa lugar, nagatiskog na si alias Angel kag wala na ini nagaginhawa. Ginapatian nga posible nag-ugwad ang biktima agod kon tani nga makapungko apang nalabot sang iya nga buhok ang live wire kabangdanan sa iya nga pagkakuryente. Naibaluan nga masami nagatambay sa lugar ang mga estudyante, ilabi na kon matapos ang ilang nga klase kag madamo naman ang nagpalabot sang reklamo nga ila nabatsyagan kag naeksperyensyahan nga kaangay nagaground ang pader sang amo o kon sa tion nga magsandig sila. Matandaan nga wala na sang kabuhi sa nakitaan ang isa ka 17 anos nga dalagita, isa ka senior high school student, kag residente sang barangay Banika sining siyudad, matapos ginapatihan na kuryente sang live wire sa lugar sa di nagapahuway matapos nga nagjogging. Sa karon kay K5 nagapabilin ngayara sa poneraria ang bangkay sang biktima.
2: Samtang sa piyak nga bahin, wala na sang kabuhi sang nasapuan ang 13 anyos nga lalaki pasado la una kaina sang hapon o kon kahapon nga adlaw Agosto 2 sa Sitio Nara Road, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilalang biktima kay alias Dudoy, residente man sang nasambit nga lugar. Sa pagpangusisa sang K5 News FM team sa lugar, si Jaybert Arroyo ang nakatalpangod nga nagakulob ang biktima sa kanal. Gilayon niya ining kaginsakwat kagintabangan. Suno pa diri, puno sa mga higko kaglapok ang itsura sa kaglawas ang biktima bangod sang pagkakulob sa kanal. Base sa payag sang mga residente, may balatian nga epilepsy ang biktima. Ginasuspetsahan nga posibleng ginatake ini matapos nga nagbakal sang soft drinks nga bahimo nag-trigger sang iya nga pagkatumba kag pagkahulog sa kanal. Gilayon nga gindala ang biktima sa ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Sa subong, yara na ang bangkay sang biktima sa isa ka punerarya sa Rojas City.
0: Sa dugang pagka-K5 ng mga police reports, pilason ang isa kabiyante 5 anyos nga lalaki matapos ginlutang sa barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Ginkilalang biktima nga si alias Anton, kag-residente sa ginasambit nga lugar. Base sa initial nga investigasyon sa Dumaraw Municipal Police Station, nag-angkon sa mainit nga pagbinaisay ang biktima kag si Certain Francis sa kilid sang Barangay Road sang golpe nga nagwa sa iyang balay ang ginatudlo nga suspect nga si alias Sunon, 48 anyos kag gintiro ang biktima gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas lutang. Naigo ang biktima sa wala nga ibabaw nga bahin sang dugan kagilayon nga gindala sa Senator Gerardo M. Rojas Memorial Hospital sa Banwa sang Dao agod mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Pagkatapos ng insidente, nagpalagyo naman ang suspect padulong sa wala pa matumod nga direksyon. Nagresponde man gilayon ang katapo sang Dumaraw Municipal Police Station sa among lugar. Nagpadayon ang ilang hot pursuit operation agod madakpan ang nagkapalagyo nga suspect sa do. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan agod mahibaluan kung ano ang motibo sa krimen.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang apat ka high value target o kon HVT. Malamas nga gin sa lakay sang Philippine Drug

0: Napakalasang po Sir Bayer ang isa ka sa siya isang ginapatihan Shabu. Na-recover pa sa mga operatiba sa sulod sang drug den ang pila ka sa siya isang suspected Shabu. Mga residues sang illegal nga droga kag nagkalain nga o kon nagkalain-lain nga drug paraphernalias nga ginapatihan gingamit sa illegal nga aktibidad. Sa pagrekisa sa subject nga si Ralfer, nakuhaan pagidini sang tatlo ka sa siya isang ginapatihan Shabu. Samtang wala naman sang may na-recover nga illegal nga droga sa tatlo matapos nga ginrikisa ang mga iniya. Sa kabugusan, naglabot sa 9 ka sa Shays kag suspect akon siyam ka sa Shays ang suspected Shabu ang na-recover sa operasyon nga ginabanta masubra 15 gramos ang kabugaton kag may standard value nga 102,000 pesos. Lakip man sa mga nakumpiskar ang buy bust money nga 500 pesos, disposable lighters, aluminum foil strips, improvised glass tutors, improvised straws o constroscope, aluminum roll, belt bag, Mentos canister, gunting, kag cash nga 456 pesos. Naibaluan nga ang sityo Cassandra Railway sa Barangay Punta Tabok. Masami nga ginasalakay sa mga otoridad. Bagay sa padayon nga mga reklamo kag illegal nga aktibidad may kaangtanan sa droga sa among lugar. Sa Subong, preso na sa Ruas City PNP ang nagkalalakpan kag magapangatubang sa panumbukod nga paglapas sa Republic Act 9165 nakon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa piha kabahin gin paguha na ang closed circuit television footage sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Fentosab Puyos sa sulod sang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Sa kuha sang CCTV footage, makitaan nga gin palapitan ni Police Captain ang Puyos nga nakasuksok sang kalo ang tatlo ka mga suspect. Kaupot ang tagiya sang bar nga si Albert Freira agod istoryahon kag pagkalamahon kun tani ang mga ini. Apang makit-an nga nagapangin padlos kag may nagluntad nga pagsinabtanay. Samtang masakwang ang tagiya kag iban pa nga customer sa pagpugong kay William Jucapo nga isa man sa mga suspect diri na nakakuha sang tiempo si Boy akon si alias Boy agod lutangon ang biktima nga naigo sa dugan nga gintunaan sang iya gulpi nga kamatayon. Matandaan na ukon matapos ang pagpanglutag, badasig ini nga nagwa sa bar kag nagpalagyo sa lugar kaupod si alias Juan. Matandaan nga natabo ang insidente sa Dong Julio Viante, subong ang tuig. Sang kaaganon sa diin ginimbetahan lamang si Ampuyos kaupod ang duha ka mga pulis sang tag-iasang bar nga magpaniapon sa lugar. Apang natiunan ngayara sa lugar sa anday William Jucampo alias Boy Kaguan nga may mga dalang armas lutang butang nga naghatag inisang kakugmat sa mga nag-aobra kag tag-iya mismo rason nga nagpangayo inisang bulik sa biktima kag sa iya nga mga kaupdanan. Naibaluan man nga napasakan ang kaso nga murder batok sa mga sospetsado kag dugang nga panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kay William nga sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Pontevedra PNP samtang ang duha naman ang padayon pa nga ginaayam sang kapulisan.
0: Sa katapusan ng balita lokal, pagatutukan sa bagong Force Commander sa Peace First Provincial Mobile Force Company nga si Police Major Alfred V. De Leon ang mga nasuguran ng livelihood projects kag seguridad sa komunidad. Ini matapos, opisyal nga gintalusan ni De Leon si Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan na matapos nga gin-relieve sa pwesto kadungan sang nagluntad nga pagluthang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Sa interview sa KFAB News FM Rojas kay Police Major De Leon, iyagin pahayag isa sa mga nagapangunang nga pagatutukan amo ang AMOMA Project, isa ka inisyatibo nga naghahatag sang dako nga bulig sa palangabuyanan sa mga pumluyo sa komunidad. Sunod din, iya nga pagatinguan nga mapasanyog ang security measures kadungan sang promisa nga seryosohon ang pagka-epektibo sang public safety sa probinsya subong man masiguro nga matuman sini ang mga handom sang kapulisan. Nagalaom man ini nga kontani ba dugangan sang dugang nga personnel o kon mga kapulisan ang First Capiz Police Mobile Force Company. Pinagi sini nga mangin madasig kag masaligan ang pagresponde sang kapulisan sa anuman nga emerhensya o kon pagpanghangkat sa seguridad sang Capiznon.
1: Kakayfabi nyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita sa mga balita nga nagakainabo sa Rehiyon 6. Balitang Regional. Duha ka mangingisda gin rescue sa Coast Guard.

0: Matapos madula sa kadagatan yung sakop sa Kapiza, may kaugdan sa detalya si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report. Madinilagon nga naluwas ang Coast Guard Substation o kon CGSS Dumangite ang duha ka mga mangingisda gikan sa may barangay Mandong Batanaclan matapos ang in-report nga nadula samtang nagapangisda sa baybayon sang Ivisan Capiz sa 7 Agosto 1, 2026. Gilayon naman nga naghimo sang search and rescue operation ang CGSS Dumangite matapos nga napaslawan ang mga mangingisda nga makapauli sa Ilapuloyane. Nakitaan sila sang rescue team nga sakay sa ilang fishing boat ginasugid sang PCG nga nakaangkon sa nga problema sa makina ang duha ka mga mangingisda rason nga na stranded sa baybayon sang Sapian Capice. Pagkatapos makumpirmar nga luwas ang duha ginguyod sang Coast Guard ang ila sakayan pabalik sa luwas nga lugar agod nga makaupod ang ilang pamilya. Liwat nga nagapahinumdom ang Coast Guard Station na Clan sa mga mangingisda nga siguradohon nga yara sa mayong kondisyon ang ilang sakayan kag magdala sang communication devices antes nga magapangisda agod nga masiguro ang ilang nga kaluwasan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Clan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samtang top down kag motor nagbungguan ay sa San Remyo, isa patay, duha pilason. May detalye sang balita si K5 Jimmy Gregorio sang K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
3: Mga ka-K5, binsindihan kang kandila ang patakang dugo kasunod kang natabo nga disgrasya kagabi kung sa diin ginbawian kang kabuhi ang dyang driver kang top down.
4: Dead on arrival sa ospital ang driver kang top down matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga motor ginabantala sa ising kwanta sa gabi Agosto 1, 2026 sa National Highway kang Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remyo. Ginkilala ang napatay nga driver kang top down kay Julito 57 anyos sa kasado isara ka local government employee kag residente kang Barangay Funda Dalipe San Jose samtang ang driver kang motor amo si Emmanuel 25 anyos residente kang Barangay Baladhay ang kas nga babahi 14 anyos sa residente naman kang Barangay La Union San Remyo Antique. Sa pagpakigangot kang K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan ng Acting Chief of Police kang San Remyo Municipal Police Station nagabiyahe paadto sa San Remyo ang motor nga ginadara ni Emmanuel kang nagkawa sa anang linya ang kasugalaw nga top down nga ginadara naman ni Julito nga nagresulta sa pag head on collision. Bangod sa impact nakaangkon kang samad sa ulo ang tatlo ka mga sakay kong saniin. Gilayon nga ginpangdara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi ang driver kang top down samtang pilasan naman ang darwa ka mga sakay kang motor. Nagagwa sa investigasyon kang mga kapulisan nga wara tisulo ang top down kag ginapatihan nga nakainom ang driver. Sa tilagin forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang mga sakay kang motor samtang ginahulat pa man ang mga kasugtanan kang magtimbang nga bahin.
3: Balita halin sa Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remyo K5 Jimmy Gregorio para sa Kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Antique ang Kampiyon nga sasyon na K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita sa Bacolod. Kapin isa kalibo ka mga pumuluyo na agpadulong sa plaza sa Ngebe Magaluna para sa Sabado Night Sunday Blue Crab. Sa may kaugdan sa detalya si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
5: Sa K5, madamo sa mga pumuluyo, gikan sa mga lain-lain yung mga lugar sa Enagos Occidental ang nagpadulong sa Banwa sa Ibe Magalona ang kultinawan ang manamit ng Blue Crabs sa Gitpatigayon na Sabado Nights. Madamo sa mga pumuluyo, gikan sa mga kalain-lain ng lugar sa Enagos Occidental ang nagpadulong sa Ibe Magalona ang nag-intra sa Sabado Nights sa Eat All You Can Blue Crabs sa Sabado Gadlaw, Agosto 1, ang Gitpatigayon sa Public Plaza. Wala pa naglambo talas 5 sa hapon, madamo na sa mga pumuluyo ang nagpadulong para magpila para tilawan ang manamit niya kasag sang Ibe Magalona sa kantidad ng 300 pesos eat all you can na. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos sa kasag ang ilagin preparar agud madamo sa mga pumuluyo ang makatilaw sang anli kasag nga naghatag naman sang 350 mil pesos nga benta.
6: Sa cheaper alternatives pero ang pagkatlo sa mga bisita din natin subong sa Banwa sang Ibe Magalona na raise nato na presyo sang ano sang blue crabs kag gina-emphasize gud ni tanan nga proceeds madiretso kini sa mga ano blue crab na fishermen naton no in no revenue kini ang Banwa bali
7: DTX 500 Morning Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang Liga ng mga Barangay sa Iloilo City nagapanghanda na para sa ilang annual Liga Day. May detalye sa balita si K5 Jenica Ayunan sa K5 News FM Iloilo.
8: Live report. Ginapanghanda na sa karon sang Liga ng mga Barangay Iloilo City ang pagpatigayon sang ila annual Liga Day 2026. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong, highlights ng ila aktibidad amo ang pagpatigayon sang Rescue Olympics nga magpaindis-indis ang pito ka distrito. Samtang ginpahagman sa natungdan nga posible naman mabato na sa mga barangay ang ila 200,000 pesos nga check halin sa bawat barangay makikinabang program nga programa sang National Government kung mag-abot na ang deed of donation halin sa Malacanang. Naibaloan ni hiwaton sa Agosto 15 ang Liga Day sa Iloilo City. Samtang nga nagpahanumdumala na tungdan sa mga barangay officials nga dapat kompletuhon na ang mga kinahanglanon nga dokumento agud makuha ang cheque.
9: Report na gikan siyudad sa Iloilo ay nisika K5, Jenica Uyunan para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian mga balita ang lokal kag balita ang regional ini nga mga balita ka K5 buylog nga giradulong sa inyo sang kaluwana. Sang healthy nga kape detects coffee mix ka K5 nagkakape ka na nagka-detox ka pa. Mabakal ini ka K5 sa Clinic and Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
10: Balitang National. Balitang
0: National. Nagadanga tubtom sa 33% ang kickback sa mga infrastructure projects sa Department of Public Works and Highways sa Taguig. Suno kay Senador Panfilo Ping Lacson, bangod sa mataas nga kickbacks na obligar ang mga contractors nga magpatuman sang substandard o con-ghost projects. Mayara suno pa sa senador sang ginauyatan ini nga mga ebidensya kalakip na ang money trail nga nasuguran na sini padala sa Office of the Ombudsman ang mga impormasyon gikan sa whistleblowers ang nangin alagyan agud masundan sa mga ini. Ang ilig sa mga komisyon gikan sa mga proyekto sang DPWH sa Taguig suno kay Lacson. Ginbuyagyag man sini gamay mga kontrol si Senador Alan Peter Cayetano sa DPWH District Engineer sa Taguig. Ang indi magtuman sa mga mando sang District Engineers ang gilayon nga ginaislana. Angot sini, ginainganyo naman ni Senador Cayetano si Lacson nga bisitahon ang Taguig kaglantawan ng mga proyekto. Nagpabutsyag maninisang kahandaan sa pagsabata sa tanan nga mga alegasyon patok sa iya.
2: Sa dugang pangabalita national, gin-imbitar ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson manginang publiko nga magbisita sa siyudad sang Taguig. Iniagod nga makita ang mga infrastructure projects kag mapamatud-an nga wala sang may natabo nga anomalya. Ginpayag ni Cayetano nga ang mga ginasiling nga anomalya ang kabahin sang mga recycled nga mga laragway sang billing kag collection. Una na nga ginakusaran ni Lacson nga mayara sang mga anomalya ang pila ka mga infra projects sa siyudad sang Taguig. Sa iyang social media account, ginpasiguro ni Cayetano nga ang mga aligasyon nga ginahaboy sa ila ang ilang nga masabat bangod sigurado siya nga maayo ang nasambit nga syudad.
0: Sa dugang kagkatapusan kay K5 nga balitang nasyonal, nakapauli na sa Pilipinas ang liba ka tripulante nga Pilipino sang Antigua Flag Block Carrier MV Kadungan sang padayon nga pag-atake sa mga barko sa Black Sea suno sa Department of Migrant Workers sa DMW. Naibaluan nga nagabot ang mga tripulante sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa dong Sabado, Agosto 1 sa diin sila ang ginsugata ni DMW Assistant Secretary Maria Regina Angela Galias. Kaupon na mga katapos ang Overseas Workers Welfare Administration o CONOWA, Manila International Airport Authority, medical team, kagang ilang mga manning agency. Sunod sa ahensya, ginbuligan sa Migrant Workers Office sa Bangkok ang grupo sa ilang biyahe pabalik sa Pilipinas. Naghatag naman ang DMW kag OWA sa airport kag financial assistance sa mga tripulante samtang ginpatigayon man ang health checks agod masiguro ang ilang kondisyon. Ginapahayag sa kayo sa mga barko ang lima ka Pilipino sang maigo sang drone ang barko samtang nakadungka na sa port of Pevdeni sa Ukraine. Ginmanduan naman ang ilang mga manning agency kasiguraduhon gaba pa idalom ang mga tripulante sa physical kag psychological checks subong man sa debriefing sessions.
10: Balitang National. Balitang National. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kakefab direkta kita sa mga balita sa liwas sa pungsod Pilipinas.
10: Balitang International. International.
0: Naglabot na sa 13 ka-individual ang napatay matapos ang pagdibusok sa eroplano sa Peru. Sunod sa report, sakay isang gawang eroplano ang mga turista gikan sa Lines Archaeological Site. Kag nahibaluan, gayara sa 11 ka mga pasahero. Kag duha ka mga piloto ang sakay sa eroplano, ang mga nagkalamatay. Base sa initial ng investigasyon, matapos ang pila ka minuto antes ini nga nag-take off sa Pesco, Peru, ang pagtibusok ini o kunang tibusok ini sa Pueblo Viejo region. Padayong pakaroon nga ginahibalo sa mga otoridad ang gintunaan sang aksidente.
2: Sa dugang pangabalita international, gintawag nga illegitimate organization sang US government ang International Criminal Court. Sino kay US Secretary of State Marco Rubio, masami pa ini nga ginakasuhan ang mga pungsod nga indi kabahin sang nasambit nga tribunal. Naibaloan nga indi miyembro sang ICC ang Amerika. Matandaan man nga naglunsyar sang kampanya ang Trump administration na agod nga gubon ini. Samtang isa sa mga nakapreso karon sa ICC o kon International Criminal Court amo si anay Pangulong Rodrigo Duterte nga nagapangatubang sa kaso nga crimes against humanity angot sang war on drugs.
0: Sa dugang kagkatapusan ka K-5 nga balitang international, ginakabing sang World Health Organization nga isa sa pinakamalala nga kaso sa Ebola sa kasaysayan sa Democratic Republic of Congo. Base sa pagbulubanta sa WHO, nagdangat na sa 3,605 ang kaso sa Ebola sa nasambit nga lugar. Samtang naglabot naman sa 1,587 ang napatay sa niin mayara na sa fatality rate ng 44%. Naibaluan kay K5 ang outbreak sa karon ang tugas sa Bondibogyo strain nga virus. Ini ang una nga gindeklarar sa tuong Mayo, 15 subong tuig, kag nalapawa na ang pinakadako nga outbreak sa tuga o kon sa tunga sang tuig 2018 kag tuig 2020 nga mayara sang 3,500 ka mga kaso. 2,300 naman ang napatay. Sa karon wala pa sang may naaprobahan nga bakuna o kon bulong para sa mga strain apang nagahimo na sang panibago nga bakuna ang pungsod Singapore kag United Kingdom.
10: Balita International. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay-5 nyo nabatian mga balitang national, kagbalitang international. Ini nga mga balita ka K5. Buylog nga ginadulong sa inyo sang kanuan sang Klinika GTX 500. Ang Klinika GTX 500 ka K5 mayara sang mga ingredients nga sarang magkabanto sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan kangay sa nga palaya leaves with sugar cane extract. Ka K5, agad mapabilin nga mangin healthy living, mag-inom kita sa GTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
10: GTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa patag sang negosyo.
10: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagsaka ang presyo sang liquefied petroleum gas kon LPG sang Petron Gasol. 3 pesos ang gisaka sa presyo sa kada kilo sa LPG subugod Agosto 1. Samtang kinalauman naman ang rollback sa presyo sa krudo ka gasolina sa diin magkadubo sa piso tob-tob piso kag 30 centavos ang presyo sa kada litro sa gasolina. Samtang 20 centavos na madubdom, 50 centavos sa kada litro sang kurudo. Ang ginalauman nga pagbuhin ka K5 sa presyo sang gatong, kasunod man sang lima, kamag kasunod nga simana, sang pagsinaka sang presyo sang gatong.
10: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
10: Balitang sports.
2: Filipina tennis star Alex Ayala na kasunod sa finals sang okonsang mobadala DC Open. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
10: K5 News FM Live Report.
11: Nakasulod sa finals ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala matapos niya mapierde ang Japanese nga si Naomi Osaka sa score nga 6-4, 6-2. Ang world number 28 nga si Ayala nagpakita sang solid nga performance batok sa 4-time Grand Slam champion. Kaginlampasan si Osaka sa sulod sang isa ka oras kag 16 minutos. Agud makasulod sa iya una nga WTA 500 final. Sa una nga set, nakauna si Ayala sang 2-1 nga abanse matapos mabreak ang serve ni Osaka. Apisar nakabawi si Osaka, ginpabili ni Ayala ang iya momentum, tumtum makuha ang first set. Sa second set naman, padayon ang makusog nga performance ni Ayala kag nakauna siya sang abanse, kag nasustener ini tumtum matapos ang match. Naibaluan nga ininang ikaduha nga WTA final ni Ayala sa iya nga career. Makontra niya naman sa finals ang top seeded nga si Jessica Pegula sang Estados Unidos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
10: Balita Sports.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita sa patang sang showbiz.
10: Balitang Entertainment.
0: Tiglawas ang Pilipinas ginkoronahan bilang Miss Supernational 2026. May kaunggan sa detalye si KK5 Maria Rochelle Di Anon Abron.
10: K5 News FM Live Report.
12: Liwat nga nagselebrar ang Pilipinas sa international pageantry matapos ginkoronahan si Maria Katrina Kat Legado bilang Miss Supernational 2026 sa Novi Sad, Poland, Agosto 1. Ginlutos ni Katrina ang 61 kay iban pang mga kandidata gikan sa nagkanaylaing nga pungsod agud makuha ang ikaduha nga korona sang Pilipinas sa Miss Supernational. Sa final question and answer round, ginpamatud-an ni Kat ang iya pagpati nga hindi kinahanglan mag-ugyon ang isa ka babaye sa ginahambal sang iman. Nahibaluan nga ang beauty queen isa man ka military reservist sa Philippine Air Force sa din ginpaboran sang kapalaran ng dalagita matapos ginpasan ni Eduardo Brom sang Brazil ang korona. Ang kadalaga ni Katrina Legado nagdulong sa Pilipinas sa ikaduhaga Miss Supernational Crown 13 katuig matapos sa maragtason nga kadalagan ni Botya Datul sa tuong 2013. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle Di Anon Abron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
10: Pahibalo. Ora mismo.
13: Mga
10: pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan kag ginapahibalo ang kaparyentihan kag mga abyan o kon kakilala ni Virginia Bereng Adocal Delfin nga siyang nagtaliwa na sa tuong Hulyo 20, Subo nga tuig. Ini ang igalubong sa petsa Agosto 8, Sabado nga adlaw. Ang oras alauna sang hapon, ang misang paghihwaton sa Central sa Lima Parish Church, Barangay Lunoy, Sining Siyudad. kag iga tunod naman sa Luktogan Cemetery ang nagapanawagan ang bugos nga pamilya. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. Kay Fabinho na batian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sa ang Lunes, petsa 3 kita sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa aton nga mga K5, miragupod sa aton, pinagi man sa pagpamati sa 100.9, nga liliswan sa ilang mga radyo. Subong man sa aton nga mga K5, nga nagapamati via Facebook Live. Good morning kay Ma'am Elsie Aconia. Good morning, Ma'am Bernadette Tomiten Calzado. Roslyn Hermo, good morning. Lindo Jano, good morning. Victor Bostilio Holasca, good morning. Ma'am Liwayway Bardizo. Kay Ma'am Josie De La Cruz, Mary Geno Campo, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., kay Duy Arthur. Sumuman sa aton nga mga K5 nga nagapamati, pinagi sa amon nga sister stations sa 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sa ang pila. Madamugid nga salamat. Kay K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa aton nga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Juve Cobet. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
14: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer
14: Doc Ramiloy.
0: Kag K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
14: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
14: Kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria.
18: Viruses, ara si Monocaprin.
17: Monocaprin. Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
18: Kung ano pa na klase nga virus?
17: Kung ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
19: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
17: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaubra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ka D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So mga girls, no? Mga professional.
18: Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
17: Kaspa?
18: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, sir boy. Wala kaspa mo.
17: Kung ikaw, babahi, dapat
18: palainom ka.
17: Dito yung bayo.
19: Palainom ka dito yung bayo.
15: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Ang bintaha, sir boy, amon, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Ang bintaha mo is gadaw mo ang probiotics. Mm-hmm. Importante na para sa inyong female hygiene. Mm-hmm. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang D3 Bio. Dari ko nakita, sir boy, ano ka nami gid sa D3 Bio ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
19: Gatas ang nanay.
18: Gaayo ba lang iban?
19: Correct.
15: D3 Bio.
18: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
22: synthetic
18: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kuan, patay niya ang mga kuan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya maano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, ikaw gusto sang ordinaryo nga gasolina.
17: O gasolina?
18: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
17: special. Hindi to ko sa i-octane?
18: Ito ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3 Bio.
17: Correct.
18: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imo nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
15: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
26: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
27: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
28: Ito masyon sa barangay
29: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
28: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
29: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
28: 3 times.
29: Kamusta ang alay sa kamot?
28: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
30: Ako si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
31: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
15: DTX
1: DX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa tak na alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syrad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 3 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026, Lunes gadlaw, nagapalagdang Foro de los Pueblos. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, off-air kita sa 100.9 MHz FM, bangod man sa pila ka mga technical problem mga ka-K5. Pero mabatian kita sa radio sa 89.7, aragiman sila, sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa Sampilar. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application, kag sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital official Facebook pages. Ang aton pag-welcome sa aton sining mga suki nga nagatutok na diri sa pang Lunes edition sang Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasahan tang inyo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Ano ba lang mga balita nga aton pagatutukan diri sa Foro de los Pueblos? Mga balita, mga issues kag impormasyon nga aton natagan ligwa diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Senior high school student patay matapos makuryente sa ginsandigan nga barbed wire ang pamangkot karon mga ka-K5. May salabton bala ang tag-iya sang resort sa pagbutang sang live wire sa ila siniga barbed wire mga ka-K5 nga nag-serve sa perimeter fence nga gintunaan sang iligar pagkakuryente mga ka-K5 sining minor de edad nga nagapaway gid lamang sa pag-jogging dira sa may barangay Dumulog. Apat ka high value target arestado sa ginkasalakay nga drug den dira sa may barangay Punta Tabok. 13 anyos nga bata nga lalaki patay na sang masapuan sa kanal dira sa may barangay Punta Tabok. Ginapatian, ginatake sang balatian. Apat katuig bata na tiruan sang Holingan sa Banwa sang Hamindan. Lalaki pilason matapos ginlutang sa Dumaraw, sospek na kapaladyo. Mga biktima sang sunog sa barangay 8, natala na nga i-relocate sa Tanzaville mga ka-K5. Hatagan sang libre nga balay kagduta sang gobyerno. CCTV footage sa pagtiro kay Police Captain ng Puyos, ginpagwa na sang Police Regional Office 6, Capiz PPO, kag Public Information Office, hugas kamot sa pagpagwa sang CCTV footage nga nakitaan, una nakitaan sa national media, kag wala iya, gintagaan sang kopya ang local media mga ka-K5 nga among nagasunod sang balita. Ano may pinilian? 33% kickback sa mga proyekto sa Taguig sunod kay Senator Lacson na tukiban. Samtang Senator Alan Peter Quietano, gininganyo si Lacson ngalan taon sa personal ang mga proyekto, hindi mag-rely sa mga litrato. Samtang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, magapadayon subong adlaw mga ka-K5. Vice Presidente, ara pa sa luwasang pungsod daga panglugayawon. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 galagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyo sining nga mga mensahe mga ka-K5. Balon tanay latest update sa dalagan sa panahon kay may man nakasulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility mo ning si Tropical Depression Luis. Mga ka-K5 din ni subong ang latest posisyon niya. Ano nga mga lugar may mo mapektuhan sining Tropical Depression Luis mga ka-K5? Naka-standby sa number 3 aton connection sa pag-asa mga ka-K5 na naka-standby na pag-asa weather specialist ka-K5 Alzar Di Aurelio. K5 News FM Live
0: Report. Magandang umaga sa ating lahat at maulan na panahon dito sa Luzon dahil sa Bagyong Luis. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bibandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layitong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napalantili ang lakas ng hangin ng bagyong ito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makaka-apekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast nitong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang generally westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito ipapasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero hindi natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo sa si Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito. So bakit nang ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zambales, sa Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas, may naasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, August 5, binasang pa rin heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit ng lugar, mula ngayon hanggang Miyerkules, may naasang malalakas ng pag-ulan. Mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa posibilidad na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ibang lugar na kung saan na walang direktang epekto ng bagyo, ay makakaranas ng malalakas ng hangin ngayon at bukas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Miyerkules, may naasahan pa rin malalakas na hangin sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. Yan po ang ating update sa binabantayang bagyong Luis. Mula sa Pag-asa, ako po si Aldsar D. Aurelio.
4: Maraming salamat, Aldsar Aurelio, sa gindulong latest weather update. Nagikan sa Pag-asa, ang bagyo Luis nga rin sa buong sasulod sa Ampar, kaga Delfin, no? Nga orin sa pagkabagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Malayo pa man isa, kaga may manubo pa so far ang chance na magsulod sa Pilipinas or even mag-landfall, mga ka-K5. So monitor lang kamo di sa K5 News FM, tuto kamo di sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Kag-follow kamo sa Facebook pages ang K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital, kamo man sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar nga Facebook page para updated kamo sa latest update sa dalagan sang panahon, mga ka-K5. 23 minutos sa nakaligad sa takt ng alas 7 sa aga, ang pinaka-latest update sa dalagan sang panahon ngayon na batian, ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa, ang kape nga magapagawa sa higos ang toxin sa lawas mo, para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka, mga ka-K5 kaupod naton, DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix imo sa Marguso, di sugar sugarcane extract powder kag may chia seeds. Pamuning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Akaupod man sa DTX Coffee Mix ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee. Mabakal niya ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa malaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5, namtang sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan na, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. 24 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa haga, kahapon isa ka-13 anyos nga lalaki or bata na sa puan na gilamang wala na sang kabuhi sa kanal dira sa may barangay Punta Tabok, mga ka-K5. Ang pamangkot, ano balang gintunaan sa kamatayon sining bata nga ni, no? Ngati nga ini ang ginapayag na lumos sa kanal, mga ka-K5, dira sa may barangay Punta Tabok. Ano kamatod nga may ginasuprer ini nga balatian Kaga-update man karon sa isa kalalaki nga apelyason matapos gintiro dito sa Banwasang Dumaraw ang sospek na madasig na palagyo. May detalye sa balita na kasan by K5, Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
5: Yes, Kakipay Broldan, wala na sang kabuhi, sang nasapuan ang 13 anyos na bata, nga lalaki. Matapos na nakita na lang ini nga nagkulob. Pasado launa kahapon sang hapon, Agosto 2, sa Isayaka Canal, sa bahinan sang Sitio Nara Road, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilala ini nga biktima, kahinago na naton kay alias Dudoy, kag-residente man sa nasambit nga lugar. Sa aton na pag-pangusisa man kahapon, direkta sa lugar, kaupon ang news team, ang nakatalupangod gibiri, Katipay Gruldan, manapit sa sining kanal man, ako nalabayan, sining ni Gilbert Arroyo, ang ining biktima na nagakulog na lang niya sa kanal. Kung nakita maglaragway sa sining kanal, hindi magiging siya madalom, Katipay Gruldan, siguro mga 16 inches, kado iligan sa mga halimang sa mga panimalay, do ano na ganitaw go na, do baakan bala tawag nila, Katipay Gruldan, apang kung kita maglantaw man, na kung maka, ano kagiman dira, ya, makatapat, abi, o kung maka, ano man sa kanal, tuman gidya ang labno Katipay Gruldan. So natalupang ban ni Gilbert Arroyo pasado law na sang hapon ining bata nga nagakulob kagilayon niya man ini nga ginsakwat ginhaw asya ni kagin papungko para kun tani bala nga tabangan man tapang nang nakasido lang ini kaisa no pagway na yan naka-response man ining 13 years nga bata Katipay Gruldan na puno sa mga higko taglapok ang yasining ay tsura ng basement no, sa panaysayon sang asawa ni Gilbert Arroyo pagpadulong naton kahapon na puno na yasang lapok ang ilong no kag iba nagaguluwa na suno diri sa may dalungdan kag tanan gid niya nga lawas no ang nagkulog na lawas siya ang puno sang lapok kag higko Katipay Gruldan, bangod man sa plastar sininga nagakulob sa sininga sambit nga kanal. Based naman sa payan sa mga residente sa palibot, may balatian ini nga epilepsy. Itima, pagin confirm man isang iya sininga mama no sa ngaton sininga ma-interview pagpadulong naton sa may morgue Katipay Gruldan kag ilang ginadudahan nga posible ginatake ini matapos nga nagbakal ini sang soft drinks

0: and on arrival sang doktor sa subong ara na ining bangkay sang biktima si Saman Caponeraria diri sa Rojas City. Kung may ingat siyang po, pakita kay Five Gold Dan, pwede pa natin pabati ang ining panaysayon sang iya sining Iloy kung ano gining sitwasyon sang sining bata na si Elias Dudoy kag kung ano iniyaka na sinadyahon kay Five Gold Dan kag nasubo-subo pa diri kay kahapon pizza dos supat sang amay man sining biktima nga ginlubong pizza dos man sang ano sang nagligad nga bulan sa Hulyo kay mana stroke no napatay bago lang din sa nalubong man ang amay sining biktima sa T5 no dali pa matian naton ang Iloy sang biktima sa naton ng sining exclusive nga ma-interview.
1: Si Manang Liwayway, mayong hapon sa imo. Ikaw ang mama sang
2: bata
1: nga nalumos.
2: Oo.
1: So, paano mo ni siya nabalaan na lumos na to sa kanan?
2: Okay, tawag ko sa akong makaita na tabangan na nila. Huwag ko ba kasi ka matabu na kaya na alis nga aga, huwag ko buwa sa balay. Mga lang, last dosin na to, labang last dosin na buwa sa naglagaw sa bala. Pag ang buto sa balay, may dalating ang cooks. Kaya sa kabuti, ako hindi ka nagkuha sa cooks mo. Tumalak pa ngayon ako yung po junior kaya ako udoy nga yung kong baka cooks. Ang bawa na si Imo kami sakit ka di pala na bilhin. Kung ba ka may lang man, ako to tagaip ko yung tunga ko mamala.
1: Ano yung sakit na?
2: Biling.
1: Biling?
3: Epilepsy.
2: Epilepsy. Yung tunga ko ako kulit na siya. So dali ng mama, kasunok to na yung angkol. Hindi yung angkol ka, kung sila ka ininom. Bawot ko, wala na sa ako po ko lagi, simple kasalig mga ato to sa gampang sa to. At sa to firme mo. At di ba, nasa sa ako baka doon nga to sa may kanal. Nag-umo pala. Ang mga tawag ko nila nga si Jen lang nga ako kuya na kwanto sa kanal na nalagbong na. Para lagbong na kutog siya. Kulog di saya. Pag kuha nila pang-teaching, naging kuha nila malupad na sa balang tama. Kaya kung pa sa namo, hindi pa pa nga makaginawa sa wala na bisya yan. So, sa'yo, nasa?
1: Sa pagkulit siya.
2: Ano na? Sa class ni Jibert. Sa Jibert.
1: Pero paghawa siya sa kanal, naptan ko siya.
2: Nagsito na. Nagsito na.
3: Nagsito?
2: Nagsito na lang sa kuno. Pagkailan wala na.
1: Sino nagdala sa ospital?
2: Kami. Ako.
1: Anong itsura sa bata mo?
2: Sa pang luspad na sa wala sa gagiyo, wala. Luspad na sa katama. Sa memorya sa amon, may dala. Naging revenge pa sa mga doktor. Ay, nag-isayag ako niya. Magabato.
1: Din-revive siya?
2: Oo.
1: Ano ba sa doktor?
2: Ako nag-isaya. Ako nag-isaya. Lahat nag-isaya nga wala sa gagiyo. Wala sila paabot to.
1: Pagpilang mo nga bata na?
2: Sa mga kapito.
3: Hindi ka makaspital na
2: ina. Memorya kami.
1: Ano ang pagka-describe mo sa imo anak? Mas sinadyako na sa
2: akin? Oo. Kaya sinungkat yan niyo. Nasinundog yan, makulit. At sinay. Masobra ko mamulit na lang sa ginawa yan eh. Why sobra ko? Kulito niya niya kulito. Tapos na sa kaway nga dua.
1: Pilang yung edad niya?
2: Christian News.
1: Eskwela? Ano
2: yung matang kanoon? Tatsa.
3: Sa eskwela niya, okay mo.
2: Kasi niya, tatsa. Nakong tatsa.
3: Nakong tatsa?
2: Eh, oo. Kay ilang bulan. Sukat mo yung papa niyan sa kamulan yung patay papa yan mo. Hindi nga adlaw, sukat pizza dos man. Isang pag-ulan ng patay papa yan. Oo, pag-ulan ng patay papa yan isang July.
1: Sukat?
2: Sukat niya isang ka... Hindi nga adlaw media. Pero gala mo maulas na.
3: Di ba, why may mabutik sa inyo abi ng mga pamilya niya kay Iban?
2: Oo, ay.
3: Dini mo yung pamilya, Iban niya niya?
2: Ako lang utot. Sa kabilog.
3: Sa din.
2: At sa balay.
3: Ah, mo itong nag-fight
2: out. Oo. Kaya po nila, kasi nga nga may babayan na mo. Kaya nila ako ng kuya mga laga. Wala ka yung buhay mga kuya.
1: Pero may mga mga sa lagabi.
2: Pero may mga lagabi. Kagkabalik kami ba anak ko. Kamotikyo kami ina nga duwa.
1: Huwag man abi nga nadusmo saan, sandal saan, nabungguya ulo. Huwag na.
2: Basta abuton sa sega ko. Kita gupi. Tapos nga pang nang mangita sa kalaktan, malago na tumba sa body dito, kasi wala tuon. Kaya madatong kung ano park mo, yun ang kanal.

0: May panawagan ka na, mga ipabulig sa ato.
1: Ano
0: na rin yung address nyo?
1: Punta Tabok.
0: Nararoon. May panawagan ka sa aton mayor, sa aton mga posisyon?
2: Nabatian no kaki 5-year-old dad ang panaysayon ni Ma'am Maliwayway Abarakuso ang iloy sining biktima ng 13 anyos nga si alias Dodoy matapos nga ti ginafayag ginatake siya ni sining epilepsy kag natumba nahulog no na sa puwa na lang din nga nagakulob nga sa kanal kaki 5-year-old Aruldan nga wala niya siyang kabuhi. So muna ano makaluluway mga ningin iya sining si ila sining sitwasyon kay ti negligad lang abulan man na ang paglubong man sang amay sinikag siya naman niya ang sunod subong no kaki 5-year-old Dan sa bangod sa sining incident. Nagapanawagan ni karon no sa pilaman kanong individual kag sa diri man sa city government mang pangayo man ni bulig ang iloy sini bulig pinansyal para man sa pag padubong man no mga kinanglanon pang iban na bangod sa natabuot sining iya sining bata kaki 5-year-old Dan.
3: I see. Mga ano kalawig kay 5 Darren sa katapusan nga nakit-an ining biktima and then later on sa puan.
2: So no, sa pare kay may ara kita separate nga interview sa aton sining live sa pakaisa naman ni sinini alias Dudoy mga 12:30 ni siya nagalin sila sining balay kaki 5-year-old Dan nga mutuwi na ngayo sa kinanay ang pambakal balas ang soft drinks. Kag posible nga nagdugay patuya no sang pilaman ka minutos antes ini natalupang danman sa area kay pasado ala una na ninakita ni J Bert ang balay ni J Bert sa T5 dan malapit lang gid ra no do pila lang gid ka tapak ang kalayoon sang balay ni J Bert sini sa kanal nga ti Alagyan bala medyo ano ni siya no medyo pitid do tawo lang din makalabay sa area nga na kag may kanal dira sa kilid ka ti Pablo Dan amo man gani aton sini nga palabang kutanon sa pila ka mga residente ano wala na di masami ginagyan okay ti dodamo man bala nga mga balay ga ililikit sila nila daka lang may galabay dira nga tawo kay may another palagyan naman niya sa piyak so posible mga sobra pa yung 20 minutos kag alin sa nagalini siya sa yasin nga puluyan kaki 5-year-old Dan estimate nga posible nagdugay pa to sa sang lapit 20 minutos o masobra pa ang tis ini natalupang Dan ni J. Bert Arroyo kaki 5-year-old Dan nga nagulob sa sining kanal kung kita maglantaw maglaragway sa sining kanal manabaw lang ni siya o galing siguro wala na ni siya nakaano ba na nakakaya pa kay ti may ginasupreher ini siya nabalitian nga biling o kung epilepsy nga posible ginatake ni siya kagway na siya naka ano pa no nakahulag nga mag magtinguha abi nga makakaya pa bala ka T5 Roldana. Sa dugang panaton din nga balita sa pila pa natin din ka mga natipon na police report sa bahin naman sang banwasang dumaraw kaki 5-year-old Dan pilason ining 25 anyos nga lalaki matapos ginaluthang sa barangay Bungsuan sa nasambit nga banwa sang tinalikdan man nga adlaw sang Biyernes ginkilala ining biktima nga si alias Anton kag residente man sa nasambit nga lugar. Based sa initial nga information nga ton sini nga nakuha sa Dumaraw Municipal Police Station sa ila sini nga investigation man nga ginpatigayon antes pa man ining natabo nga pagpanglutang nagangkon ini ang mainit nga pagbinaisay ang biktima kag ining si Certain Francis sa kilid man no sa Barangay Road sa nasambit man niya nga lugar kaki 5-year-old Dan sang hinali lang niya nagwa siya sini nga balay ang ining ginatudlo nga suspek nga si alias Ron 48 anyos kag gintiro ang biktima gapit ang wala pa matumod nga kaliber akon kalibre sang armas lutang K5 Roldan, no, bangod si senior paglutang ni igo gining biktima sa walang ibabaw nga bahin sang dughan gilian man gining dala sa Davao District Hospital apang K5 Roldan, no, nagangkon gini sang kapinasan man bangod man sa pagtiro sining suspect sa subong na padayon pa nga nagapaayo man sang pila sining biktima kagasod na wala pa niya makitaan no ining suspect matapos nga nagpalagyo matapos ang nakomiter si man nga krimen nagpalagyo iniya sa wifi matumod man nga direksyon sa T5 Roldan no, ongoing ang hot pursuit operation sa naton sinya dumaraw PNP kag ongoing man ang investigasyon sa kung ano gid ang motibo sa sining pagpangluthang K5 Roldana.
3: I see. Sige.
2: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa BPX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. O kon ka K5 Darren Salomeo Henson. Kita mo kay Lainabi ako nabasa diyo. Thank you gid K5 Darren na sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. No masubo maning natabo to sa 13 News kahapon. Tingala kita no pagkakita sa balita na nalumos patay gid sa kanal. No, kiti do ka extraordinary mga ka K5 nga malumos ka sa kanal lang tawag lang kanal kun ano kaigko. No, wa isang tao nga normal ang utok nga makonabi ma dive dire sa kanal or whatsoever kag diri na to na tukiban base man sa pagpanalawsaw kag interview kagabi sang K5 News FM. May kwan gali, may masakit gali ang bata, kaluluoy man, no? Kaluoy man mga ka K5 nag-trigger ang kwani nagtukarya balatian na tabot-abutan gid nga nakakwan sa posible na tumba sa samay kanal kag nalumos mga ka K5. Ako personally nga dan several times sa man ko nakakita sang ginatake bala sang biling tindi gina nila makontrol ila ko galingon mga ka K5 kag delikado kun wala sila sang kaupod kun natakihon sila. Okay, ang aton man sini nga pagpakigono oh, sa kalisod sining pamilya dira sa may barangay Punta Tabok kagkabay pamatagan man sila sa nagakaigo nga bulig pinansyal mga ka K5. 19 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8 ang mga balita dere sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka K5. Before mag-report sa trabaho sa opisina kag magkadto sa aton mga obligasyon, tumaranyo na inyo Power Trio ng suplemento para may protection kamo sa bilog adlaw mga ka K5. Kaupod naton ang DTX 500 D Superior Antioxidant. Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D immunity booster kag Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka K5. Power Trio ng suplemento madugay na ginasaligan sa aton sini nga mga ka K5. Sa pag-amlig sa inyo sini ika yung lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbalik ta mga ka K5 duga nga mga balita istoryanta, anyo sini nga mga mensahe balikan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
4: News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
17: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akon dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
7: Foro de los Pueblos. Don Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: 12 minutos sa labilin ng test kita magdangat sa takna nga last 8.
7: Foro
3: Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Agad mabasa ta ang inyong sining mga mensahe. Sekta na i-report ni K5 Myla, isa ka batao na tirohan sang Holengan dito sa Banwa sang Hamindan. Botribli ni mga balita nga nakahinabo over the weekend mga ka-K5, no, may natakuryenteng istudyante dito sa Gadsang Baybay sa Dumulog, no, may nalumos ka 13 anyos sa kanal dira sa Punta Tabok, may natiruhan sa Dumaraw, may natiruhan man sang Holengan nga bata dira sa may Hamindan, no, kagiban pagid mga insidente mga ka K5, no, sa aton si magkauturan imbukada pa lang sa bulan sang Agosto mga ka K5. Ang bukada sa Agosto proton kalendaryo Hulyo gyapon, no, so on tala na karon kay dumataman naman kita sina. Kag sa aton sining mga ka-K5 sa liwat, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Check the report ni K5 Myla diri sa aton sining kapag pangalagad, no, angot sa insidente sang kung ano, ginapayag karon apat katoy gabata na tiruan sang Holengan sa Hamindan. Kamusta ang medical bulletin? Sini kag sinong nakatiro? May detalye si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
11: Patay ka kay Father Roldan ang isa ka apat katuig nga bata nga lalaki matapos nga aksidente nga naiko sa ukon na tiruhan sa isa ka homemade firearm ukon ang Holing Gun sa sitio Kabalantian, Barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Jeff France. Alias Jeff France, isa ka kindergarten, kag-residente sa abonga lugar. Base sa investigasyon sa Hamindan Municipal Police Station nga nabilin ining duha ka magutod or ining biktima kaupod ang yan siniutod nga napulo ka tuig man kag ginbayaan ni sila, no, sa ila sining ginikanan kay may gin kadtuan kag didtoya nga samtang yara ining biktima kag ang iya sini magulang nga pulo ka tuig nga bata yara sila nga balay. Nakitaan sini nila ang Holengan nga nakasabit sa may kisame sa ila sining balay. Kag didto na desisyonan nila yung duha nga hampangan ining Holengan. Wala ni nahibaluan sang napulo katuig ka bata nga lalaki nga mayara galiya sang bala ang among Holengan. Kag didto pagpitik niya sini nag-aksidente niya siniya naiko ang iya sining manghod nga naigo ni sa wala nga bahin sang ulo sang or ang ulo wala nga bahin sang ulo sa iya sini nga manghod nga gilayon man ni ginabuligan sa iya sini nga mga paryente malapit man sa ilang baray kag ginapadangat pa ni danay sa may malapit nga ospital dira man niya sa Banwa sang Hamindan antes man ni ginrefer sa Western Visayas sa Iloilo para man sa dugang sini nga pagbulong apang pagkagabiman, Agosto 1, ginbawian na nisang kabuhi ining biktima samtang ginabulong sa ospital kay K5 Roldan. Padayon ni karon nga ginaimbestigahan.
3: Dingi ang igo sining biktima K5 Myla, sang bata nga ning apat ka tuig.
11: Again kay K5 Roldan.
3: Diin ang igo sang bata.
11: Ang igo sang bata kay K5 Roldan sa ulo gini abo. Sa wala nga bahin sa iyang ulo kay nagahampang sila ni nga duha sa iyang magulang didto wala niya na lantaw sang pulo katuig ka bata nga may bala gali ang amo nga Holengan kag didto ginagdiretso gidayo na igo sa ulo sa iyang siniya nga manghod kay K5 Roldan.
3: Sinong tagiya sang Holengan ba sila man nga tatay?
11: Again kay K5 Roldan.
3: Sino ang tagiya sang Holengan?
11: Ang iya man sini nga tatay kay okay. K5 Roldan ang tag-iya sang among Holengan kag didto ni ginagamit ni Dabi sa pagpangkuha or pagtiro ni sa mga pispis bala sa bukid kag pagpuro panulo ugaling muto man nga time na abot niya nasaka ni sang ila sini nga bata particular ining pulo ka tuig nga bata ang ginsabitan o gibutangan sining iyang Holengan kag didto na hampangan kay K5 Roldan kag wala gininakuha ang bala or agulin nga sulod sa to kag didto yan na hampangan ininila nga duha kag aksidente niya nga natiruhan ang iya sining manghod nga apat katuig nga bata kay K5 Roldan. Sa karon, yara na ni sa punerarya ang bagpay sang apat katuig nga bata pagpadayon ni nga ginaimbestigahan sang Hamindan Municipal Police Station ang among insidente.
3: Okay.
11: Inisip ka K5, Mayla Vasquez Fuentes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
3: Maraming salamat K5, Mayla Fuentes, sa gindulong nga balita, masubo maniho. Patay gidang bata, apat katuig matapos na tiruan sang Holengan, dira sa Hamindan, isa tagiya, no, mga nagapanagiya da sang Holengan, actually, bawal na mo. Ah, kung ginahimo, ini, ginaconvert ini as a weapon. Which is bawal ina mga ka K5. No, tilang tawa bala kay na tuntulan to sa mga bata na intrahan kag kuano mga ka K5 natabo ining insidente ngani. Amo ning ato natagan karon na dugang na nga kuana, dugang na nga update gikan sa Hamindan Municipal Police Station, may salabton bala ang nagapanag-iya sini. Pero masubo-subo maning nga balita mga ka K5. Kabay pa mang eleksyon ni sa ibanda, no? Kay may mga kauturan kita sagi nila kay mo kahulinggan sa mga kabataan nila or even mga improvised nga mga PVC nga mga palupok. Likawin nyo na kay delikado base mo panang tunaan sang kamatayon sa mga kabataan nyo. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los Pueblos. K5 News
0: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
22: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
22: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
22: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
23: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masamin na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ng immune system. Pero minti ni ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa ibu sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
24: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
23: Gusto.
24: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
23: Gusto.
24: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula. Galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
23: Husto.
24: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
0: DTX 500.
25: June 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
25: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
25: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
25: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
25: 120 over 90.
0: DTX 500.
23: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
24: Correct.
23: Which is gaga...
24: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
4: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
24: Pero kung palainom ka dito X500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
5: Sus, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gamikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
24: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
5: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
24: healthy diet plus a healthy supplement.
5: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
24: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
5: Oh, see?
6: DTX 500.
8: Si Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dasun, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Lubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika for biotics.
6: DTX 500.
28: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
28: Masamihin na kapalatian?
6: I-DTX 500 muna.
28: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
6: Mag-DTX 500.
28: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura?
6: DTX 500. DTX 500.
29: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
29: Ilan itong
2: score ganit?
29: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imong blood sugar?
29: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
30: DTX Beauty Soap.
32: Pabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
33: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
30: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
34: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
30: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
35: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
35: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
36: Kaya subukan ninyo.
35: Klinika DioFresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long.